pambahagi po ng ating bansa, lalo na ho dyan sa Mindanao region, dyan sa probinsya ng Bukidnon. Mapapakinggan at mapapanood ang Bomb Radio Malaybalay. Pero sa mga mahilig sa musika at mga dagdag na impormasyon at iba pa, nariyan naman ang ating mga Star FM stations. Diyan sa Zamboanga Peninsula, nariyan ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at sa Bangsamoro Region, ang Star FM Cotabato.

naman dun sa mga nagnanais bumili ng panregalo, pwede na ho kayong mamili o dyan sa mga pangunahing bagsakan ng mga bilihan ng regalo. Pero mas maganda, ang sabi nga ng tips ng atin po mga nakausap, mas maganda yung pinagsikapan natin, tayo mismo ang gumawa ng mga panregalo. 85 days bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News sa Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 12 ng tanghali hanggang ala 1 ng hapon. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumble!

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Araw sa Star Nation, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas. 29 na star minuto na makalipas ang alas 8 na nagmamaganda umaga. 8:29 in the morning.
4: Good morning.
2: Star Nation, welcome na po sa ating programa. It's all for you in the morning. Ngayon pong nagmamagandang morning ng Thursday at unang araw ng buwan ng October. Ito na yung tinatawag nating October feels. At ikalawang bear months na. Oh, kumbaga pangalawang bear months. Konting kempo na lamang ho. Oh, malapit na ang araw ng Kapaskuhan. Yan. At syempre, Star Nation, kayong umaga na ito, huwag natin kakalimutan din, ha? Bukod sa pagkain ng breakfast, syempre, huwag rin natin kakalimutan din kumain din ng mga prutas, ha? Ano ba yung mga alam natin mga prutas, Star Nation? Syempre, nandyan yung ano, diba, yung, nandyan yung mansanas, diba? Nandyan yung saging. Saging lang ang may puso. Bisag ka, ginagawa ng kanta yan para wag natin kalimutan, di ba? Gusto mo ba ng saging? Saging! Pero alam ba rin yung Star Nation, merong isang prutas ha, na matinik at pulang-pula na parang dugo ang laman ng isang prutas ho, ha, na may kita ho dyan po sa Palawan. Yes! Ano nga ba ang prutas na ito na healthy umano ha? Kaya tinatawag ding super fruit. At ako sa Star Nation, kapag binuksan mo daw ito, paboritong lantakan daw ito. Ang tinatawag na gag fruit sa Rizal, Palawan. Ang prutas kasi Star Nation ay tinatawag ding super fruit dahil sa beneficyo na ito, Star Nation, ha, na kapag ang daming makukuha na nutrients, at the same time, marami ding kumbaga healthy na makukuha dito. Ito nga, Star Nation, ha, ang pagkakatuklas dito ay ng gag fruit na inakala na lamang na dekorasyon o plastic na ikinakabit sa ceiling. Grabe, no? Ito nga daw, ha, dilawang gag fruit, Star Nation, kapag hilaw. Yellow-orange kapag malapit ng mahinog. At kulay pula naman kapag pwede nang anihin o putulin para kainin. Ito nga daw, Star Nation, ha, ang gag fruit ay isa pong vine o gumagapang na halaman. Kaya kailangan ito ng suporta gaya ng bakod o trellis na gagapangan. Eh, tinatawag din, Star Nation, na ang gag fruit bilang super fruit dahil sa taglay nitong kakaibang high concentration ng carotenoids, lalo na ang lycopene at beta-carotene, na kung saan ay nagsisilbi nga ang mga ito bilang antioxidants na nagbibigay ng benepisyo sa magandang paningin, balat, at maging sa immune system natin. Sabi, no? Tinatawag ang isang prutas, Star Nation, na superfruit kapag marami itong nutritional benefits, ha. Ngayon man, nilinaw po, ha, na isa lang itong marketing term at hindi isang medical at scientific definition. Okay? Eh, ang gag fruit kasi, Star Nation, ay isa pong tropical na prutas na kabilang sa pamilya ng kalabasa, ampalaya, at pipino. Yan pala yung mga ano nyo na. Yan yung kanyang mga kamag-anak. Ito nga, Star Nation, madalas ito makikita sa mga bansa sa Southeast Asia, lalo na sa Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, at ilang bahagi ng China. Ano kaya lasa nito, Star Nation, ha? May pagkalasa daw siyang kakao na parang lasang kamatis. O baga, halo-halo rin daw yung lasa niya, eh. May katamisan siya. Pero ang pinakamalapit niya ang lasa ay isang parang dragon fruit. Ito nga, Sir Nation. Ay, nagsimula itong, meron rin mga nagpapalago ng gag fruit. Yan, dito sa Pilipinas. Ay, ikaw, Sir Nation, kapag meron ka nakita gag fruit, ito yung ano ha, kapag pwede mo na siya kainin, kapag pulang-pula na, o kulay pula na. Ito na yung pwede mo na putulin para kainin mo siya. At pagkakain mo, yan parang medyo kala mo dugo siya. Pero, masarap! Ayan, Star Nation ha. Ang isang prutas na makikita ho sa Palawan. Na mistulang dugo ang laman pero healthy. Yan po yung tinatawag na gag fruit. Ito sa tinatawag na marketing term na super fruit. O, Star Nation, magkakalimutan na kumain din ang mga prutas. Bisa, kailangan natin paalalahanin sa inyo yan. O, kasi minsan, nakakalimutan na natin eh. Diba? Isama pa rin natin sa ating meals o di naman sa ating pang-araw-araw ang pagkain ng prutas. 35 star minutes after 8 in the morning about the Philippine Standard Time. Dire-diretso na po ating matugtugan eh. Ang alas 11 tayo na umaga sa programa It's All For You in the Morning. Dito pa rin sa inyong hipinan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station. Antonio Lambada 102.7

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
0: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love more. Share more.
0: Arsana Star Nation, Subuka, Bluara, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. At 38 Star Minuto na. Makalipas sa alas 7 na umaga, 9:38 in the morning.
3: Good morning.
0: Yun, Star Nation. Kahapon nga po kagabi. Natapos na nga po yung 29th KBP Golden Dove Award. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa KBP Golden Dove Awards. Well, hindi man po natin naiuwi ang gintong kalapate ngayong taon. And nai-representa naman po natin ang ating sister station na Star FM Bacolod. Ang 95.9 Star FM Bacolod sa kanilang apong pagkapanalo bilang Best FM Radio Station sa Provincial Category. Yan sa 29 KBP Golden Dove Awards. And of course, we are honored syempre to represent Star FM Bacolod and receive the award on their behalf. Diba? At congratulations yan sa ating sister station 95.9 Star FM Bacolod. Sila Star DJ Jesse, si Star DJ Yuno, at si Star DJ Tamer. Maraming salamat po sa kamisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at sa bumubuho ng Golden Dove Awards sa pagkilala ho at nominasyon din sa 102.7 Star FM Manila bilang Best FM Radio Station sa Metro Manila category. Maraming salamat po. Ito po ay patuloy itong magsisilbing inspirasyon sa aming himpilan na magpatuloy sa aming serbisyo sa pagbibigay po ng musika at impormasyon. And of course, we are the music station of Bombo Radio Philippines, serving Mega Manila through music and information. At yun din, Star Nation, bukod ho sa Best FM Station sa Provincial Category, nalapanalunan nga po ng 95.9 Star FM Bacolod. Ito nga ho, kabilang rin po sa nanalo ang Bombo Radio Roas po sa Best Radio Station Promotional Material at kinilala rin po bilang Best Sports Program ang Bombo Radio Coronadal. Habang ayan nga ho, Star Nation, yung 8 pa pong finalist entries mula ho sa Bombo Radio Philippines ang kumatawan po sa network sa iba't ibang kategorya. Siyempre, yung mga kasama po sa finalists sa Best AM Radio Station Provincial Category, ang Bombo Radio Iloilo. Ang Best Newscast sa Metro Manila, ang Bombo Network News. Ang Best Newscast Provincial, Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Iloilo. Sa Best Special Program, ang Bombo Radio Cebu. Ang Best Public Service Announcement, ang Star FM Baguio. Ang Best Radio Station Promotional Material, Star FM Baguio din. Ang mga parangal nga na ito, Star Nation, ay dagdag po na pagkilala sa patuloy nga po ng pagsisikap ng Bombo Radio Philippines na magatid nga po ng dekalidad na pagbabalita, makabuluwang programa at servisyong pampubliko sa mga Pilipino sa buong bansa. Ang pagkilala nga po nito, Star Nation, ay higit po na makabuluhan habang pinagdiriwang po ng Bombo Radio Philippines ang ika-anim na pong taon ng Media Excellence, anim na dekada ng pag-aatid ng balita, impormasyon at serbisyo sa buong bansa. Ito nga po ay sa ilalim nga ho ng pamumuno ng chairman ng Bombo Radio Philippines, Dr. Rogelio M. Florete, at President and CEO Margaret Ruth C. Florete, patuloy po na itataguyod o itinataguyod ng Bombo Radio Philippines ang kausayan, balanse at responsableng pamamahayan. Inaalay din po ng Bombo Radio Philippines ang karangalang ito sa lahat po sa mga tagapakinig at tagasubaybay po na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa network. Maraming salamat, Star Nation! Oras, Subukan, Bulawan ng Pilipinas, 43 Star Minuto na, makalipas alas 7 ng umaga, 9:43 in the morning!
3: Good morning!
0: Dire-diretso lang po ating matugtugan dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. 102.

0: Active po siya, sir.
1: And when you say active, ano pong ibig sabihin na active title?
0: Hindi po siya kanselado, sir.
1: Attorney Baldonado, magkano naman po, based on the deed of sale, ang benta ng property na to?

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

102.7. 102.7. Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: sa radyo, Bumbo!
1: Sa pagtindi, kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Huwebes, Oktubre 1 na, 2026. At sa ating Christmas countdown, 85 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, ang petitioner doon sa paglapit sa Korte Suprema kaugnay ng pagkwestiyon sa voting threshold ay sinabing hindi pa raw pinal ang naturang hakbang ng kataas-taasang hukuman at nakahanda na maghain ng motion. Documentary evidence ni Senator Trillanes hindi na maipipresenta sa Senate Impeachment Court matapos alisin na siya sa mga listahan ng posibleng ipatawag upang magbigay ng testimonya. At sa ating balita sa ibayong dagat, United States President Donald Trump may panibagong banta ng malaking aksyon laban sa Iran habang isinusulong ang deal sa Strait of Hormuz. At mamaya may mga update din tayo kaugnay naman ng isinagawang talumpati nitong si Israeli Prime Minister Netanyahu. Sa balitang palakasan, itong all-star footballer na si Cristiano Ronaldo at yan ay nagkaroon daw ng hidwaan sa kanyang coach ay nag-walk out doon sa training camp ng Portugal. Alamin natin ang mga update mamaya. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Plano ni dating Executive Secretary Victor Rodriguez na agad na makapaghain ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Kasunod ito ng pagkakabasura ng kanyang petisyon na kumukustyon sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court ukol sa two-thirds voting threshold. Ayon kay Rodriguez, inaaral na niya ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman at plano na maihain ang motion for reconsideration sa loob ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ng resolusyon. Nanindigan ng dating Executive Secretary na hindi maituturing bilang premature ang usapin at sa halip ay napapanahon na kasunod yan ng pagkakabasura ng naturang usapin. Kinwestiyon din mga kabombo ng naturang abogado ang posibilidad na hintayin pa ang desisyon ng Senate Impeachment Court bago umaksyon ng Supreme Court kaugnay doon sa usapin ng impeachment. Ito si Vice President Sara Duterte. Sa kabilang banda ay aminado naman ito si Rodriguez na wala siyang legal personality sa kaso tulad ng ipinupunto ng kataas-taasang hukuman dahil hindi naman siya kabahagi sa impeachment trial at maging sa Office of the Vice President. Gayunman, nanindigan ng naturang abogado na ang kanyang isinumiti dyan sa Korte Suprema isang constitutional question na kumukustyon kung mayroon bang kapangyarihan ng Senado bilang legislative body o kaya naman ay bilang impeachment court na gawin ang tulad ng pagbabago sa pag-interpret sa two-thirds voting threshold para yan sa conviction ng isang impeachable official. May tuturing umano ito na amendments sa ating saligang batas bagay na hindi pinapayagan. Kung ganyan, narito ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Victor Rodriguez sa panayam ng Bumbo Radio Philippines.
4: Hindi naman natin pinatitigil yung impeachment trial. Patuloy yan. Ang hinihingi natin ay upang lamang ibalik yung tamang interpretasyon doon sa tunay na diwa ng Article 11, Section 3, Subparagraph 6. Na pag sinabi mong all members of the Senate, ang baseline mo ay 24. Immovable yung 24. Immutable yung 24. Non-negotiable yung 24. Fixed baseline yung 24. Unless, of course, mayroong namatay, mayroong nag-resign, mayroong natanggal, o mayroong nag-end of term. But absent any of this, condition, ang baseline mo is 24. Hindi mo maaring baguhin yan.
3: Bagyan ng mga pahayag ni Attorney Victor Rodriguez, ang petitioner doon sa Korte Suprema, kaugnay ng voting threshold. Di pa naman masabi ni Rodriguez kung kailan ganap na may hahain yung kanilang motion. Samantala, ngayong araw mga kabombo ay nagkaroon ng ilang pagbabago dyan sa hanay ng mga testigo na isasalang sa Senate Impeachment Court. Pero ikinatuwa ng ilang observer dyan sa impeachment ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang tatlong petisyon na kumukwestiyon sa dalawang katlo o yung two-thirds voting threshold para naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, matapos na ibasura ng Korte Suprema ay tila nabunutan ng tinik ang impeachment court at maging ang pagkakasantabi nitong petisyon ni Attorney Victor Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco ay makakatulong upang maituloy ang mga proseso dyan sa impeachment court. Binigyan din pa ni Tonggol na pinagtitibay ng naging pasya ng kataas-taasang hukuman ang pagiging independent ng Senate Impeachment Court at hindi ito maaaring panghimasukan ng korte sa Pilipinas. Dahil nga dito mga kabombo, nananatiling umiral ang ruling na naging pasya noong 23 ng Setyembre kung saan ay ipinasya ng mga miyembro ng Senate Impeachment Court na pairali ng all members of the Senate ay tumutukoy lamang doon sa mga senador na legal at aktwal na nakikilahok sa butuhan. Matatandaan na 13 senador ang sumang-ayon na magkaroon ng pagbabago sa interpretasyon ng 16 vote threshold, habang si Presiding Officer Chis Escudero ang nag-iisa na tumutol. At meron namang 6 na mga senador ang nag-abstain at hindi na ho nakibahagi pa sa mismong botohan. Sa naging pahayag naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ay mainam ang naturang hakbang upang maging mas mabilis at maayos ang daloy ng impeachment trial. Iginiit ni Redon na dapat na magpatuloy ang proseso hanggang sa pinal na paghatol upang ang Senate Impeachment Court mismo ang makapagpasya batay sa ebidensya na nailahad ng mga miyembro ng prosekusyon at pagdidesisyonan ito ng mga senator judge. At kaugnay pa rin ang mga kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court ngayong day 32 ng impeachment trial. Si Senator Raffy Tulfo, pinuna yung prosekusyon sa pagpresenta ng kanilang mga testigo. Alamin natin ang kaganapan dyan sa Senado o dyan sa Senate Impeachment Court. Si Bombo Angelo Agana, nasa linya. Bombo Angelo, please come in.
5: Ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pagpili ng prosekusyon sa mga testigong inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hiniling na tiyaking may mahalagang impormasyong may daragdag ang bawat witness sa paglilitis. Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Tulfo na may mga pagkakataong nagiging sayang lamang ang oras ng Senate Impeachment Court dahil sa mga testigong aniyay hindi naman kinakailangang iharap sa paglilitis. Ayon sa senador, dapat maging mas maingat ang prosekusyon sa pagpili ng mga testigo upang hindi na aniya humaba ang paglilitis ng walang malinaw na pakinabang sa impeachment case. Sinabi rin ni Tulfo na may mga pagkakataong tila walang gaanong naidaragdag ang ilang testigo sa mga isyu na tinatalakay sa korte dahilan upang maantala ang proceedings. Kasunod dito, sinabi niya na ilan aniya sa kanyang mga kasamahan na senator judges ay nagpapabalik-balik na lamang umuno sa banyo dahil sa walang koneksyon o walang bigat ang sinasabi ng mga testigo. May patutsada din si Tulfo sa miyembro ng prosekusyon na aniya'y nagpapakyut na lamang habang isinasagawa ang direct examination. Pagkala niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Raffy Tulfo.
6: Pagpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba, panay punta ng CR kasi wala, parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun ay merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment. Pero pang kayong kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapakute lang habang may kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasara ng mga abogado ninyo dyan.
5: Kasunod ito, Bumbo Dennis, iminungkahi ni Tulpo na mauna sanang iharap si dating Senator Antonio Trillanes bago ang testigo mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC kung isasama siya sa mga testigo ng prosecution. Pinaliwanag niya na maaaring maglahad muna si Trillanes ng impormasyon tungkol sa mga bank at tax records at transaksyong pinansyal na kanyang nakalap kaugnay kay Vice President Sara Duterte bago naman ito kumpirmahin ng AMLC. Pagkaling yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag na Senator Judge Rafi Tulpo.
6: Kukuning witness si former Senator Trillanes, much better kung mauna muna siya bago ang AMLA. Kasi yung mga sasabihin ni Mr. Trillanes, may kinalaman sa mga bank accounts na kanyang nakalap long time ago. So kung meron siya mga ibubulgar na mga bank accounts, mga pera, pumasok, labas sa accounts na nakuha niya sa kanyang source, then after na makausap natin si Senator Trillanes, iku-confirm niya ng AMLA. So dapat mauna muna si Trillanes, Mr. Trillanes, and then AMLA. Hindi pwede yung AMLAC and then Trillanes.
5: Samantala, Bumbo Dennis, bago mag-resist ang pagdinig, inanunsyo na ng prosekusyon ang kanilang desisyon na hindi na nila ipipresenta ang testigo si Trillanes at tutungo na sila sa pagtatalakay sa mga bank at tax records ng Vice Presidente sa mga susunod na paglilitis. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, sa mga karagdagang balita, nang hihinayang ang litigation lawyer na si Attorney Jennifer Arlene Reyes doon sa hindi na pagharap dito kay dating Senador Antonio Trillanes IV bilang isa sa mga magiging daan sana para lalong maging solido ang argumento ng House Prosecution na sa umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang pangulo. Ayon kay Reyes, dati na nga may documentary evidence na ipinapakita si Trillanes at hindi lamang haka-haka ang kanyang mga aligasyon. Naunaan niyang inilabas ng dating mambabatas ang ilang documentary evidence ukol sa umano'y tagong yaman ni Vice President Sara Duterte, mga ledger, deposit logs sa property registry at iba pang mga nagpapatunay ng umano'y tunay na kayamanan ng pangalawang pangulo. Ibinalikan din ng naturang abogado ang pagtutugma ng mga dokumentong hawak ni Trillanes at mga record mismo ng Anti-Money Laundering Council at yan ay ukol sa bank records ng pangalawang pangulo. Kung may lalatag daw sana ng House Prosecution ang kanilang claim sa pamamagitan ng testimonya at mga dokumentong hawak ni Trillanes, maaari sana na maging isa sa pinakamahalagang bahagi ito ng kanilang presentasyon. Ito man ang batikang abogado kung maitatatag ng panel ngayong araw na mayroon nga itinatagong kayamanan ang pangalawang pangulo ang Article number 2 ng impeachment complaint ang maituturing bilang pinakamalakas na artikulo at pinakamalaking pasabog laban sa respondent accused. Kung maalala mga kabombo, dati na rin inimbitahan ng House Justice Committee si Trillanes doong nagsagawa ito ng pagdinig ukol sa sufficiency in grounds and impeachment complaint substance laban kay Vice President Sara Duterte. At sa puntong ito ng ating balitaan, kuha tayo ng mga karagdagang update mga kabombo, dyan pa rin sa ating mga tinutugay gayang kaganapan sapagkat yung 6 na milyong piso na property umano ina Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Manscarpio lumitaw ho doon sa record pero wala sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At iba pang mga update ating alamin dyan sa panig ng prosekusyon. Nariyan si Bombo Analy Soberano.
7: Bombo Dennis, hindi na ipipresenta ng prosecution si dating Senator Antonio Sanitor Llanes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma mismo ni Lead Prosecutor Representative Jervin Luisco. Humingi rin si Luisco ng konsiderasyon sa impeachment court dahil sa naging huling pagpapasyan ng prosecution tungkol sa pagharap ni Trillanes bilang witness. Nauna nang kabilang si Trillanes sa mga testigong na ihanap ng prosecution kaugnay ng kanilang kaso laban kay VP Sara. Gayunman, matapos ang naging pagdinig at talakayan ngayong umaga, nagpa siya ang prosecution na hindi na nila ipresenta. Hindi na sa makatuwid magbibigay ng testimonyo si Trillanes para sa panig ng prosecution sa kasalukuyang impeachment trial. Sinabi naman ni Registro na maituturing na high neck sa kaso ng unexplained wealth ang testimonya mula sa Anti-Money Laundering Council officials, mga bangko at yung sa Land Registry Authority. Pakinggan natin ang naging maikling na interview kanina kay Representative Jervin Luisro bago pa man magsimula ang paglilitis.
8: Ang AMLA basically received reports from corporate institutions, no? But basically bank transactions dito, reported by the banks or corporate institutions. That is why we are anticipating a lot of cross-examination questions and even interjections coming from the senator judges. Kumbaga, ito na yung isa sa mga highlights ng aspect.
7: Sa ngayon, Bombo Dennis, nakabang pa rin tayo dito sa panig ng prosecution para nga alamin kung ano ang dahilan bakit bigla hindi na nila isinama itong si dating Senator Trillanes sa kanilang mga testigo. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin nag-uumpisa ang press conference ng prosecution panel. Samantala, sa paglilitis naman kanina, lumabas sa Official Registry of Deeds of Records ang 6 million property na nakapangalan kay Attorney Manasa Scarpio, asawa ni VP Sara, ngunit hindi nakasaad sa sale ng Vice President. Ayon sa prosecution, ang 379 square meter property sa Matina, Davao City ay binili noong July 2, 2024 habang Vice President si VP Sara. Dalawang ari-arian na pagmamayari umano ni Attorney Carpio ang nagkakahalaga ng kabuuang 9.45 million ang hindi nakita sa mga sale ni VP Sara ayon sa prosecution. Kabilang dito ang 6 million na lote sa Matina at ang 3.45 million property sa Maykembali Coast sa Samal Island na nakuha noong 2018. Iniharap sa impeachment court ang mga titulo ng lupa ng mga Register of Deeds ng Davao City at Samal. Ayon kay House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Cidre, kapag nakapangalan kay Carpio ang mga ari-arian at nakasaad sa mga titulo na siya ay asawa ni VP Sara. Iginit ni Cidre na mahalagang maikumpara ang mga titulo sa sale ni VP Sara dahil may mga disclosure requirement para sa ari-arian ng asawa. Kanina nga, iniharap ni itong si Representative Jonathan Kit Flores ang mga offer of evidence ng prosecution. Subalit, ito ay tinutulan naman ng depensa. Pakinggan natin si Representative Jonathan Kit Flores.
9: Yeah, the testimony of this witness is offered to prove the following. Number one, that the witness is the Register of Deeds of Davao City. Number two, that based on official records, there is a property covering 379 square meters in Barangay Matina, Davao City, registered under the name of Attorney Manasa Scarpio, married to Vice President Sara Duterte. Number three, that based on the deed of sale in the official record of the Registry of Deeds, the property was purchased at 6 million pesos. And number four, until today, the property remains to be registered in the name of Attorney Manasa Scarpio, married to Vice President Sara Duterte, according to the official record of the Registry of Deeds. Number five, all other matters relevant to Article 2 on unexplained wealth, false alliance, and continued business interest. This witness, Your Honor, is one of the several prosecution witnesses who established that there were undeclared properties with the Vice President. And maaari pong sabihin na ilang milyong piso lang ito, pero sa ordinaryong Pilipino po, malaking halaga na ito, ang 6 million pesos.
10: Attorney Lyndon?
11: Good morning, Your Honor.
10: Good morning.
11: It is our position that the testimony of Attorney Baldonado is irrelevant, Your Honor, considering that in the articles of impeachment, there's no specific allegation as regards any particular real property which was not allegedly not disclosed in any of the salients of the Vice President, Your Honor. As ruled recently ruled by this honorable court, the impeachment is highly penal in character, and thus the Bill of Rights apply in all stages of the proceedings. Without any specific allegations in the articles of impeachment, the presentation of the testimony of a witness would violate the respondent's right to be informed of the nature of, and cause of the allegations against him, Your Honor. Nonetheless, all the purposes are subject to cross-examination.
7: Yan ang naging trial din na Representative Keith Flores at ng defense attorney na si Lyndon Bakel. Alas 12, emerga, mamaya Bombo Dennis, magsisimula ulit ang impeachment trial laban kay Pitisura. Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Lulugod naman tinanggap ng mga miyembro ng House Prosecution Panel ang naging kapasyahan ng katastasang hukuman na nagbabasura sa petisyon na kumikwestiyon doon sa voting threshold para sa conviction ng impeachable official. Para kay Representative Leila De Lima, malinaw na walang legal na standing ang mga petitioner doon sa naturang kaso at premature ang kanilang inihain. Iginit naman ni Representative Chel Jocno na welcome development ito para sa kanilang panig upang may pagpatuloy na ng smooth ang daloy ng paglilitis. Anya, mabuting hintayin muna ang pinalnapas siya ng impeachment court bago dumulog sa Korte Suprema kung sakali man na mayroong paglabag o paniniwala na may paglabag sa sasagawa ng naturang butuhan at may grave abuse of discretion. Sa kabila nito, nanindigan naman ang dalawang prosecutor na hindi pa rin nakatuon ang panel sa bilang ng boto kundi sa paglalahad ng matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, ay nakatutok ang panel sa pagsusuri sa mga testigo at pagpapatunay dun sa mga allegasyon sa articles of impeachment. Sa dagdag nating mga update, ang defense team ni Vice President Sara Duterte ay tumutol doon sa kanyang doon sa presentation ay tumututol ho doon sa ibang hindi tugma na mga papeles at dokumento. Alamin natin 'yan mamaya, mga kabong.

0: Kabataan Elections. Sa November 2 kung ipag-uutos ito ng Korte Suprema. Ngayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, kailangan pang ayusin ang election calendar muli. Kabilang dito ang filing ng Certificates of Candidacy, Information Campaign at Deployment ng mga election materials. Kailangan din naman bigyan ng sapat na panahon ng mga botante para naman yan sa dissemination ng impormasyon bago ang halalan. Sinabi ni Garcia na mas mahirap itong gawin dahil kailangan pang ipadala ang kagamitan sa mga malalayong lugar kabilang ang ilang bahagi ng Mindanao. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Comelec Chairman George Erwin Garcia.
1: Hotel, na kung sakasakali po baka po hindi namin masagawa ang eleksyon sa November 2. Schedule po kami muli ng filing ng candidacy. Hindi naman po pwedeng kinabukasan, oy, filing na tayo ng candidacy. Dapat po nag-ship na kami ng mga gamit papuntang Visayas at Mindanao. So hindi na po namin ginawa yun, hindi na po magagawa. And therefore, kinakailangan pong magkaroon ng adjustment kung sakali sa mga timelines at saka periods. And therefore, again, without preempting the action of the Supreme Court, medyo hard-pressed po ang Comelec kung sakaling November 2 pa rin isasagawa ang halala na.
0: Matatandaang pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Office of the President, Senado, Kamara at Commission on Elections sa petisyong kumokwestiyon sa constitutionality ng Republic Act 12326. Sa ilalim ng batas, inilipat na ang DSKE mula November 2 sana ng kasalukuyang taon sa ikalawang lunes ng Nobyembre sa taong 2028. Gite Garcia, susunod ang Comelec sa anumang magiging desisyon o direktiba ng Korte Suprema. Samantala, sinabi niyang hindi naman masasayang ang mga election materials na nabili na para sa 2026 DSKE dahil maaari itong itabi at gamitin sa halalan sa taong 2028.
2: Si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo.
3: Samantala, mga kabombo, sa iba pa nating balita, yung mga Pilipino naman na nagnanais magtrabaho abroad, may mga tagubilin ho dito ang Department of Justice upang hindi na maulit yung nangyari dyan kay Mary Jane Veloso. Ang pamilya Veloso naman ay hinimok yung mga kababayan na dumaan sa tamang proseso upang hindi matulad sa kanya ang sasapitin. May balita si Bombo Grant Hilario.
4: Yes, Bombo Delis, nagbigay babala ang Department of Justice sa mag-abroad na huwag taraan.
3: Check natin muli yung linya dyan na ni Bombo Grant Hilario, mga kabombo at mga Kastar Nation kaugnay, dahil ilan pang mga kaganapan sa Department of Justice. Nandun ho kasi itong si Veloso para naman sa ilang aktibidad dyan sa naturang kagawaran ng katarungan. Balik muna tayo doon sa Senate Impeachment Court sapagkat ang defense team nito si Vice President Sara Duterte ay may pagtutol doon sa presentasyon ng kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Jaira Hanggayo.
5: Yes, Bombo Dennis, tumutol ang defense lawyer na si Attorney Lyndon Baquel sa presentasyon ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte habang tinatanong ng House Prosecutor na si Attorney Keith Flores ang kinatawan ng Land Registration Authority na si Attorney Kathy Baldonado. Ayon kay Attorney Baquel, walang sapat na batayan at incompetent ang testigo na tumistigo tungkol sa SALN dahil wala itong personal na kalaman sa mga nilalaman nito. Sinabi naman ni Attorney Flores na common exhibit ng prosecution at defense itong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at hindi nila hinihiling sa testigo na suriin ang mga dokumento. Ang layunin umano ay matukoy kung nakalista sa SALN itong property na tinutukoy sa title at pati na rin sa deed of sale. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi ng pagtutol ni Attorney Lyndon Baquel.
6: It is our position that the testimony of Attorney Baldonado is irrelevant, Your Honor, considering that in the articles of impeachment, there's no specific allegation as regards any particular real property which was not allegedly not disclosed in any of the SALNs of the Vice President, Your Honor. As recently ruled by this Honorable Court, the impeachment is highly penal in character and thus the Bill of Rights apply in all stages of the proceedings. Without any specific allegations in the articles of impeachment, the presentation of

0: 102.7 Star FM. It's all for you, like boss, share boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na star minuto na makalipas sa kalauna ng hapon. 1:34 in the afternoon. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na talaga namang sarap na sarap sa kanilang siesta mo dahil inuulan tayo. Kumbaga kasabay ng malakas na ulan, tapos sinabayan pa ng ating mga mega gandang tugtugan ng mga love songs, mellow songs, inspirational songs sa ating programa It's All For You in the Afternoon. At napakaganda pang boses ng inyong star DJ. Okay na eh. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Lalo na po yung mga chikiting bagets natin. O, na pauwi na sa kanilang mga galing sa kanilang mga schools. O, dinamay yung mga Star Nation natin na walang pasok ngayon. Yan, maganda-magandang Star Morning sa inyo, ha? O, kapag ganito mga panahon na to, kapag may pinaabot sa inyo, ang inyong magulang, sundin, ha? Wag pasaway. Well, kasi yan yung mga dito sa Pilipinas. Tayo mga Pinoy, talaga namang number one ang kalagaan ng paggalang. Diba? Gaano nga ba kalaga ang paggalang? Alam nyo, Star Nation, noon na kapag sinabihan ka ng magulang mo na, anak, pakiabot niya ng tubig. Ooh! Automatic ang sagot mo, opo. Diba? Dati talaga. Ngayon kasi minsan, may mga hirit na tayo, sandali lang po. Tapos 30 minutes na, naka-headset ka pa rin. Diba? Pero sa totoo lang, Star Nation, ha, ang paggalang ay hindi nasusukat dyan sa edad o generation natin. Ha. Ipinapakita ito sa salita, di ba, kilos at paraan ng pakikitungo natin sa iba. Totoo, Star Nation, na malaki ang influence ng technology at maging ng social media, lalo na sa mga kabataan. Di ba? Ngayon, ngayon kasi may mga ilan na medyo hindi na gumagamit ng Oppo. Minsan sino-shortcut pa. IKR. Ganyan. I know, right? Marami pa rin. Pero syempre, marami pa rin yan. Marami pa rin ang marunong pa rin na magpo at Oppo. Nakikinig sa payo. At the same time, marunong pa rin rumespeto sa magulang at nakatatanda. Pero dahil nga ako sa social media, syempre, parang bumabalanse na kung sino yung mga magalang at kung sino yung mga nawawala na yung respeto sa kanilang mga magulang o sa mga nakatatanda. Kaya sa mga parents at guro, talaga namang malaki po yung papel natin. Ha? Ituro yung mga magandang asal, pero mas maganda kung ipapakita rin ito sa sariling halimbawa. Diba, minsan, diba, sabi nga nila, tayo yung gagawa ng magiging ehemplo, diba, sa mga kabataan at sa mga chikiting bagets natin. Kasi kung sinasabihan natin ang anak natin na respetuhin ang kausap natin, pero tayo naman sumisigaw habang bumubusina sa traffic. Eh di syempre, baka sabihin ng anak ninyo, noted po, pero confusing po. Diba? Kasi syempre, kailangan ko ba yung tinatawag nating walk the talk. Diba? Ang respeto ay hindi lang po at opo. Ito ay pakikinig, pag-unawa, pagpipigil sa masasakit na salita at pagtitimpi kahit hindi tayo sangayon. Turuan natin, Star Nation, ha, ang mga kabataan sa pamagitan ng salita at lalo na sa magandang halimbawa. Dahil ang respeto kapag itinuro at ipinakita natin, mas malaki po yung chance sa Star Nation na maipapasa natin sa susunod na henerasyon. Amen? Amen. Yeah. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, sa kayo simpleng pag-mom at sir, kahit sabihin nyo na ka-level nyo siya, mom at sir lang, Star Nation, ay na yung isa sa mga way na pagbibigay natin ng respeto. Diba? Kumbaga, well, dasa sa tao naman na yun eh. Diba kung paano natin na gagawing halimbawa o paano natin i-a-adapt yung salitang respeto. 38 Star Minutes after 1 in the afternoon. Star Nation, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod. Magalastras ng hapon, ha, sa programang It's All For You in the Afternoon. Ang inyo pong Happy Man Every Day at yung partner sa tawanan. Ang DJ na Heart Up sa Huggable Pa at Yummy Pa. O sa mga Star Nation natin na nakakita daw sa akin o sa Pasay City kagabi. Opo, ako po yun. Taray, no? Parang si ano? Parang kamukha ko si Tom Jones, no? Well, like, sabi kasi sa akin, grabe daw yung ano? Grabe daw yung pamada sa buhok ko. Parang dinilaan daw ng kalabaw. Wag kayo ano? Misa na nga lang mag-ayos eh. Misa na nga lang magsuot ng ano eh, ng coat and tie eh. Hello po sa Advance Nation natin. Uy, once again, maraming salamat po ha. Sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang 29th KBP Golden Dove Awards. Diba? Kumbaga eh, di man natin napanalunan o naiuwi ang gintong kalapati ngayong taon, at least nai-representa natin yung mga nanalo. Oh, sa ating pong 29 KBP Golden Dove Awards, lalo-lalo na. Grabe talaga naman, saludo tayo ah. Sa 95.9 Star FM Bacolod, yan si Star DJ Jesse, ang kanilang station manager, si Star DJ Yuno, Star DJ Tamer at yung kanilang mga staff. And dyan sa 95.9 Star FM Bacolod, sa pagkukuha o sa pagkapanalo ng Best FM Radio Station sa provincial category. Oh, congratulations ha. Yan yung malay nyo naman, next year tayo naman. Dito sa Metro Manila. At syempre, ganyan din sa mga Star Nation natin na patuloy na tumatangkilig at sumusuporta. At talaga namang nakikinig sa atin dito sa inyong himpilan. Maraming salamat. Yun pa lang, panalo na tayo eh. Anyway, my way, Star Nation, dire-diretso lang ating matugtugan. Ito pa rin po sa inyong himpilan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Type on 102.7 Star FM. It's all for you. Like po, share po.
1: Mega Manila's best music station. La, la, la, la. 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Araw sa Star Asia, Subukan Buluan ng Pilipinas, 32 Star Minuto na makalipas sa alas 2 ng hapon. 2:32 in the afternoon. At syempre Star Nation, kayo pa rin po na ikinig sa programa It's All For You in the afternoon. Ngayon pong maulan pa rin na Thursday. O diba, sarap-sarap tayo sa siesta mode. Nakalimutan natin may trabaho pa pala tayo. Yeah! Yung mga mahabang natulog. Diba? Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Lalo yung mga nakakaramdam ng gut feeling. Oh, yung tipong parang may ano, yung kumbaga tinatawag na parang may mali. Di ba? Yan. Ikaw ba, Star Nation, nakakaramdam ka nun? Yung bigla kang may gut feeling na parang may something wrong. Di ba? Kahit hindi mo naman may paliwanag kung bakit. Di ba? Hindi ito yung ano ha. Hindi ito yung laging magic o yung meron kang sixth sense ha. Taray naman yun. Sa psychology, Star Nation, at neuroscience, ang gut feeling ay maaari raw mula sa mabilis na pag-process na ating mga utak sa mga senyales at karanasang natututunan natin noon kahit hindi pa natin namamalayan na napapansin na pala natin ang mga ito. Yun, Star Nation, kumbaga may connections din ang utak natin at ang digestive system natin sa pamamagitan ng tinatawag nating gut-brain axis. Yan. Kaya may papel din ha, ang gut sa kung paano nakakaapekto ang stress at emosyon sa ating pakiramdam. Halimbawa, Star Nation, kapag may kausap kang parang may nakikita kang red flag sa kanyang kilos o tono, pwedeng maproseso ito ha, sa ating utak bago mo pa mapaduktong-duktong ang dahilan. O yun, tipo para tumataas na yung kilay mo. Ha? Medyo ano to ha. Kaya ang feeling mo, Star Nation, parang may something, yun na yun. Pero, wag din naman natin gawing automatic truth detector ang gut feeling. Ha? Kumbaga, pagdating sa lie detector test, lagi na lang siyang true. Hindi, Star Nation. Dahil minsan, ang nararamdaman natin ay pwedeng galing sa anxiety, bias, o di naman kaya mali nating assumption. Yan. Kaya pakinggan natin mismo. Ha? Pakinggan natin mabuti yung gut feeling natin. Pero, i-check pa rin natin ang facts, di ba? Bago tayo mag-desisyon. Kasi Star Nation, ang intuition ay pwedeng maging useful signal pero mas maganda kapag sinamahan natin ng ebidensya. Oh, marami akong kakilala dyan eh. Alam na may gut feeling na sila pero naghahanap sila ng ebidensya muna para sigurado yung kanilang para mapatotoo nila yung kanilang nakikita. At syempre, kailangan maayos na pag-iisip. Parang ano lang yan, parang GPS lang. Magandang may direksyon, pero check mo pa rin kung talagang may kalsada kang daraanan. Baka mamaya hindi na-updated yung GPS mo, ha? Okay, so Star Nation natin na merong gut feeling dyan hindi masama, yung nararamdaman mo, ang kailangan mo lang pakinggan mo mabuti yung gut feeling mo. At the same time, hanap ka muna ng ebidensya para meron kang kargang patotoo. Yan! Ha? Kaya huwag tayo masyadong husga ng husga dahil kapag nagusga ka na walang ebidensya, baka mayari ka. 36 Star Minutes after 2 in the afternoon. Tuloy-tuloy lamang po ating matugtugan. Diba rin po sa programa It's All For You in the afternoon ng 102.7 Star FM. It's All For You. Like Bo, Share Bo.
2: Mega Manila's best music station. Lalang. 102.7

0: 102.7.
1: Star FM. It's

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Para sa Star Nation, sa buong kabluwan ng Pilipinas. 5 minuto na lang bago sumapit ang alas-3 ng hapon. 2:55 in the afternoon. Hello po sa lahat ng Star Nation natin. Nagising-nagising at buhay-buhay na sa mga oras na to. Pero ramdam pa rin nila yung pagkaantok. Sa bagay, kapag ganito ang weather, eh, no? Talaga naman parang gusto mo na matulog na humilahat ang buong araw. At syempre, Star Nation, oras na para ako'y magpaalam. Babay na ho, ha? Ako, check out mo na pansamata na. Ang inyong happy man everyday, yung partner sa Tawaran, ang DJ na Harter sa Hagbal pa at Yami pa. Muna tayo magkartiga, bukas ulit. Alas 4 madaling araw hanggang alas 3 ng hapon. O umaga hanggang hapon, magkasama po tayo, ha? Araw po yan ang Biyernes sa ating mga programa, ha? At syempre, tabayanan. O check out po na ang inyong happy man everyday, yung partner sa Tawanan. At syempre, at tabayanan, dahil susunod na ang ating nag-iisang bolero na wayan. Star DJ German Bolero! Sa mga oras ito, tumatakbo habang umuulan ng malakas. Para sa programang Afternoon Star Sweep, agalas 5 po yan ng hapon. Actually, buong hapon at gabi nyo po siya makakasama hanggang hating gabi. Makakasama nyo po si Star DJ German Bolero sa Afternoon Star Sweep sa ating Twilight Zone, Evening Star Sweep, at It's All For You in the Evening. Dito pa rin sa inyong impinan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station.
3: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
0: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na naman tayong 85 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Sa Mexico, meron na naman tayong 84 days, 9 hours, and 1 minute.
3: What matters now is this Christmas we share the love.
2: Star FM.
0: Star Nation, Honor Society, where are you now? Star DJ Antonio Navarra is my name, and music is my game. Star Nation, Afternoon Star Sweep, susunod na.

0: German Bolero.
1: Awiting Killed This Love. Mula po yan sa Blackpink. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa atin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oy, mayroon na pong 15 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:15 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. I hope you are killing the negativity. Diba, yung mga pangit na atmosphere ba, mga pangit. Wala, grabe naman sa terms. Nasaktan ako doon sa pangit. Anyways, diba, so hindi natin deserve ng mga negative vibes sa mga oras na ito. So kill it. Kill this negativity. Huwag niya kill yung love. Ano bang? Isang panibagong pagkakataon, pumuli ang ipinagkalob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa kasipagan. Mga Star Nation natin all over the world, welcome na po sa ating programang Afternoon Star Sweep. You are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobulabulahin kayo hanggang alas sa inko ng hapon. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Number one! In music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: Star FM.
5: Basta radyo sa FM.
6: Alos na. Star

0: German Bolero.
1: Now 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 32 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Yan naman sa mga Star Nation natin. Ako, happy talaga ang week actually, no? Ang week at syempre ang araw at syempre kahapon at ngayon. Yarn! Bakit nga ba? Kasi naman, mali pong pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang kahusayan nito. No, sa larangan po ng pamamahayag, matapos po ang matapos magwagi, no, sa 29th Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Kabilang sa nanalo ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial, winner din po ang Bombo Radio Rojas para po sa Best Radio Station Promotional Material, at kinilala ang Bombo Radio Coronadal bilang Best Sports Program. Perfect!

Radyo Philippines ang kahusayan, balanse at responsableng pamamahayag. Inaalay din po no ng Bombo Radyo Philippines ang karangalang ito sa lahat sa mga tagapakinig, sa taga-subaybay na patuloy

0: German Bolero.
1: Ano nga yun? Nagniningning sa iyong pwede na pa sarap. Ano nga yun? Yung mash-up? Ano ba yan? Mash-up ni Sarah Ironi mo tsaka ni ano? Mga chismis. Ni Laika Gairanod. Diba? Mayroon din naman palang ganda buhay. Pwede na mangarap. Diba sa tala yun? Sa tala yun eh! Ay, nako naman. O, awiting tala. Mula po yan sa nag-iisang Sarah Ironi mo! Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 30 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, alam nyo.

0: nyo ba na si Sarah Geronimo, eto na nga, chismis. Wala. Hindi. May ginagawa talaga siya simula nung siya ay bata pa. Yung ginagamit or yung tinatawag niya na water practice. Ah, di ba? Nagpa-practice siya or nagsasanay siya na kumanta no habang ang kanyang dibdib hanggang sa dibdib niya no nakalubog siya sa isang drum na punong-puno ng tubig. So ito yung tinatawag niyang water practice ano para naman yung voice niya ay lumakas pa. So ang ginagawa niya nung bata siya, pumapasok siya sa isang drum na may tubig. Tapos yung tubig noon dapat ay lulubog siya hanggang sa dibdib niya. Tapos saka siya magkakanta-kanta, magkakaroon ng voice enunciation. Charot. Eme ko lang 'yon. Hindi po ako voice ano. Voice coach. Diba? Doon siya nag-humming-humming. For example, okay naman doon niya talaga inalabas yung kanyang boses no, na mula sa kanyang diaphragm. Yun, diba? At saka meron naman din talagang mga scientific proof na yung ganito ay nakapagpapalakas talaga din no, ng respiratory system natin. Yan, diba? Eh, ang diaphragm, part naman yan ng respiratory system. So, diba? May nagsasabi nga sa akin, diba, as a person na merong bronchial asthma. Sabi nila, mag-aral daw ako ng swimming, ganyan, para daw lumakas yung respiratory system. Perfect din naman tong ginagawa ni Sarah Geronimo. Diba, para mas maging malakas yung kanyang boses, no, na nagmumula talaga sa kaibuturan ng kanyang diaphragm. At marami pang iba, diba, na ito, si Sarah Geronimo, no, kumanta siya para kay Pope John Paul II nung siya ay bumisita dito sa Pilipinas noong 1995. At siya po ay 7 years old lamang noon. Diba? At alam naman natin, ako, napanood ko talaga si Sarah noon, nung bata pa ako. Oo, tapos siya yung nanalo talaga doon sa isang TV competition or doon sa singing competition, no? Sa isang programa, yun. Diba? Kaso, hindi si Sarah, pangalawang paborito ko lang siya doon. Honestly, meron akong isang paborito doon eh. Nalimutan ko na yung pangalan, Mutya. Basta parang ganun, Tagalog ata yung ano niya, yung pangalan niya, ganun. At hindi, si Sarah, pangalawa ko lang, kasi siya yung mga paborito ng pamilya ko. So sabi ko, hindi pipili ako ng iba, ganyan. Diba? At well-deserved naman na manalo si Sarah Geronimo noon, doon sa competition na iyon. Diba? At hanggang ngayon nga, diba, ito pa ha, alam nyo ba na wala talaga siyang swimsuit na photoshoots ever hanggang sa mga oras na ito. Oo, ngayon 2026. Diba? At marami siya no, na viral dance craze na nagawa na. Isa na nga itong tala, no? Yung dance craze talaga niyan na ginawa nila para sa kantang yan. Eh, sumikat. Diba? Kaya ayan, si Sarah Geronimo ang ating featured artist sa mga oras na eat you. At inyong napakinggan nga ang kanyang awiting tala. Kaya naman oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 star minutes, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Balik tugtugan muna tayo, no? 4:34 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang programang Afternoon Starship with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Pabalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang ito. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 14 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:14 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako, ito nakikita natin yung dilaw na kalangitan. Oo, by Maki. Dilaw orange. Naku, orange to eh. Oh, sorry na, colorblind ako. Pero ayan, sumikat po ang araw sa mga oras nito. Kanina, sobra yung grabe. No? Biglang buhos yung ulan. Tapos ayan, biglang umaraw. So, ano na? Ano na nangyayari? And anyways, welcome na sa ating programang Twilight Zone. Ako po ulit ang inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti po. Bula-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 28 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. 4:28 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Kaya naman sa mga ka-star nation natin na wala pa pong ginagawa sa mga oras na ito. Nako, puta po kayo sa ating social media account. Sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. At syempre kung ikaw ay nandyan na sa ating live streaming. Ay nako naman. Ay nako, oo. Pindutin mo ang ating mga reaction button. Yan. Diyan po sa ibaba ng ating mga screen diyan, no, sa ating live streaming. Again, 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Nako, ikaw na kaya mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Nako, ihanda na po ang inyong mga brain cells dahil eto na nga ang ating bulahan time. I-share mo din itong ating live streaming. I-share mo ito ha, no, para more chances of winning. At i-comment ang iyong hula dito sa ating letra na sasalguhin. Bobolayan na natin. Ito na. Ito na mga kababayan ang letra of for this afternoon sa letrang T. Ano ang tawag sa boxing match ni Muhammad Ali and Joe Frazier na nagsisimula sa letrang T? At ginanap nga ito dito sa Pilipinas. Ah! Ang clue natin, ito po ay nangyari, no? Oo, ito makasaysayan na laban na ito, ano, dito sa Metro Manila, sa May Cubao, dyan sa Quezon City, noong October 1, 1975.

0: talaga. So, ibig sabihin, anniversary ito, ano? So, ano kaya ito, no? Ano yung title? Ako, alam mo na yung teknika natin dito para manalo ka. Para kayong mapili. Dahil isa nga po ang ating bibiliin. No, sa uli nitong ating live streaming na mag-uwi po ng 1 million. 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Diba ikaw na ba yan? Diba ikaw na ba mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad? Kaya naman, eto na ang ilan sa mga una nang sumagot. Naku, pwede mong kopyahin yan. Sabi dito, Thrilla in Manila. Tandem. O pwede naman, diba? Thrilla in Manila, Thrilla in Manila, Thrilla in Manila. Ano naman, Taekwondo. Torotot. Tadyak ni DJ Antonio Lambada. Tapsilog. Tululaway. Hoy, Tulfo Brothers. Ano ba? Ano to? Tatatag Laton. Thrilla in Manila daw. T-Rex. Thriller Night. Tyler the Creator. Ano ba naman yan? Na Trililing sa Etebang. Hoy, hater mong si Jay. Tuktukan. Takbuhan. Ano to? Thrilla. Tukhang. Ay, nako. Tarantula. Technique. Tokwa. Tiramisu. Parang puro pagkain palaging kinocomment mo, ate, ha? Gutom ka ba every afternoon? Oh, same tayo dyan. But anyways, nako. Kailangan mong talunin yung mga una na nating mga ipinakita. Ano? Para naman ikaw ang mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan. Gusto mo yan? Oo, ikaw na bang mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad? Nakabtabayanan yan maya-maya lamang. I-announce natin yan. Mamaya kay comment mo na ang iyong hula dito po sa ating pinahulaan ngayong hapon sa letrang T. Sa letrang T ang hinahanap natin, ano ang tawag sa boxing match ni Muhammad Ali at Joe Frazier na nagsisimula nga po yan sa letrang T. At ginanap dito po yan sa Pilipinas. Ang clue natin, ito po ay nangyari noong October 1, 1975 sa Cubao, Quezon City. Actually, kapag pumunta ka dyan sa may Araneta ngayon, Araneta Station, ganyan, ng MRT, nakikita mo pa rin, no, yung isang mural dyan ng pagkalaki-laki at nakalagay doon yung title, no, yung tawag doon sa boxing match. So, yun yung inaanap natin. Pero syempre, dahil alam mo na yung teknika natin, alam mo kung ano yung comment mo, di ba? Para kayo mapili ko maya-maya lamang. Kaya naman, keep on reacting. Please, pakipindot po mga reaction button dyan sa ibaba. At syempre, i-share itong ating live stream. Parang awa mo na, please. At mag-comment ka dyan. Kaya naman, eto na nga i-reveal na natin ang ating tamang sagot. Kaya naman, kung ang iyong sagot ay Thrilla in Manila, ikaw ay may tamang. Congratulations ang historic at yung brutal third heavyweight boxing match sa pagitan po ni Muhammad Ali and Joe Frazier ay ginanap po dyan at ito nga po ay tinawag na Thrilla in Manila. Ito ay ginanap dyan sa Coliseum, no, sa may Araneta, Cubao, Quezon City, October 1, 1975. Ayan na, ang defending champion, actually madami yan eh. Oo. Naging champion muna si Frazier, tapos parang ang challenger, si Muhammad Ali, biglang nakuha ni Muhammad Ali, yung mga ganong M eh. Diba? At yung mga, syempre, yung mga title na kinuha dyan or pinaglalabanan ay yung WBA, WBC, at yung The Ring, diba? Undisputed Heavyweight Titles. Siyempre, nanalo si Muhammad Ali, no, via technical knockout as round 14. At yung chief trainer na si ni Frazier na si Eddie Futch, no, tinigil niya yung laban na bago mag-start yung 15th at final round. At siyempre, alam niyo naman, no, na isang mall dyan sa Cubao ang ipinangalan kay Muhammad Ali para po dito sa historical event na ito. Alam mo na yun, nandyan lang yan. Yung iconic name ay nagmula po sa pre-fight trash talk ni Muhammad Ali. And sinabi kasi niya, it'll be a killer and a thriller and a chiller when I get that gorilla in Manila. May sinabi kasi siyang ganon. Kaya yung title ng kanilang laban dito sa Manila ay Thrilla in Manila. Yan. At syempre meron sila talagang personal na hidwaan talaga, no, sa labas ng boxing ring. Kagaya na lang ng tinatawag nga na gorilla daw si Fraser, no? At syempre itong fierce athletic, no, meron silang rivalry, no, deeply at may personal and bitterness. Yeah. Grabe naman pala yan, no? Kaya naman pala nagkaroon ng ganun. Ay, nako. Away-away kayo. Dapat sa loob lang yan ng boxing. Lagi na ilabas yan. Pero minsan, may pagkakataon talaga na lumalabas ang mga hidwaan. Yan nga po ang ating pinahulaan. Nako, tayo po ay pipili na ng ating mapapalakpakan ngayong hapon. Kaya naman i-check natin ang inyong live comments sa ating live streaming. So 102.7 Star FM Manila sa Facebook at YouTube. Ito na nga. Sabi dito, good afternoon or magandang hapon. Star DJ German Bolero. The month of Holy Rosary daw. Good afternoon sa makulit na Star DJ German Bolero. Congratulations sa Bombo Radio Star FM. Salute daw. Maraming salamat. Thrilla in Manila. Congratulations. Ayan. Congratulations din daw sa Bombo Radio Philippines. Ingo na Kalbon. Hoy! Tama na yan ako. Abel, tumigil ka na. Baka magkaroon kayo ng hidwaan sa labas ng comment section. Huwag kayong mag-aaway, ha? Or gusto ko itong tirad pass. No? Good afternoon po, DJ German Bolero. Tililing po. Ano ba? Tumpak ganun daw. Pwede din, di ba? Ito magandang hapon. DJ Guapogi. Naman ang mana naman din sa'yo, oo. Ito naman, sabi dito. Ayan, Torquato. DJ, ano ba yun? Request naman DJ yung bahay kubo. Meron ba talaga? Trio in Manila, ba't naging tatlo na sila dyan? Bakit ganon? Ito naman sabi dito, Mika Tachibanori. Aloy! Hi DJ JB, hello. Ito Tepaklong daw. Ayan. Hi DJ JB, hello sa inyo dyan. Eto na nga, nako, i-mention na natin, i-announce na natin ang ating napili na mapapalakpakan ng mga mapapalad kumpalad ang mag-uwi ng 1 million na may kasamang, napalakpakan na may kasamang hiyawan. Nako, eto na, dahil ang comment mo ay, kakaibib. Congratulations dito po sa ating winner ngayong hapon. Congratulations, Melvin Villanueva, dahil sa iyong sagot na turoton. Actually, madami naman mga magagandang sagot, di ba? Sinabi niya din tululaway. Ano yun? Congratulations. Sabi niya din tadyak ni DJ Antonio Lambada. Ayan naman, Melvin Villanueva, tanggapin mo ang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan dahil ikaw ang mapalad na papapalakpakan ng ating mga papapalad in 3, 2, 1! Congratulations! Gusto mo rin bang mapalakpakan? Nako, madami din tayo mga honorable mentions dyan sa ating comment section. Kaya flash natin ang kanilang mga comments right now if nandyan pa ba kayo. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Actually, honorable mention ka, Nimi Cerillo. Ayan, Nims ng Marimar Taytay. Diba? At saka yung mga nasa taas pa. Ayan, congratulations. Mga honorable mention kayo dyan. Ito din, si G. Larioza. Diba? O, Torquato. Kahit di ko alam yan, pwede naman. Diba? Kaya congratulations sa lahat ng ating mga winner ngayong hapon. At marami pa tayong mga pagkakataon. May pagkakataon ka pa, huwag ka mag-alala. Tsaka kung halimbawa, gusto mo lang mapalakpakan. O di pa lagi ka makinig dito sa 102.7 Star FM Manila. Dahil meron pa tayong mga bulan time sa mga susunod na pagkakataon dito po sa ating segment na Eat You. Tuloy-tuloy po ang ating programang Twilight Zone. It's going to be until 6 in the afternoon with me, Star DJ German Bolero. Maraming salamat. Keep on reacting, sharing, and commenting dito sa ating live streaming. sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube po yan. Maraming salamat. Punta po kayo sa radyo, magbabalik tugtugan tayo. Ipihit niyo po yan, 102.7. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM! And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: E di lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.

Huwag na lang magsalita kapag pangit ang sasabihin. Yon. Ganun lang. Diba? Kasi sabi sa kata, don't speak. Eh. Baka mamaya kapag inaagrabyado ka na, hindi ka nagsasalita. Magsalita ka pa rin. Diba? Sa tamang paraan. Yon. Awiting Don't Speak. Mula po yan sa bandang No Doubt. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 56 or 4 na star minuto na lamang. Sasapit na po ang alas 6 ng gabi, 5:56 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Pwede po kayong bumisita sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube. Hanapin mo lang po ang 102.7 Star FM Manila para sa live streaming ng Bombo Network News. Ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. To formally close the program, here's Wanna. Ano po yan sa 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Huwebes, magkabumbo unang araw ngayong buwan ng Oktubre 2026. At sa ating Christmas countdown, meron na lamang ho tayong 85 araw o 85 days bago sumapit ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mapangulahing balita, baka nung mamaya ang Supreme Court ibinasura na ang petition na kumukwestiyon sa pagkakahalal ni Senator Gatchalian bilang Senate President. Samantala, ang pag-alis kay dating Senator Trillanes bilang testigo, final decision na ng House Prosecution. Ang naturang panel, itinuturing na hindi kawalan ang hindi pagtestigo ng dating senador. Ang Justice Department naman ang binatong maraming pinagdaanan bago tuluyang mapauwi at makalaya si Mary Jane Veloso, ang ginang emosyonal na nagpasalamat muli kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abangan din sa ating provincial report mamaya, mga magsasaka sa Region 2 sinusubok ng pagtatanim ng mga alternatibong pananim dahil po yan sa banta ng lumalalang Super El Nino. At sa sports news, abangan din mamaya, Cordilleran fighter na si John Claude Saclag, posible pong huling Asian Games na niya doon sa ginanap na Nagoya Games 2026. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Ipinasura ng Supreme Court and Bank ang petition for certiorari na inihain ni Attorney Valeriano Luon at Attorney Siegfried Diaz na kumakasyon sa pagkakahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ang naturang petisyon ay kumukwestiyon sa quorum sa naganap noon noong June 3. Yan po sa session ng Senado. Ayon sa Korte, ang Senado ay kumilos ng akma at salig sa itinatakda ng batas, itinatakda ng jurisprudence at ng ebidensya. Nanindigan din ang kataas-taasang hukuman na nabigo ang petitioner na ipakitang nakagawa ang mga respondent ng grave abuse of discretion sa ginanap na session. Malalang noong June 3, 2026 ay binasag po ng Senate ang noon ay nangyayaring legislative deadlock matapos ng umanib si Senator Chiss Escudero sa minority block noon. Daan upang maging 12 ang miyembro ng naturang grupo. Ang 12 miyembro ang tuluyang naghalal kay Senator Gatchalian bilang Senate President at tuluyang pumalit kay dating Senator Alan Peter Cayetano na nilbihan lamang ng halos 20 araw o 40 araw bilang Senate Leader. Samantala, matapos kumpirmahin ng House Prosecution Panel na hindi na ihaharap bilang witness o testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si dating Senator Antonio Trillanes IV, naglabas naman ang dating senador ng kanyang sariling paliwanag. Ayon kay Trillanes, siya mismo ang humiling sa prosecution panel na formal na bawiin ang kanyang pangalan bilang testigo. Sinabi niyang ginawa niya ito upang maibsan ang pressure na kinakaharap ng prosecution. Gayunpaman, nilinaw ni Trillanes na hindi nangangahulugan na hindi na niya ilalabas ang mga impormasyong nais sana niyang iharap sa impeachment court. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang magsasagawa siya ng press conference bukas at yan po'y upang ilahad ang mga impormasyon at ebidensyang ilalahad sana niya sa gumugulong na paglilitis. Kabilang dito ang mga impormasyon na isana niyang iharap mismo sa impeachment court kung sakaling tumestigo siya sa ilalim ng House Prosecution Panel. Update pa rin po tayo sa gumulong na trial kanina, mga kabumbo. Kaugnay pa rin po dito sa pagpapaharap ng House Prosecution Panel ng ilang mga testigo ngayong araw. At ito ho ang unang araw na aabot ng ilang oras sana ito hong trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa halip na 6:30 based dun sa original schedule, maabot lamang po ng alas 3 ng hapon or 3:30 ng hapon yung actual na ginanap na trial. May mga development dyan, si Bombo Angel Waganan.
3: Momogenesis, question na Senator Judge Joel Villanueva kung ano ang koneksyon sa Article 2 ng impeachment case ng isang 379 square meter na property sa Davao City na nakarehistro sa pangalan ni Attorney Manasisman Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong kay Davao Register Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado, sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Villanueva na mahalagang matukoy kung may direktang kaugnayan ang mga naturang ari-arian sa respondent dahil nakapangalan ito kay Carpio at hindi kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Baldonado, nakasaad sa deed of absolute sale na si Carpio ang bumili ng property at nakalagay lamang nakasal ito kay Duterte. Kasunod nito, nilinaw ni Villanueva na hindi otomatikong nangangahulugan na dahil kinasal ang mag-asawa ay magkatuwang na. May-ari ito sa ari-arian batay sa kaso ng George versus Marcelo. Kongretwilisyon niya kung ano ang koneksyon nito sa aligasyon ng hindi may paliwanag na yaman ni Duterte. Huwag na yan, pakinggan natin ang pagtatanong ng Senator Judge Joel Villanueva kay Attorney Cathy Baldonado.
4: Nakarehistro ay ang may-ari si Attorney Man Scarpio.
5: Attorney Manasseh Scarpio po.
4: Married to VP Sara. Dun sa George versus Marcelo kasi ng Supreme Court, explained the phrase married to appearing beside a registered owner's name may simply describe civil status and does not by itself prove co-ownership or the property is conjugal community property. Gusto nating malaman dito sa pagdinig na ito, kasi relevant ba under Article 2? Because the court is examining the respondent's own assets and financial conduct. While yung title na na-identify natin ngayon by the subpoena is registered to her spouse.
2: Balikan po natin mamayang linya ni Bombojelo Agalan mga kaumbo. Kaugnay pa rin po yan doon sa pag-question ni Senator Joel Villanueva. Doon sa ilang mga ari-arian po na iniuugnay kay Attorney Manasseh Scarpio ang mister ni Vice President Sara Duterte. Okay, balik ko tayo sa report or update pa rin ni Bombojelo. Kaugnay pa rin doon sa pag-question ni Senator Villanueva doon sa ilang mga ari-arian na iniuugnay kay Attorney Manasseh Scarpio. Bombojelo?
3: Kasunod nito, Bombo Genesis, kinumpirma rin ni Baldonado sa pagtatanong ni Villanueva na walang dokumentong personal na nilagdaan si Duterte kaugnay ng pagbili ng property. Wala rin umanong nakasaad sa mga dokumentong isinumite sa Registry of Deeds na nagbayad si Vice President Duterte ng anumang bahagi ng purchase price o kung saan nanggaling ang perang ginamit sa pagbili. Dahil dito, sinabi ni Villanueva na mahalagang makuha ang bank records, records ng seller at loan disbursement records upang matukoy ang pinagbulan ng pondo at kung may kaugnayan nga ang property sa Article 2 na pinag-uusapan sa impeachment trial. Sa muli, pakinggan natin ang pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva kay Attorney Cathy Baldonado.
4: Ang tanong ko po, Madam Witness, meron bang document personally signed by VP Sara dito sa dokumento na hiniharap niyo ngayon?
5: Base po dito sa dokumentong ibinigay po, sir, ang deed of sale po ay pinirmahan ng vendor na si Cynthia Basilio Madelo at Attorney Manasseh R. Carpio bilang vendi po. Hindi po pumirma ang kanyang asawa po.
4: So wala po?
5: Wala po.
4: Meron hubang nakalagay dito that the respondent, si VP Sara, pay any portion of the purchase price or does it merely reflect consent or acknowledgement as a spouse? Meron po ba?
5: Base po sa dokumento, wala po.
4: Sa tingin ko po, mas magandang makita talaga yung bank records, company bank records, at doon makikita ho natin kung talagang ito ay nagpo-fall dun sa Article 2 na ating pinag-uusapan ngayon.
3: Bago pa ito, Bombo Genesis, nauna nang pinunahan ni Senator Judge Rafi Tulfo sa pagsisimula ng pagdinig ang pagpili ng prosekusyon sa mga testigo na inihaharap sa impeachment trial. Iginit ng senador na may mga pagkakataong naging sayang lamang umano ang oras ng Senate Impeachment Court dahil sa mga testigong ani ay hindi naman kinakailangang ihirap. Ayon kay Tulfo, dapat maging mas maingat ang prosekusyon sa pagpili ng mga testigo upang hindi humaba ang paglilitis ng walang malinaw na pakinabang sa impeachment case.
6: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras natin, meron na ho tayong 10 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Update pa rin po tayo mga kaumbo dito ho sa gumulong na 32nd trial ngayong araw laban kay Vice President Sara Duterte. Ang defense team ni Vice President Sara binigyang diin ang strictly confidential marking doon ho sa anti-money laundering council records at hiling din po ang karagdagang mga oras para suriin ang mga natulang o naturang record. May update dyan si Bombo Jera Hanggayo.
7: Yes, Bombo Genesis Brigadier and Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang strictly confidential marking sa mga record ng Anti-Money Laundering Council na gagamitin niya ng prosecution sa impeachment trial. Ang kay Defense Lawyer Attorney Sheila Season mismo ang AMLAC ang nagsabing hindi nito isinusuko ang confidentiality ng mga record nito. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang tinig ni Attorney Sheila Season.
8: We just noticed that this document consists or the summaries, including the cover letter submitted by the Executive Director of the Secretariat of the Anti-Money Laundering Council, Attorney Ronel Buenaventura, consisting of 11 pages, actually has on each and every page of this document a strictly confidential mark. And this repeats in the entire submission, including the accompanying summaries, identified as Annex A, and so on and so forth. There is also a portion in the cover letter dated October 1, 2026 of the Executive Director of AMLC addressed to the lead of the panel of the prosecutors, explicitly saying that the AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC record.
7: Umiling ng dagdag na oras ng depensa para masuri ang tinatawang 23 to 24 boxes ng mga subpoena documents mula sa Anti-Money Laundering Council. Giit ni Attorney Sheila Season, kailangan nilang suriin ang mga record upang makapaghanda sa kagawing cross-examination, makapaglatag ng tamang objections sa direct examination at maayos na matugunan ng ebidensya ang ilalatag ng prosecution. Kaugnayan, narito pa ang bahagi ng tinig ni Attorney Sheila Season.
8: In view of that, and Section 8-A of AMLA as amended by Republic Act number 11521, and as well as the fact that we just received copies of these summaries today, which now will involve an undertaking of a review of at least 23 to 24 boxes of documents on the part of the defense. And without a review of that, we cannot imagine how we would be able to intelligently respond to the questioning of the prosecution to their intended witness, should it come to that, and raise the proper grounds, therefore, without examination of the documents that we need to do to appreciate the so-called summaries here. In addition, of course, to our objection that we may raise on the confidentiality, absolute confidentiality.
7: Samantala, sinabi ni na Senator Judges Alan Peter Cayetano at Senator Francis Kiko Pangilinan na makatiran ang dagdag na oras para sa depensa. Giit ni Senator Alan na kailangan magkaroon ng balance of speed and fairness sa impeachment trial. Anya, hindi naman humihingi ang depensa ng isang linggo o isang buwan, kundi dagdag na oras lamang ngayong nitong hapon at sa mga susunod na araw. Dahil dito, pinagbigyan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero itong request ng depensa at tinakda sa Lunes, Oktubre 5, itong direct at cross-examination kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Bombo Jen?
2: Parang dun sa last part kanina, Bombo Jay, ano, parang, well, parang impression lang naman, pero parang dinedepensahan din ni Senator Cayetano ang defense team ni Vice President Sara Duterte dun sa kanilang kahilingan na magkaroon ng extension muna ng kanilang rest para ma-examine yung mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council. Does that mean na hindi pa na-examine ng defense yung mga ebidensya before? Kasi humihingi pa sila ng karagdagang panahon, isa at kalahating araw?
7: For the side ng prosecution, Bombo Genesis, sinabi nila na September 2 ata yung data no, na bigay na sa parte na depensa. Eh, pero as per Attorney Sheila Season, no, natanggap lang nila yung file kanina, 941, forwarded file, no, yung natanggap nila through her email 9 o'clock ng umaga at na-open niya ng 11 o'clock in the morning. Yun yung according kay Attorney Sheila Season. So, nag-agree dito si, nag-agree dito si Senator Alan Peter Cayetano sa nasabi no for the preparation din sa pag-check din no ng mga records para nga sa kasi medyo mabusisi ito pag-usapan yung Anti-Money Laundering Council and yung mga subpoenaed documents dito, no, kasi ipinunto ni Senator Judge Alan Peter Cayetano yung fairness at due opportunity upang maka-prepare dahil maaring maging technical at documented yung testimony ng AMLAC and kailangan na mapag-aralan ng defense ng records upang makapagbigay sila, no, ng tamang objections at makapaghanda nga ng cross-examination. But hindi ibig sabihin, no, ng deferment na hindi na itutuloy yung AMLAC testimony. Ipinagpaliban lamang ito upang mabigyan, no, ng panahon ng depensa. So sa madaling salita nga, no, Bumbogen, hindi pa tinatanggihan ng korte itong AMLAC testimony. Ang ipinagpaliban lang ay itong presentation upang mabigyan, no, ang defense ng sapat na panahon na suriin yung records at magkapaghanda. Aminado naman, no, si Attorney Sheila Sison na ito to set the records daw, sabi niya kanina, no, para maiklaro din na natanggap lamang nila yung file nitong araw lamang, which as part naman ng prosecution ay September 2 pa, no, nakaraang buwan pa yung AMLAC na mga records nito, Bombojen.
9: And diyan papasok yung question ni Senator Soto kanina, ano, Bombojay, mga kabombo, kasi ang sabi niya it's unfair sa public na makitang nakakancel yung isang trial day, pero ang alam ng public na kapag prepare na kapwa ang prosecution at ang defense, kasi medyo mahaba-haba na ito, matagal-tagal na ito, in fact nilabas pa yung mga record noon pang panahon na dinidinig ng House Justice Committee itong impeachment complaint pa lamang versus Vice President Sara Duterte. Yung preparation na yan, kasi nagkaroon ng marking evidence before pa or noon pang nagkaroon ng pre-trial conference, ano, Bombojay. So wala yan noon, yung mga record na yan, yung mga panahon na yan. Yan ba yung impression na binibigay ng defense team?
7: Oo, somehow, Bombojenesis, parang ganun yung impression, no, na binibigay ng party ng defensa, na maalala na, balikan natin, no, na nagpahayag nga ito ng reservation sa Senator Judge Vicente Tito Soto III sa hiling, no, ng defense na ipagpaliban yung testimony. Kasama, no, ni Senator Soto sa Senator Judge Lisa Ontiveros sa nagpahayag ng mga agam-agam, no, sa argumento ng defense team. Sa kabilang panig, nakita natin yung pag-argue din ni Senator Judge Peter Cayetano. Yes, sa AMLAC presentation, inaasahan nga, no, ang na-mention mo nga yung marking of evidence, ito yung bahagi, no, ng proseso ng pag-identify at pag-organize ng documents bilang exhibits. So that would be Bombojenesis na pag-usapan niyan previously pa dapat, no, kung titingnan lang natin ay we consider din kung ano yung magiging panig. Actually si nagkaroon ng post-trial briefing dito si Attorney Michael Poa at we are aiming din, no, na maihayag niya din why nagkaroon, why kailangan ng delay, why kailangan ng pag-postpone, why kailangan na pag-aaralan pa ulit, no, yung mga AMLAC presentation dito, Bombojenesis.
9: And syempre, all we thought kahapon ay okay na, di ba? Kasi kahapon nagkaroon tayo ng isang araw na rest, ano, Bombojay, mga kabumbukas relation. Sa ibang mga balita tayo, Bombojay, ang defense, meron na silang final plan kung tuluyan din ku-questionin sa Supreme Court yung decision ng Senate Impeachment Court lately, kasi ang decision ng Supreme Court ay sabi walang judicial person yung mga kumestyon. So since ang aggrieved party dito ay ang Office of the Vice President, may plano na ang defense team ni VP Sara para questionin din Supreme Court ito.
7: As per the defense team, narinig natin before through Attorney Michael Poa, no, na magkakaroon lamang sila, no, they will aim and avail all the legal remedies nga, no, yung sinasabi nila. Pero hindi na nila hinihiling na discretionary lamang yung judicial notice ng Supreme Court as per Attorney Sheila Sison. Para sa defense, no, kung titingnan natin, sakop ito ng mandatory judicial notice under Rule 129 of the Rules of Court at binanggit ni Attorney Sheila, no, yung Article 8 ng Civil Code na nagsasabi yung judicial decisions na nag-a-apply o nag-interpret ng batas, eh, bahagi nga talaga, no, ng legal system. So they argued na kilalanin din ng impeachment court yung legal principles na inilatag ng Supreme Court, lalo na tungkol dito nga sa constitutional due process and judicial reviews to impeachment proceedings, Bombojenesis. So dito pumapasok, no, makikita natin na yung strategiya ng depensa na ipasok ang Supreme Court ruling bilang legal authority, then i-recognize ito sa impeachment court through judicial notice and gamitin ang principles nito bilang bahagi ng legal arguments ng depensa Bombo Genesis.
9: Okay. Panghuli na lang, Bombo Jai. Anong mood para sa defense team ngayong araw after noong, well, pagbasura nga ng Supreme Court doon sa tatlong magkakahiwalay na petition questioning yung ruling lately ng Senate Impeachment Court on the two-third vote threshold?
7: Well, as part ng defense team Bombo Genesis, no, nakita na natin na they were open, no, sa ganyong mga desisyon ng Supreme Court, and nagpahayag sila, no, as part, nagiging fair dito yung what do you call that, yung pahayag ni Attorney Michael Poa na hindi nga naresolba ng Supreme Court itong substantive correctedness doong vote, even doong tatlong petisyon na hindi nga kinonsider, kung na kinoconsider, no, ng Supreme Court. And para sa depensa, sinasabi nila, no, na if that would be the decision of Supreme Court as per Attorney Michael Poa, ay ino-honor naman nila, no, Bombo Genesis.
9: Ay, sige, maraming salamat, Bombo Jai.
7: Mula dito, Pinas, ito si Bombo Jai Rahanggayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
9: 22 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, mga kabombo. Usaping impeachment pa rin po tayo sa pagharap ni Attorney Marco Pineda, acting chief ng Registry of Deeds ng Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Tinanong ko siya ni Senator Erwin Tulfo kung may record ba ang naturang opisina ukol sa posibilidad ng pagkakagamit dun sa public funds sa pagbili ni Vice President Sara ng kanyang mga land properties. Gayunpaman, sinabi ni Attorney Pineda na hindi niya ito masasagot dahil hindi ito bahagi ng tungkulin ng Registry of Deeds. Sa katunayan niya, may mga nakatakdang documentary requirements lamang na kailangang pirmahan o isumite ng mga landowner, mga seller o nagbebenta ng lupa, o kung hindi man, yung mga bumibili ng lupa. At hindi na trabaho ng Registry of Deeds na alamin kung saan nagmula ang perang nagagamit sa acquisition o pagbili ng naturang lupa. Narindigan din ang naturang opisyal na hindi matutukoy ng kanyang opisina kung sariling pera ba ng isang government official ang ginamit o gagamitin sa pagbili ng isang property dahil hindi na nila ito pinapakialaman kung nagkakaroon man ng bilihan ng lupa.
10: Registry of Deeds possess any corporate records, bank trails, or financial documents indicating na public funds or personal funds belonging strictly to Vice President Sara were utilized to purchase these properties, sir. Do you have those?
11: No, sir, because as I said, sir, with all due respect, we have a set of requirements, documentary requirements. So we just adhere to what is required for of us as ministerial officers. We don't have any paper trail on the source of the funds.
10: Okay. Honor. So the standard SALIN format provided by the Civil Service Commission does not strictly require public official to itemize the exact lot and block number of the micro barangay address of every single parcel, does it?
11: Yes, sir, but I have some reservation, Your Honor, considering that under the law, Republic Act 6713, the official custodian of the SALIN is the office of the ombudsman. So I have some
10: reservations,
11: Your Honor, okay, because I might be saying something that and I would be violating the law.
9: Bagi pa rin po yan ang naganap na trial kanina, mga homeboy, katatlumput dalawang araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Update tayo mula sa panig ng House Prosecution Panel at itinuturing na po ng panel bilang final decision yung tuluyang pag-alis kay former Senator Antonio Trillanes IV bilang testigo. At may paliwanag din po ang panel doon sa pag-withdraw sa ilang mga testigo nito doon sa nagpapatuloy pa rin o gumugulong na paglilitis. My live report, si Bombo Anali Soberano.
12: Bombo Genesis, final decision na ang pag-alis kay dating Senator Antonio Trillanes sa listahan ng mga testigo ng prosecution. Ito ang kumpirma ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro, lalo at desisyon mismo ito ng dating senador na umatras Tumanggi naman si Luistro na magbigay pa ng ibang detalye at sinabi ang dating senador lamang ang magsabi lalo at magkaroon ito ng press conference bukas. Inamin naman ni Luistro na matagal na rin pinag-uusapan ng prosecution ang posibilidad kung kanilang ihaharap si Trillanes o hindi na. Nilinaw naman ni Luistro na walang kinalaman ang umano'y sentimiento ng ilang mga senador na ayaw sa pag-arap ni Trillanes sa Senate Impeachment Court sa kanilang naging desisyon na i-withdraw ang kanyang pangalan. Pakinggan natin si Representative Jervin Luistro.
13: Of the decision of the former senator to withdraw his name among the list of witnesses for the prosecution.
14: Okay.
13: That is all. And if you wish to have to know further details, perhaps it would be best to ask former Senator Trillanes.
12: Dinepensa naman ni Luistro ang ginawang pagbawi ng prosecution sa ilang mga testigo nito. Gaya na lamang kay Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong araw, formal na inanunsyo ng prosecution na kanilang i-withdraw ang pangalan ni Trillanes sa kanilang mga testigo. Muli si Representative Jervin Luistro.
13: We have a practice of revisiting the list of witnesses. We have a practice of deciding, no? Every after one witness, na cover ba o hindi, do we proceed with this witness? It is a continuous.

0: tahan ng Commission on Elections na aabot ang hanggang sa 3 milyong mga botante yung pong magpaparehistro sa pagbubukas muli ng registration pagsapit po ng Nobyembre. My live report dyan, si Bombo Isa Cotoner.
1: Bombo Genesis, is tuloy sa November 21 ang plebisito para sa conversion ng Lagos City bilang highly urbanized city ayon yan sa Commission on Elections. Ayon kay Kamala Chairman George Sherwin Garcia, una sana ang isasabayang naturang plebisito sa barangay at sanggunang kabataan election sa November 2. Gayunman, ipinagpaliban sa 2028 ang BSKE kaya hiwalay ng isasagawa ang plebisito. Sinabi ni Garcia na hiniling mismo ni Naga City Mayor Lenny Robredo na ituloy ng yung taon ang plebisito at handang sagutin ng lokal na pamahalaan ang karagdagang 13 million na kakailanganin para rito. Mula sa 20 million na nakalaan sana para sa plebisit, aabot sa 50 million ang kabuong pondo na kakailanganin ngayong magkahiwalay na itong isasagawa. Tanging mga rehistradong botante na Naga City na nasa 160,000 ang maaaring bumoto sa plebisito. Habang ang sa Alabang at Davao naman ng mga plebisito ay pinag-aaralan pa rin kung anong mangyayari dahil kailangan itong sungguni sa mga lugar na kailangan ng naturang aktibidad. Makakailangan kasi ito ng hiwalay na pondo kung hindi isasabay sa barangay at sangguni ang kabataan elections. Kung ganyan tayo natin, ang tinig ni Comelec Chairman George Sherwin Garcia.
2: Mukhang desidido talaga po ang Mayor Lenny Robredo na iporsige, may communication na po siya sa atin, natanggap po natin ang liham ng Mayor Lenny Robredo na sinasabing ituloy, baka pwedeng ituloy, meron silang nakahanda na budget, hindi nga lang po sapat, baka pwedeng si Comelec matulungan po sila at willing po kaming tumulong naman doon sa ganung bagay sapagkat ang issue lang naman doon ay pagiging highly urbanized city. Putuloy po yung Sanaga. Ngayon po, tinanong po namin yung sa Ayala, Alabang. Po nila, sabay na lang kami sa BSK sa 2028. Tinanong din po namin, kasi madodoble po yung gastos . Naman po sa may presentasyon, Camarines Sur, nagpapachange ng pangalan. Ibabalik po sa dating pangalan ng bayan. Dati po, ganito ang pangalan, nagbago, ngayon binabalik ulit nila sa dating pangalan. So, kailangan i-plebisito pa rin po yun. Nagkakamali, Davao de Oro po yun.
1: Samantala, sa iba pang balita naman, inaasahan din ng Comelec na aabot sa 3 milyon ng mga bagong botante na magpaparehistro sa muling pagbubukas ng voters registration sa Nobyembre. Ayon kay Garcia, target ng poll body na umabot sa tinatayang 74 milyon ang kabuang registered voters. Pagsapit yan ng 2028 mula sa kasalukuyang nasa 71 milyon. Kasabay na ang voters registration, tatanggap din ang poll body ng application para sa transfer of registration, collection of entries at reactivation ng deactivated voters. Inikayat din ng mga kabataang magiging 15 years old na magparehistro para makaboto naman sa barangay at sangguniang kabataan elections.
3: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Bas Radio Bombo.
0: Meron na lang po tayong 24 minutes bago sumapit mga kabombo, ang alas 7 ho ng gabi. Sa iba pang mga balita, pinatikos ni Juan Sambayan Coalition Convener Attorney Howard Calleja ang naging kasagutan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Nawala muna siyang kaalaman sa mga business interests ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Pangunahin na dito ang tungkol sa Gencore Industries. Ayon kay Attorney Calleja, hindi kapanipaniwalan na hindi alam ng Davao City Mayor ang naturang issue, lalo na at mayroon silang common shareholder sa kanilang mga negosyo. Hindi rin kapanipaniwalaan niya na hindi batid ni Mayor Baste ang mga negosyo ng kanyang kapatid, lalo na at pareho silang nagsisilbi sa lokal na pamahalaan ng Davao City, kapwa bilang alkalde noon. Binalikan din ng batikang trial lawyer ang iba pang mga hostile witness na ipresenta ng prosecution tulad ni Mayor Baste na pawang hindi ko alam o wala akong nalalaman ang pangunahin nilang isinasagot sa katanungan ng mga prosecutor. Pare-pareho rin ang mga ituanya na umiiwas sa tabang pagsagot sa mga katanungan ng prosecution panel. Ayon kay Attorney Calleja, hindi pinanganak kahapon ng mga nanonood at nakatutok sa impeachment trial at batido muna nila ang katotohanan. Ayon pa sa batikang trial lawyer at professor, tiyak ding batid ng mga senior judge ang katotohanan sa kabila ng hindi maayos sa pagsagot ng mga hostile witness na ipinepresenta ng House Prosecution Panel. Dako tayo sa ibang mga usapin, mga kabombo. Dako tayo dyan sa my Department of Justice, si Mary Jane Veloso, emosyonal na nagpasalamat kay Pangulong Marcos. Kasunod po yan ng kanyang pagkakalaya at tuluyang pagkakalinis ng kanyang pangalan. Ang Department of Justice, aminado rin na maraming pinagdaanan bago tuluyang maiuwi at makalaya itong si Veloso. My live report si Bombo Grant Hilario.
4: Bombo, emosyonal na nagpasalamat si Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos gawara ng absolute pardon sa islikong pulong balita ng Department of Justice. Maluhaluhang inihayagan ni Veloso ang kagalakan sa tuluyan nitong paglaya. Nagpapasalamat anyo siya kay Pangulong Marcos Jr. hindi lamang dahil sa nakasit ng malinis ang kanyang pangalan. Nanindigan si Mary Jane Veloso na wala siyang kasalanan at iginit na importanteng malinis ang kanyang pangalan. Siyang nakamit naman nang mapagbigyan ang hiling na pardon. At nindigan si Mary Jane Veloso.
5: Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre din po sa ating pong Pangulo na siyang pumirma ng aking absolute pardon. Sobra po ako nagpapasalamat dahil hindi lang po niya ako dinala sa aking pamilya muli. Nilinis din po niya ang pangalan ko. Kasi sobrang importante po yun para sa akin na malinis po ang pangalan ko. Dahil wala po akong kasalanan.
4: Bukod sa Pangulo, lubos at unang-una siyang nagpapasalamat sa Panginoon Anya na siya nagkaloob ng pangalawang kakataon sa buhay. Pati sa Department of Justice, Department of Migrant Workers, mga abogado at grupong sumuporta sa kanya buhat na magkumbisa ang sinapin. Emosyonal pa binati at kinilala ni Veloso ang kanyang mga magulang na walang sawang nananawagan sa gobyerno na pagbigyan lamang ang kahilingang executive clemency. Muli, si Mary Jane Veloso.
5: At para po sa pamilya ko na hindi po ako iniwan na nakipaglaban lalo na po sa nanay at tatay ko na kahit tanghali dyan, nagrarally sila talaga para po marinig sila ng gobyerno natin. Patuloy po ako lumalaban para po sa inyo dahil gusto ko pa po kayong makasama. At sana po patuloy pa rin tayong maging ganito. Oo, kasi yun talaga ang gusto ko ng buong pamilya ko. At ito po pagkakataon ay binigay sa akin ang buong may kapal na makasama po ang aking kapamilya. Hindi ko po sasayangin ang binigay po niya sa akin.
4: Ang Department of Justice Maya aminado na hindi naging madali ang proseso para mapauwi at tuluyang magawara ng pardon si Mary Jane Veloso. Ayon kay Justice Undersecretary Felix T. at Undersecretary Deo Marco, sa kabila ng mga hamon, nagtulong-tulong mga ahensya upang ito'y maisakatuparan. Ating pakinggan si Undersecretary Felix T. at Undersecretary Deo Marco ng Department of Justice.
6: Napakaraming mga cluster, no, or mga galamay sa loob ng DOJ ang gumalaw para maipauwi at para mabigyan ng pardon si Mary Jane. Nasabi nga ni Fiscal Gina na dyan yung legal staff namin na silang nakipag-negotiate sa Indonesia upang mauwi si Mary Jane.
7: Ito po ay resulta ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. Of course, nandito ang DOJ, DMW, ang mga rights organizations, mga different movements, lahat po nagtulungan. At ito po ang naging resulta. Marami pong pinagdaanan, not only yung family po ni MJ, but also the government agencies. We had to work really hard for this day to come. Kaya po nandito tayong lahat.
8: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Meron na lamang po tayong 18 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga usapin ho tayo, ipinapatawag na ho ng National Bureau of Investigation si Jeffrey Jepoy Tupas. Siya po ang dating information officer at staffer na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin po yan ang mga alegasyon ni dating patrolman Rodolfo Gracioso Jr. tungkol sa umunoy paghatid ng mga maletang may laman na malalaking halaga ng pera. Batay po sa pahayag ay nagsampa o nagsumite ng affidavit itong si Rodolfo Gracioso Jr., dating security aide, nitong si dating speaker Lord Alan Velasco, doon ho sa National Bureau of Investigation. Sinasabi ho niya na nakapagatid siya ng malalaking halaga ng cash sa ilang personalidad, kabilang po dito ang mga taong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Tinatayan niya ang kabuang halaga na humigit kumulang sa 2 billion pesos o higit pa. Isa sa mga binanggit dito, si Gracioso Tupas, dati pong information officer at staffer nitong si Vice President Sara Duterte. Batay po sa salaysay ni Gracioso, may mga pagkakataong si Tupas ang tumatanggap mismo ng mga paleta na naglalaman ng pera para sa Vice Presidente. Dahil dito, nag-issue ang National Bureau ng Sabina kay Tupas upang makuha ang kanyang panig at mga impormasyong iniuugnay pa rin sa naturang mga alegasyon. Update pa rin ho tayo, mga kabomboy, sa pong batikang human rights lawyer ang nagpaliwanag ukol pa rin yan sa naging pasya ng Supreme Court ukol yan sa pagbasura sa petisyon o mga petisyon laban sa two-third vote threshold. My exclusive report, si Bombo Cindy Grida.
9: Sinang ayuna ng kilalang human rights lawyer na si Nery Colmenares ang pasya ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon laban sa Senate ruling ukol sa two-third voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inihay ng mga petisyon upang kwestiyonin ang interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-third voting threshold. Ayon sa mga petitioner, dapat ibatay ang nasabing bilang sa lahat ng 24 senators at hindi lamang sa mga senator judges na dumadalo o aktibo. Subalit tugon ng korte, walang legal standing o direktang kaugnayan ng mga petitioner sa kaso. Sinabi rin ito na masyado pang maaga ang petisyon dahil wala pang hatol sa Vice Presidente. Ngunit iginiit ni Colmenares na hindi nangangahulugang penal na ang desisyong ito. Aniya, nasa impeachment court pa rin ang huling pasya dahil sila ang maeksklusibong kapangyarihang maglitis at magdesisyon sa kaso.
10: Well, actually, nasa konstitusyon na ang may kapangyarihan, the sole power to try and decide impeachment cases ay sa Senado, at nakalagay din doon na ang pag-promulgate ng rules, kung ano man ang rules nila, ay nasa Senado rin. Kaya may poder ang Senado na mag-issue ng kanyang rule na kung saan ang sinabi niya ang two-thirds vote of all the members ay yung present lang, no? Incapable of participating. So, in that sense, yes, pero siyempre, kung may ma-convict or may ma-acquit na, abay may posibilidad talaga, Bombo Dennis, na may akit sa Korte Suprema at hindi na natin alam ang desisyon ng Korte Suprema kung sakaling mangyari ito.
9: Kaugnay naman sa usapin ng naging paglabag ng prosecution sa pagtalakay sa merit ng kaso, inihayag ni Colmenares na bagamat may karapatan ang Senado na protektahan ang impeachment trial, hindi dapat pigilan ang sino man sa pagkomento o paggamit ng freedom of expression sa isang mahalagang pampublikong issue.
10: Pero sa akin pagtingin, yung pagkomentaryo ng depensa o ng prosekusyon hinggil sa kaso, of course may karapatan ng Senado na i-limit, no? Kung tingin nila nakaka-apekto ito sa desisyon nila. Ako naman, Bombo Dennis, bilang isang human rights lawyer, ang tingin ko ang freedom of expression ay nanaig sa mga ganitong kaso.
9: Matatanda ang binalaan ang nasabing panig kasunod ng inilabas na show cause order ng Senate Impeachment Court, partikular kina Representative Terry Ridon at Attorney Jay Tolosa dahil sa umunoy paglabag sa sub-judice rule sa ilalim ng Rule 18 ng Senate Impeachment Rules.
3: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Meron na lamang ko tayong 14 na minuto bago sumapit, mga kabombo, hang alas 7 ho ng gabi. Idineploy na ng Philippine Coast Guard ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Teresa Magbanua at ang Philippine Coast Guard Islander 251 upang harangin ang Chinese research vessel. Ito hong may marka na Jia Haike No. 7. Yan po yung namataan sa layong 37 nautical miles sa northwest ng Itbayat, Batanes simula pa noong September 28. Ayon sa Philippine Coast Guard, napigilan nila ang umano'y hindi otorisadong marine scientific research ng Chinese vessel sa naturang lugar. Pinalibutan naman ng BRP Teresa Magbanua gamit ang isang inflatable boat, ang Jia Haike No. 7, upang pigilan itong magpatuloy sa paggalaw sa nasabing karagatan na saklaw ng karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala, payapa pong nagtapos nitong Setyembre 30 ang tatlong araw na transport strike ng mga grupong manibela at ng piston. Yan po sa may Quezon City. Yan ay nagsimula pa noong Setyembre 28. Isinagawa ho ng grupo ang aktibidad sa kabila ng kamakailang naprubahan na fare hike ng Transportation Department upang ipanawagan ang karagdagan pang taas pasahe. Bunsod niya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na idinulot ng tumitindong tensyon sa may Middle East o gitnang silangan. Ayon sa Quezon City Police District, walang naitalang anumang mga laking insidente o kaguluhan sa kabuuan ng tatlong araw na tigil pasada. Tiniyak din ng mga otoridad ang mahigpit na pagsunod sa prinsipyo ng tinatawag na maximum tolerance bilang pagkilalayan at paggalang sa karapatan ng mga mamayang Pilipino na malayang magpahayag ng kanilang opinyon at mga saloobin. Bukod sa pagtitiyak ng seguridad sa aktibidad, nag-deploy din ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa mga pangunahing kalsada at mga sasakyan para sa traffic management. Bukod pa sa mga pagkakaloob ng libreng sakay sa mga naapektuhang mga pasahero. Kaunglan nito ay pinuri ni Acting District Director Brigadier General Christopher Olaso ang ipinakitang profesionalismo na at maayos na pagpapatupad ng mga pulis ng kanilang papel at katungkulan. Pinagpapaliwanag naman ng National Telecommunications Commission ng mga pangunahing telecommunication companies sa Pilipinas dahil po yan sa mahinang mobile broadband o ito yung internet service. Tinukoy ng komisyon ang ilang mga pangunahing lugar sa Metro Manila kung saan ay inirereklamo ng internet users ang mahinang serbisyo o internet service. Ayon kay National o kay Telecommunications Commission Consumer Welfare and Protection Division Chief Attorney Kathleen J. Luehipto, pinadalhan ng show cause orders ang tatlong telco upang pagpaliwanagin at utusang ayusin ang mahinang internet service. Kabilang po dito ang serbisyo mga kaumbo ng tatlong pangunahing nagsusupply ng internet sa Pilipinas at yan po ay sa Manila, Makati, Quezon City, San Juan, Pasay, Las Piñas, Paranaque, Manila at Pasig City. Nais po ng naturang komisyon na panatilihin ng mga naturang telco ang 50 megabyte per second na minimum average download speed. Nakatakda rin maglabas ang National Telecommunications Commission ng karagdagan pang mga show cause orders sa iba pang rehiyon sa Pilipinas na nakapagtala ng mahinang signal base sa kanilang revalidation nitong Setyembre ng kasalukuyang taon. Samantala, pang huli sa ating mga balita bago tayo dumako sa ating balita sa probinsya, na itala ang very unhealthy na antas ng kalidad ng hangin sa ilang bahagi po ng Metro Manila nitong Miyerkules. Ang hirpuyan ng patuloy na transboundary haze na posibleng may kaugnayan pa rin po yan sa nakaganap na sunog sa may Indonesia. Ayon sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, na mataan ang mataas na antas ng PM2.5 na tumutukoy sa mga mapino na particulate matter na may sukat na 2.5 micrometers sa ilang bahagi po ng National Capital Region. Ilan po sa mga lugar na may naitala na may very unhealthy na label ng kalidad ng hangin ay ang Caloocan, sa Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, at iba pang mga lugar sa National Capital Region. Kabilang din po sa mga apektadong lugar ang lungsod ng Mandaluyong, Manila, Marikina, Lambotas, at maging ang Taguig at ang Valenzuela City. Samantala, update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. At hong mga alternatibong mga pananim, inirerekomenda na sa mga magsasaka dyan sa may Cagayan Valley sa Northern Luzon. Kasunod pa rin po yan ng lumalakas sa banta ng Super El Nino. May report dyan ng Bombo Radio, Tugig Araw.
11: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture Region to ang posibleng epekto ng El Nino sa produksyon ng palay at mais sa Cagayan Valley, particular na sa Isabela at Quirino. Ayon kay DA Region 2 Director Rosemary Aquino, maaaring maranasan ng mas mainit at tuyong kondisyon hanggang unang bahagi ng taong 2027. Kabilang sa paghahanda ang maagang pamahagi ng binhi at farm inputs, prioridad sa mga sakahang may irigasyon at pagsusulong ng alternatibong kabuhayan gaya ng livestock, poultry at pagtatanim ng drought-tolerant crops tulad ng gulay, ube, kamote at mani. Hinimok din ng mga lokal na pamahalaan at agricultural workers na pabilisin ang pamahagi ng mga ayuda sa mga magsasaka.
12: And ang ibig sabihin, ma'am, gagawa na gagawa ang Department of Agriculture through its leadership, of course, support na ng ating Presidente Pongo Marcos na na kailangan may gagawin tayo maibsan yung sabiha, yung kalugutan, yung dating ng ating magsasaka.
11: At yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa ating Bombo Network News. Ako si Bombo Reynalyn Balacanaw and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
13: Bombo International News.
0: Kamusta po natin ang kalagayan po ng ating mga kababayan Pilipino dyan sa Maynepal, mga kaumbo? Nakakaramdahan na ho sila ng takot at pangamba kasunod dyan ng panibagong mga serye ng landslide at mga pagguho ng lupa sa ilang bahagi po ng Nepal. May exclusive report ang Bombo Radio Rojas.
14: Nakaramdam ng takot at pangamba ang ilang mga Pilipino sa Nepal kasunod ng muling pag-ulan at mga insidente ng pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Bombo Trini Laurea Basneta, international correspondent sa Nepal, sinabi nito nga nananatiling alerto ang mga Pilipino roon dahil sa patuloy na pag-ulan at banta ng landslide at pagbaha sa ilang lugar. Sinabi nito na 4 na katao ang namatay at 12 ang nananatiling missing mula sa base camp kung saan naganap ang pagguho. Samantala, patuloy namang binomonitor ng Philippine government ang kalagayan ng mga Pilipino sa Nepal, lalo na ang mga lugar na apektado ng malakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon pa sa mga otoridad, pinapayuhan ng mga residente at dayuhan sa mga apektadong lugar na manatiling mapagmatsyaga at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang karagdagang peligro.
15: Yung Nepal ay pinapalibutan ng mga hills, so which is nakakatakot po talaga siya. So hindi po kami yung nagbibigay ng tawag dito safety sa lahat kasi pag may mga nangyari na ganitong bagay dito sa Nepal may susunod pa ulit. So ang confirmed talaga na nabawian ng buhay na dinala dito ngayong September 30 is 4 yung wala ng buhay. So 12 pa yung missing. Yan po talaga yung confirmed as for now, no?
14: Mula rito, same pila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
13: Bombo Sports News!
0: Update din ho tayo mga kaumbo dahil posible daw ho na huling Asian Games na para kay Jean-Claude Saclag. Ito hong huli po niyang pagsali dyan sa nagaganap na Asian Games sa Japan. May exclusive report naman dyan ng Star of M Bacolod.
16: Matapos masungkit ang makasaysayang silver medal para sa Pilipinas at sa kabila ng balitang baka ito na ang kanyang huling Asian Games, nananatiling palaban at inspirado si Jean-Claude Saclag para makuha pa ang gold medal. Bukod sa kagustuhang mabigo sa kanyang tinahak na landas.
17: Sa mga bata na gustong mag-train o yung mga nag-train na ng martial arts, is mangarap kayo, dream big, tiwala kayo sa sarili. At ipagpatuloy nyo yan, siguradong may mararating kayo. Ako ang isa dyan na sample kasi bata pa lang ako, nag-train na ako ng martial arts at ngayon hindi naman ako nabigo sa landas. Kaya i-enjoy nyo lang yung ginagawa nyo kasi pag hindi nyo na-enjoy yung ginagawa nyo, hindi rin kayo ma-improve. So yan din yung isang sikreto. Dapat make it passion talaga. Kailangan maging passion nyo yan para pag na-enjoy yung ginagawa nyo, mas mabilis nyo mag-improve.
16: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tanner. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, karagdagan pa rin po sa ating sports news mga kabombo at sa patuloy po natin pagtutok sa Asian Games 2026. Nang tapos na po ang kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Ayala sa Women's Singles Event ng 2026 Asian Games matapos po siyang talunin ng pambato ng China itong si Ziyu Wang sa kanilang semifinals match kaninang hapon lamang po ito. Magandang naging simula ni Ayala sa laban at agad niyang nakuha ang momentum at nakalamang ng unang set. Yan po sa 5-0. Hindi naman po agad sumuko itong si Wang at nakahabol sa 5-3 ngunit agad ding bumawi si Ayala at luyan pong sinara ang unang set sa 6-3. Yan po'y umabot na sa pagtatapos ng unang set ng laban. Sa second set naman, nagbago po ang takbo ng laro at nagpakita ng matinding play itong si Chinese player, itong si Wang, dahilan para mahirapan si Iyala na depensahan ng mga atake ng Chinese player.

0: Baga pong nakalamang si Wang sa score na 5-1 bago nakabawi si Ayala at naibaba ang kalamangan sa 5-3. Ngunit hindi na niya napigilan ang pagagaw ni Wang sa second set at umabot lamang po ng 6-3 para itabla ang laban sa tig-isang set o all score. Doon sa third set, ito yung tinatawag na deciding set, muli pong nakakuha ng maagang momentum si Wang at nakalamang ng 4-2. Sa huli, tuluyan pong nakuha ni Wang ang third set sa score na 6-2 para Jose Liuhan ng panalo at ang ticket patungo sa gold medal match. Bagamat hindi po nakausad si Alex Ayala sa finals, may uwi pa rin po siyang bronze medal para sa Pilipinas sa ilalim po yan ng women's singles tennis.
1: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para usap palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, araw ko tayo ng Huwebes, mga kabombo Caster Nation, ang isang US dollar, yan po'y katumbas ng 62 pesos and 78 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman, katumbas na po ito ng 7 pesos and 98 centavos. Ang isang Singaporean dollar, yan po'y katumbas ng 49 pesos and 03 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 67 centavos, habang ang isang Euro katumbas po ng 70 pesos and 94 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Mga kabombo, lahat po ng ating provincial station ay meron pong sariling social media pages. Mapa Bombo Radio man yan or Star FM stations. Meron pong social media pages na pwede po niyong subaybayan. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at maging sa X o dati pong kilala sa tawag na Twitter. And of course, pwede rin po ninyo kaming sundan sa www.bomboradio.com or www.bomboradio.com. Pwede kayo mag-like, mag-subscribe, and mag-follow sa ating po mga social media pages. Sa mga kababayan po natin dyan, sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music, and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Sa Negros Island region, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Ganun din po sa may probinsya ng Cebu, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa probinsya ng Capiz at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya naman ng Aklan at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. At dyan sa may Leyte province at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.

sa mga nag-aabang magkakumpos sa papalapit na Pasko o Kapaskuhan. Malapit na po ito, 85 araw na lamang at araw na po ng Pasko. Abangan muli bukas ang ating susunod na Bombo Network News. Ito po ang Bombo Network News Morning Edition. Magsisimula alas 7 po ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At yan po'y para sa mas maraming mga balitaan at mahalagang mga impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Oh, ba't nakasimangot ang baby na yan?
7: Eh napanaginipan kita kagabi. May kasama kang babae.
6: Ay, hindi ako yan ha. Alam mo namang, ikaw lang ang mahal ko eh.
7: Ikaw yun eh. Ayoko na nga. Stop the car! Stop the car!
6: Stop the car? Tumutugtog ang paborito mong kanta sa 102.7 Star FM oh.
7: Sige na nga. Bati na nga tayo.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
12: Star FM!
13: It's time to fiesta with Bet88!
14: Come dance with me!
13: Experience award-winning Bet88! Secure and fast gameplays with 24/7 customer support!
15: Always a party at Bet88!
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

0: German Bolero.
1: Ikaw ang aking superhero, ikaw na listener ng 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. 7:15 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. At syempre, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome everybody sa ating programang Evening Star Sweep. Ay, welcome sa iyo wherever you are right now. Sana ay makauwi ka sa iyong uuwian ng matiwasay. Magpray po ha kapag halimbawa papalabas na kayo, pagkatapos ng inyong trabaho, magpray po ha para gabayan po tayo ni God sa ating mga pag-uwi. Yun. Diba? At mag-ingat ka. Ayokong may mangyayari sa iyong masama. No. Star DJ German Bolero po ang ma-arty na inyong napapakinggan sa mga oras na ito. DJ na palaging si Sargo ng inyong kiliti. Sasamahan, babandingan ka. Ayan. Anong babandingan? Babalahin ka, no? Hanggang alas 9 muna ng gabi dito sa programang Evening Star Sweep. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: 102.7.
5: 102.7.
6: 102.7.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7.
10: 102.7.
11: 102.7.
12: 102.7.

0: Sherman Bolero.
1: Awiting SM Bayano. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras na din sa buong kabuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 star minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. At nadagdagan ulit siya. 7:32 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Huwag ka nang mainis dahil ang buhay ay maganda. At may good news tayo. Actually, reminder lang to kasi alam mo na, di ba? So, meron nga pong, dahil kahit na alam ko naman na October 1st pala ngayon, unang araw noong October, meron ang agad na good news na naghihintay sa iyo next month. Di ba? Dahil nga po, meron pong long weekend para po sa mga tao, totoong tao, yung real na real. Long weekend kung ang weekend mo ay wala kang pasok, 'di ba? Kasi ang wala pong pasok sa November 16, that's Monday, November 17, that's Tuesday, November 18, Wednesday naman 'yan. So 3 days po 'yan, November 16 to 18, Monday to Wednesday po 'yan, special non-working day. At 'yan po ay para sa ASEAN Summit. Dito po 'yan ha sa lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila.

0: Metro Manila ha, NCR. Ayan. So, very long weekend. At maganda ito, no? At sinasabi din naman ng ating gobyerno, kaya nila yan na ina-announce. Kaya nagkakaroon ng mga ganyan, no? Na special non-working day, mga ganyan. Eh, para din ma-boost yung turismo sa ating mga domestic lang. Kahit domestic, no? Diba? Kasi yung preparation mo naman yan, eh, pero nila kung mayaman ka. Ang decision mo pala ay mag-ibang bansa. Diba? Pero majority of us, yun din talaga yung plano or isa sa mga dahilan kung bakit sila nag-a-announce ng mga ganyan. Yung mga special non-working day, diba? Eh, para ma-boost talaga yung turismo ng ating mga, ng mga probinsya dito sa Pilipinas. Diba? Kaya, in-announce din siya ng maaga kasi alam naman na nila na mangyayari yan sa November. Diba? So, go nyo na embrace, no, yung pagkakataon na pwede kang magbakasyon. Pwede ka naman magbakasyon sa probinsya, 'di ba? Tapos matulog ka lang. 'Yon. Pwede naman 'yon, 'di ba? I mean, kung pagod ka, no, go. And naintindihan kita. 'Di ba? Ayan na sa mga Star Nation natin, mga wala pong pasok sa mga sa Nobyembre pa naman 'yan, ngayong taon 2026 para po sa ASEAN Summit. November 16 to 18. That's Monday to Wednesday. 3 days and long weekend yan kung weekend ang iyong rest day. Yung. Like mo yan, i-share mo na yan sa mga meron po kayong isang actually, ano pa, no? Nagpas isang buwan para mag-prepare, no? Sa gala ninyo ngayong next month para po dyan sa long weekend day. Go grab it para po ma-boost ang turismo ng ating mga probinsya. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 35 Star Minutes makalipas ang alas 7 ng gabi, 7:35 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nagtugtugan muna tayo sa ating programang Evening Star Strip with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, bobulabulain kayo hanggang alas 9 ng gabi dito po sa programang Evening Star Sweep. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
1: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Basta radyo sa FM!
6: Ayos na!

0: German Bolero.
1: One, two, 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi. Uy! Lugi tayo dyan ako. 8:29 in the evening. Yan po nga. Nation natin again. Nako, hindi po tayo magsasawa sa ating Star Nation natin. Dahil listeners, sa lahat ng mga starkada, kung ano man ang tawag natin sa inyo, dati pa, simula dati, hanggang sa mga oras na ito, no? Dahil sa inyo po, muling pinatunayan pa rin talaga ng Bomborado Philippines ang kausayan nito sa larangan ng pamamahayag. Dahil po matapos na magwagi sa 29th Golden Dove Awards. Wala po yan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o ng KBP. Bilang po sa mga nanalo, ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Winner din po ang Bombo Radio Rojas para sa Best Radio Station Promotional Material. At kinilala ang Bombo Radio Coronadal bilang Best Sports Program. Uy! Ito sa mga hindi nakakaalam, ang KBP Golden Dove Awards, yan po ay taunang parangal ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At yan po ay kumikilala sa mga natatanging programa, personalidad, istasyon at production work sa broadcasting. Maliban dyan, walo pang finalist. Finalist entries sa Bombo Radio mula sa Bombo Radio Philippines ang kumatawan talaga sa network sa iba't ibang kategorya. Isa na po dyan ang Best AM Radio Station na provincial, Bombo Radio Iloilo. Best Newscast. Ito muna syempre tayo, hindi tayo papahuli. Best FM Radio Station Metro Manila ang 102.7 Star FM Manila. Best Newscast Metro Manila, Bombo Network News. Best Newscast Provincial, Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Iloilo. Best Special Program, Bombo Radio Cebu. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio. Best Radio Station Promotional Material, Star FM Baguio. Ang mga parangal po na ito ay dagdag na pagkilala sa patuloy na pagsisikap ng Bombo Radio Philippines na maghatid ng dekalidad na pagbabalita, makabuluhang programa at serbisyong pampubliko sa mga Pilipino sa buong bansa. Ang pagkilalang ito ay higit na makabuluhan habang ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang 60 years ng media excellence. 6 na dekada po yan ng pag-atid ng balita, impormasyon at serbisyo sa buong bansa. Yes. Happy 60th anniversary, Bombo Radio Philippines. Yan naman sa ilalim po ng pamumuno ng chairman ng Bombo Radio Philippines, Dr. Rogelio M. Florete, at President and CEO Margaret Ruth C. Florete, patuloy po na itinaguyod ng Bombo Radio Philippines ang kahusayan, balanse at responsableng pamamahayag. Inaalay din ng Bombo Radio Philippines ang karangalang ito sa lahat sa mga tagapakinig at tagasubaybay na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa network. Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Perfect! Grabe! Grabe! Alam niyo kung wala talaga kayo.

0: kayo mga listener ng Bomba Radio Philippines. Siyempre, ng 102.7 Star FM Manila, hindi naman din tayo, alam mo yun, hindi natin makukuha itong mga ito. Kaya maraming salamat sa lahat po ng listener ng 102.7 Star FM Manila. Yun. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Evening Star Sweep kasama Kabandingan Kabulahan. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Mabula-bulahin kayo hanggang alas 9 ng gabi dito po sa programang Evening Star Sweep. Kaya naman, baliktugtugin na tayo right now. Check your time. 34 star minutes makalipas ang alas 8 ng gabi, 8:34 in the after evening. Oy! Ang ating Philippine Standard Time, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
3: Basta Radyo sa FM!
4: Ayos na!

Yan ang awaiting drunk text dito lang po yan. So 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo, aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang, sasapit na ang alas 9 ng gabi, 8:55 in the evening in pong ating Philippine Standard Time.

Ayan, kaya naman. Sa mga Star Nation natin, I hope you had fun dito po sa ating programang Evening Star Sweep. At para naman mas maging okay and soothing na po ang ating gabi, we'll be going to move forward. Wag mo move on ka na. Ay, nako! Yan yung ayaw niya na parang pagkatapos ng heartbreak, move on. Tapos panibagong hi and hello and this is me, ganyan. Pakilala ka ulit, ano? Anyways, Hi. Uy, susunod na po ang ano ba pangalan nung? Susunod pa rin ako. Oo, Star DJ German Bolero sa susunod na programa. It's all for you in the evening, ha? Tabayanan din po ang Holy Rosary. Susunod na rin po yan. Naman to formally close the program, huwag ka nang magbabaloko pa. From Westlife, here's Full Again. Dito lang po yung sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening!

0: German Bolero.
1: One, two, 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 Star Minutes. Makalipas or bago sumapit, ang alas G's ng gabi. Kaya naman, 9:45 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. At welcome na kita sa ating programang It's All For You in the Evening. At sasabihan na rin kita. And explain. Sasabihan na kita ha. No, na pumunta ka sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. Para po sa ating Star Tanong Tonight. Yes, meron tayong Star Tanong. At posted na po yan sa 102.7 Star FM Manila. Kaya naman sa mga Star Nation natin, dali na, pumunta ka na doon. At ibigay mo lang ang iyong opinion sa ating Star Tanong Tonight. Ang ating katanungan, ano nga ba ang kailangan para sa pangmatagalang relationship? Napakadali, ibigay mo na yung opinion mo para sa iyong sariling opinion. Ano? Kaya naman sa mga obserbasyon mo, sa mga nakikita mo, ano nga ba yung kailangan? Ano ba yung susi? No? Ano ba talaga yung number one ingredients? O kaya naman kung halimbawa madami, ilagay mo na doon sa comment section natin. Ano? Para magkaroon ng long-lasting relationship. Diba magkaroon ng pangmatagalan, maging isang matagal yung relationship o relasyon kung ano man yan. No, kung anumang uri ng relasyon iyan para sa iyo. Comment mo yan at babasahin natin yan later sa ating live streaming maya-maya lamang sa 102.7 Star FM Manila. Doon sa post natin mismo, no, comment mo para basahin natin later. Again, ako po muna ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulaan sa programang ito, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kiliti para po sa programang It's All For You in the Evening until 12 midnight. Ano ka bang katanungan sa buhay? Mga problema, pwede mo po yan ang message sa 102.7 Star FM Manila sa lahat ng social media accounts and platforms para yan po ang ating gawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. Right now, baliktugtugan muna tayo dito po sa ating programa. Kaya naman, let's go, go, go, go, go, go back. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo!

0: 102.7 Star
1: FM. German Bolero.
2: Awiting, let me be your hero. Hero by Enrique Iglesias. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 27 Star Minutes. Makalipas ang alas 10 ng gabi. 10:27! In the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa wakas Star Nation natin, na wala namang ginagawa at nag-chill na lang sa mga oras na ito, nakahiga. Diba? At nakikinig sa kanilang mga radyo. Diba? O kaya naman, sa mga nasa kalsada, syempre kung driver ka, focus on driving. Pero kung halimbawa kaya mo naman sa mga passenger princess dyan, punta po kayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube dahil magkakakitaan na naman tayo. I miss you agad. Parang kaninang hapon meron tayong live streaming ano. At ngayong gabi, meron po ulit. Kaya naman, pumunta na kayo again. 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook at sa YouTube, meron po tayong panibagong pag-uusapan sa gabing ito. Kaya naman sa mga nasa live streaming natin dyan, hello sa iyo. Ang cute mo naman. Ang cute mo naman. Diba? Para mas maging cute ka pa. Pindutin mo po.

Ayan, naka-flash na po sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube, ang ating Star Tonight Tonight. Ano nga ba ang kailangan para sa pangmatagalang relationship? Sa iyong obserbasyon, sa mga sa sarili mong opinion, ano ba yung main ingredient, no? Kung halimbawa isa itong putahe. No, ano nga ba yung susi kung ito ay isang pintuan? No, sa pangmatagalan, no, or yung long-lasting relationship. Kahit anong relationship na ito, ha, nako, pangkalahatan na. No, hindi lang yung romantic, hindi lang yung jowa-jowa, pwede yung friends-friends, pwede yung family-family, magkatrabaho, kung ano mang relationship yan, magkaklase. Ano nga ba yung susi? Ito na ang ilan sa mga nagkomento ng kanilang mga opiniones. Sabi dito, para sa matagalang relasyon, kailangan ng tiwala. Ang hirap agad. Di ba? Palalo na pag may trust issues ka. Sabi niya, nung nawala ang ex ko, nakahinga ako. Nawala ang selos, nawala ang overthinking. Tuwing late ako mag-reply, nawala ang duda kung mahal pa kita o di na. Pero isa lang ang alam ko, ang pagmamahal ko sa Star FM at sa DJ na nagbabasa nito, kau yun, German. Salamat sa'yo, sa ngiti. Napapanood ko, tumatayo ang kilig ng katawan ko, ha? Iba ka, DJ, sa lahat. Naku! Kamusta mo ako kaya? Malay natin, nasa tabi-tabi siya. Oy, ano ko, mapatahimikin mo na yun. Diba? Tiwala ang kailangan. Ang hirap. Nako, sana sa mga meron pong trust issues, sana mahil natin yan at sabi nga nila parang you have to carry it along with you. Parang kung hindi mo siya mahil, hindi mo siya maayos no, yung trust issues, di bitbitin mo siya kasama mo, ganon. Ito naman sabi ni sa dating komento dito, sabi niya, pag-unawa, yan. So tiwala, pag-unawa, pagmamahal at caring. Ay, ang dami agad. Na-bombard ka, no? Parang, ay, ang dami mo palang kailangan dalhin. Diba? Pag-unawa, pagmamahal, caring. Ayan. Actually, kunin natin dito is pag-unawa. Yun. Pero tatlo yung binigay niya. Ito naman, ang isa pa sa mga komento, sabi dito, tiwala. So, times two na ang tiwala. Tiwala sa isa't isa. No? Trust with each other. Grabe naman po yun. Ito naman, sabi ng isa nating komento dito, huwag lilingon ng di madapa. Yan. Nako, sino ba yung mga lumilingon dyan? Yung lumilingon-lingon na, no? Ganon. Parang siguro, hindi kontento. No? Dapat makontento ka. So, siguro yon. Contentment. Ano pa ba? Hindi pangangaliwa. Yan, nako. Cheating. Yan. No, no, no, no. So, dapat hindi ka daw lilingon para hindi ka matison. Ay, nako, yung mga natitiso dyan. Ito naman, sabi na sa nating komento dito. Sabi niya para sa akin, communication, trust, respect, and consistency. Hindi naman kailangan perfect ang relationship. Basta kapag may problema, pareho kayong willing makinig, umintindi, at iusin kaysa sukuan agad. True! Nako naman yung mga pasukuna dyan na parang sinasabi, oh, wala na to, wala na, wala na. Eh, di ba kawalangan, wala na nga naman talaga. So, ayun, mag-isip. Nang mag-usap kayo, ganyan. Diba? Communication nga, trust, respeto, at yung consistency. Diba? At hindi nga naman kailangan kompleto, diba? At kailangan willing makinig kapag may problema sa pag-uusap. Ito naman sabi ng isa natin komento dito, sabi niya, respect, quality time, effort, and love. Respect, mostly, nakakalimutan lalo na paggalit ka. Mostly, galit ka, nawalan ka. Or nawalan ka ng respeto. Nakakabitaw ka ng masasakit na salita na di mo alam, yan pala ang dahilan kung bakit bibitaw ang partner mo. Ah! Yung galit mo, wala na. Pero di mo alam ilang buwan, taon niyang iiyakan bawat masakit mong salita na darating sa time na pati sarili niya tinatanong yan na. Ay, meron pa pala. Quality time, nawawala lahat pag wala kang time including feelings. True! Effort, action, louder speak. Action, action speak

0: louder than words. Yon. Louder than speak. Pwede din naman. Pero action speaks louder than words, yeah. Even you did not tell, but you have action. Even if you don't say anything, no? Eh, kapag meron kang action, eh, mapifeel yun ng isang tao yun. Last daw is yung love. If you purely love this person, dun papasok ang loyalty, honesty, caring, and understanding. Oo nga, no? I mean, with love, dun na siya, kasama na yun eh. Diba? Yung hindi pagsisinungaling, pagiging tapat, eh, kasama na yun. Diba? Totoo yan. Totoo, no? Yung mga sinabi niya. Kaya maraming salamat sa iyong time. Nako, ito po ay kompleto. Rekado ito. Oo, ng long-lasting relationship. Ito naman sabi ni sinating komento dito. Good evening sa makulit na star DJ German Bolero. Kinulit na naman kita. Opinion ko lang para tumagal ang relationship is understanding. Ay, pag-unawa. Ay, naminsan talaga hindi mo siya malilimutan mo. Oo, dahil sa emotion mo eh, di nawawalan ka ng pag-unawa. Understanding. Ito naman. Sabi ng isa natin dito ng komento, kumuha ako ng new girlfriend na 18 to 25 years old. Para sa akin at iba pa. Nice one, DJ German Bolero. Yun, parang ang daming nangyari. Tsaka, bakit ka kumukuha? Asan ka kumuha? Di, ano yun? Divisoria? Meron bang ganun? Hay, ano ba yan? Yung issue, no, kapag 18 years old daw ba, Kerry Bells na daw ba yun? Jowa-jowa. Kay ano? Issue siya ngayon eh. Sige na nga. Hello na lang sa'yo, Melvin Villanueva. Ito naman sabi sa isa pang komento dito. Sabi niya, magandang gabi po, DJ German Bolero at Sumaiyuri. Bukod po sa mahal niyo ang isa't isa, komunikasyon. Marunong pong umanawa, makinig at sumunod. Actually, no, yun yung proseso eh. Communication, mag-uusap kayo. Tapos dun sa komunikasyon, eh, iintindihin mo, makikinig ka, at gagawin mo. Kaya dapat sumunod. Ha? Hindi nag-usap kayo tapos wala naman din nangyari. Ano yun? Eto naman, sabi na isa nating komento dito. Sabi niya, good PM po DJ German Bolero. Para po sa akin, syempre, respect and understand to your love. Ganon. Grabe naman. English na siya. Pili ko leveled up na siya. Leveled up na si Kuya. Oo. Maraming salamat. Ito naman, sabi ng isa nating komento dito sa ating live streaming. Doon natin yan babasahin. Kaya naman i-comment mo na yan right now sa live comment section natin sa ibaba ng ating live streaming sa mga oras na ito. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube po yan. Kaya naman pumunta na po kayo dyan at para makita nyo po lang ako. Yan, diba? Wala lang. Para magkakitaan tayo. Diba? Magano tayo tuwing gabi. Wala ka naman. Ano mang ginagawa. Oh, dali na, pumunta ka na dyan at babasahin natin yan. At sa mga nasa live streaming na natin, pakipindot po ang reaction button dyan sa ibaba. Diba? Para lang magkaroon ng design dito para hindi lang buildings yung nasa likod. At pakishare naman, please. Ikaw naman, oh. Parang konting pindot lang, nandyan lang yung sa ibaba, oh. Yung share button. Pindutin mo na yan. Tapos pagka-pindot mo, lagay mo lang watch this as caption. Diba? Para may caption. Diba? Watch this. At syempre, comment mo ang iyong sagot. Ang iyong opinion sa ating star tanong tonight. Ang ating katanungan. Ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Ano nga ba? Ano nga ba ang kailangan para sa pangmatagalang relationship? Sa iyong opinion, ano ba yung ingredient, main ingredient or ingredients, no, kung madami. Pero kung may isa lang, please isa lang para maano natin, no, malaman natin kung ano ba yung number one. Number one, one. 'Di ba? Ano ba yung susi, no, sa pangmatagalang relasyon, sa long-lasting relationship para sa iyo? Ano yung kailangan? Okay na ba ang ating live streaming? Ito na. Hello, hello, hello, hello. Magandang gabi, Star DJ German Bolero. Magandang gabi rin sa iyo. Hello, JB. Hello din po sa iyo. Para sa akin, sabi ni Neil May, ang pangmatagalang relasyon ay hindi lamang nasusukat sa tagal nito, kundi sa kung ilang beses ninyong pinili ang isa't isa. Nako, sabi nga ni TJ Monterde at ni KZ Tandingan. Actually, no, sa kabila ng mga pagsubok, kailangan dito ang matibay na tiwala, respeto, maayos na komunikasyon, pag-unawa at parehong effort ng dalawang tao. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggapan sa kakulangan ng isa't isa at patuloy at sa patuloy na pagpili na magmahalan. At higit sa lahat, mas tumatatag ang relasyon kapag ang Diyos ang nasa sentro nito. Actually, no, kumpletong-kumpleto, actually yun, nalimutan natin yung pagpili, no? Dapat siya yung pipiliin mo eh, kasi hindi nga naman yan na, sabi nga, di ba, sa vows, sa weddings, no? Eh, through thick and thin. Diba, ano pa, sa hirap at ginhawa. No, yung ganun, siya yung pipiliin mo. Siya yung gusto mong kasama doon. Ganun. Ay, nakaraman. Ano to, do not take someone as hostage. Ano yun? Parang ina-isolate mo siya. Ganun ba yun? Na parang hindi ako lang mahal mo. Siguro ganun, ano? Yung nababasa ko dyan. Hello na po, Star DJ German Bolero. Congratulations sa katatapos sa Gold, KBB Golden Dove Awards bilang Best FM Station sa Metro Megastar Manila. Oh, ano ba? Yun yung gusto namin. Oh, gusto ko. Pero maraming salamat. Johnny Hilario, alo, alo, alo, alo. Crush, ship name. Si Cristel, oy, sino yung crush ni Lester, si Cristel. Ayan na, sinabi ko na. Eme lang, sweetest thing daw. Mabala kayo dyan. O, sige na nga. Ito, POV, ang sekreto formula sa love, long-lasting relationship is kaibiganin mo ang partner mo. Uy, totoo, no? Pwede din. Kailangan, ano, I mean, kaibigan eh. Diba? More than that, is dapat magkaibigan kayo. More than love, diba? Is dapat magkaibigan kayo. Hindi yung parang nandun lang, yung boundary is ganun lang. Dapat i-extend sa friendship eh. Diba? Love without owning. Love without controlling. Totoo, no? Kasi kapag ganun, kaibigan mo, hindi mo yung pagmamayari. Sarat. Hindi mo siya kukontrolin. Sarat. The other half is not a prisoner or a hostage. Ayun, wag mo daw siya yung hostage. I like it. Maraming salamat. Palakpakan natin yan. Grabe, I love your answers. Gusto ko yung mga sagot ninyo, no? Very panggabi, oo. Ito, good evening, DJ JB. Good evening din sa iyo. Ito, para sa ako. Pagmamahal na may paninindigan. Tama ba yun? Tama naman. Hindi ko na kami makita. Saka na naman ako. Pagmamahal na may paninindigan, hindi lang nararamdaman. Paninindigan, good eve, DJ JB. Ay, sabi nga ng Ben and Ben, paninindigan kita. Watching here, Chow 101 Carmona. Ay, try natin puntahan yan. Pupuntahan ko kayo dyan na Rose Bautista kapag nagkaroon ng ganun-ganun. Kapag nakapag-ganun-ganun. Hindi naman ako nagdadrive, oh. Hello, watching from Mandaluyong City, DJ Champurado. DJ Champ, baka naman. Baka lang naman. Pagka Mandaluyong lang din ako, alam ko kung saan ka nakatira. Baka lang naman. Ayun, inuulit-ulit ko na. Good eve po, Star DJ German Bolero. Isang buwan na lang. Wala kaya? Ay, sinabi ko na talaga agad. Hintayin mo, malay mo naman. Malapit ng 1 Dubanalo Par 25. Uy. True. Ano ka naghihintay sa atin for 1 to Panalo? Belated congrats po sa inyo, DJ JB at si Star FM. Sige, pataas natin yan, sir. Ayan. O, maraming salamat. May pakiramdam ng pagmamahal. 85 days before Christmas. True. Ay, meron pa bang mga umahabol sa kanilang mga komento? Ayan, live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. Kaya naman pumunta na po kayo dyan para isagot yung mga opinion. Sa ating Star Tanong Tonight, ang ating katanungan, ano nga ba ang kailangan para sa pangmatagalang relationship? Para sa akin, ang kailangan para sa pangmatagalang relationship talaga, number one, is takot sa Diyos. Dapat may takot ka sa Diyos, no? I mean, yun lang, yun din naman yung itinuturo sa akin na itinuro din sa akin talaga ng aking parents, my loving parents, no? At yun talaga yun eh. Yun talaga yung parang dapat may takot ka sa Diyos. Totoo naman, di ba, sinabi na yung sa ating komento, sentro dapat yung sentro ng relationship si God yan. So dapat may takot ka sa Diyos. Kasi feeling ko sa akin lang ha, kapag may takot ka sa Diyos, so yung number one, tapos lahat ng mga sinagot nating lahat, sinagot ninyong lahat, magagawa mo na kapag may takot ka sa Diyos. Para sa akin yan. Meron ka bang katanungan sa buhay? O ito, ano to, hindi mo ay, grabe. Nagsagot talaga siya. Parang hindi sagot yung kailangan ko sa iyo. Oo. Kailangan namin sa iyo, ayan. Kundi ang iyong presensya at ang iyong pagkain. Sarap. Hindi mo masusukat ang tunay na haba ng pagmamahalan dahil wala naman talaga tong dulo kundi palaging may simula. Hoy, grabe. Grabe naman po yun. Parang I like it. Ano araw ay simula para sa inyong dalawa para tignan ang iisang daan. Oy, grabe naman. Parang makata na siya. Oo. Ganyan ba nagawa sa iyo ni Taylor Swift? Dahil ang matibay na relasyon, iisa lang hakbang at hindi liliko o maliligaw sa maling daan. Gusto kong i-quote to. Okay lang ba? I-quote natin yan. I like it. Maganda, maganda, maganda. Grabe, no? Ganun ba? Pag gantong oras talaga, ganyan yung mga naiisip natin. And visit ka din sa Kalanggaman, DJ JB. Kalanggaman is Samar, Kalanggaman Island. Kasi balak namin yun eh. Bohol? Anyways, kung saan man yan. Sige, punta ka DJ JB, libre ka daw ni Ate Madel ng food. Ayan, dapat lang ha. Ayon sa mga meron pong mga sagot pa, pwede pa rin kayong magsagot. Oo, sa ating live streaming, doon sa post natin sa Facebook, sa ating katanungan. At syempre, kung meron ka din problema sa buhay, pwede mo yan i-message sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan, sa lahat ng social media accounts. At yan po ang ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. Sa mga nasa ating live streaming sa mga oras na ito, maraming salamat. Ako, please keep on reacting. Nandiyan po yan sa ibaba. Share nyo po, please. Tapos, syempre, comment ka ng kahit ano dyan. Comment ka number one. Punta rin po kayo sa radio. Ipihit nyo po yan ng 102.7 dahil magbabalik tugtugan tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. Hanggang alas 12 po tayo ng ating gabi. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Yan naman, check your time. 14 Star Minutes bago sumapit ang alas 11 ng gabi. 10:47 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik tugtugan tayo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like, Mom!

0: German Bolero.
1: A wee thing touch me when we're dancing by the Carpenters. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na pong 19 star minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. 11:19 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tayo ay pupunta na sa ating pinag-uusapan tonight. Dito po sa ating Star Tanong. Ang ating katanungan, ano nga ba ang kailangan para sa pangmatagalang relationship? Ano bing ingredient? Main ingredient, kumbaga, no? At saka, ano ba yung susi kung pintuan? No, sa pangmatagalang relasyon. Sabi ni Jesus sa kaingitan, tama ba to? Kaingitan de Leon. Sabi niya, good evening po DJ German Bolero. Siyempre tiwala at tapat sa isa't isa po. Yung Rose Clemente, sabi niya, good evening DJ Idol German B. Sa akin, ang masasabi ko na dapat laging nasa sentro ng buhay nila si God. Secondly, dapat may tiwala at tapat lagi ang bawat isa. Hello sa iyo Ate Rose Clemente, including your family dyan sa Taguig City. Maraming salamat. Bernie Gaganda, sabi niya, good evening Star DJ German Bolero, watching from Tenerife, Spain. Hello daw kay second mate Darwin Magalasen na ikinig palagi ng Star FM araw-araw. Para sa akin, para humaba ang relasyon pagdating ng sahod o allotment bigay sa asawa para walang sumbatan. Ay, di ba merong ano, meron daw mga, kapag seaman daw, ganun ba yon? Kapag seaman, meron daw separate. No, hiwalay na sahod ang asawa. Totoo ba yon? Kasi kung ganun, mag-aasawa ako ng seaman. Wala. Ronald Villarica Lanuza. Sabi niya, mahirap sa mundong ito dahil sa dami ng tukso na nakaikot kaliwat kanan. Fight the problem, not each other. Eh, tama no? Grabe. I like it. Fight the problem, not each other. Diba? Huwag kayong mag-aaway. Ang problema ang pag-awayan nyo para masolusyonan. I like it. When a disagreement escalates, take a short time out to cool down, but always return to resolve the issue once calm. Nakabakasyon at naikinig po ngayon sa beautiful hot island of Gran Canaria, Spain. International talaga mga listener natin eh. Maraming salamat sa mga starkada natin dyan, always and forever. Eva Labastida, sabi niya, para sa akin, naiuna sa lahat, magtiwala sa isa't isa. At sa isang relasyon, lagi mamagitan si Lord para maging matatag sa mga pagsubok dahil wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay kay Lord. Good evening, everyone. Maraming salamat. Kasi, tama ba to? Baklaan, trust sa katiwala kay God, yan ang importante. Kasi kung mawalan kayo ng tiwala sa isa't isa, mahirap mag-grow ang isang relationship. At lalo na, wala kayong tiwala kay God. True! Agree ako 100%. Joel Quilaton, congratulations sa Star FM Manila sa nakamit na best rate. Ito na nga, sino ba nagsabi kasi noon? Yun yung gusto namin. Gusto nating lahat na tayo ang maging best FM radio station. Diba? Pero hindi yan. Ay, nako. Maraming salamat. Hello kay Cholo Binuya. Kay Gerard Misiano, halo sa inyo dyan. Meron ba mga umabol sa ating live streaming kanina? Check natin right now para mahabol natin ano at hindi magtampo. Sabi ni Melody Rebusa, number one sa puso ko ang Star FM. Maraming salamat! Yun! Number one, number one, number one. Eto, check natin. Oh, ayun na nga pala eh. Di maraming salamat sa inyong lahat. Diba sa lahat po ng mga sumagot sa ating starter ng tonight, maraming salamat. Ang ating katanungan tonight, ano nga ba ang kailangan para sa pangmatagalang relationship? Kailangan nyo ng magic. Ay, nako, isa pa dyan ano, yung sabihin ko na lang yung pangalawa is yung... Siyempre, alam na natin pagmamahal, pag-ibig. Sabi nga sa isang Bible verse, 'di ba? Pag-ibig ang pangulo sa lahat. 'Di ba tama? Pag-ibig pananampalataya at ano nga 'yon? Yung isa, pag-ibig pananampalataya at pag-asa. 'Yun, tatlong bagay 'yun actually, no? Pero pag-ibig ang pinakapangulo sa lahat, 'yun 'yun. Hindi ko lang alam kung anong Bible verse yun. Pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Diba? Pag-asa, kailangan ng hope. Diba? Kailangan yon. Tapos pananampalataya, for sure. Diba? At syempre, on top of that, yung sinabi ko kanina, yung takot sa Diyos yon. Yan ang ingredients para sa long-lasting love. Isama na natin ano, yung pagpili, yung... Sabi nga, palagi by TJ Monterdi at Casey Tandingan. Yan, diba? Totoo naman yun. Diba? Na sila yung palagi mong pipiliin sa hirap at ginhawa. Yan po ang kabuuan ng ating start ng tonight. Kung meron ka mga katanungan sa buhay, mga bagay na gusto mong pag-usapan, pwede mong i-message yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat po ng social media accounts and platforms. Para yan po ang ating gagawing start ng sa mga susunod na pagkakaroon. But for now, balik-tugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. Ayan. Wait lang, parang may nawala talaga naman. Oh, pwede naman pala. It's all for you in the evening until 12 midnight. Kaya naman sa mga Star Nation natin, let's go back to more of the music. But before that, check your time. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 27 Star Minutes. Makalipas ang alas 11 ng gabi, 11:27 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. You are still with me. Hindi kita iiwan, wag ka magalala. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabulain kayo hanggang alas 12 ng ating gabi. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo! Star
3: FM! Your nights will always be special because it's all for you in the evening. Plays the best love songs.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 19 star minutes bago sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Yes, it's closing time already. It's an honor na makasama kayong lahat. Samahan ka. It's an honor. I appreciate it. So thank you so much para sa iyo. Thank you so much sa iyo, no, specifically, na nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Tatlong bagay pa rin. Ang aking ibibigay, ibabahagi, iiwan sa inyo sa mga oras na ito. Una dyan, kung meron kang napakinggan sa mga oras na ito na nakasama no, sa iyong damdami, nakasama sa iyong, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin kaya di ka makatulog, ano? Patawad na. Yes, kung kaya mo patawarin, please patawarin mo para makatulog ka sa gabing ito. Pangalawa, mag-pray bago kumain, mag-pray bago matulog, mag-pray bago umalis ng bahay, mag-pray. At pangatlo dyan, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Thanks be to God, no, sa pagkakataon nito na makasama ka, makabandingin ka at makabulaan ka sa buong hapon at syempre sa buong gabing ito. Maraming salamat. Ako po ang inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero. Pwede niyo po kang i-follow sa Facebook. Hanapin niyo na lang, no, ang page na German, DJ German. Yun lang, DJ German. It's letter J-E-R-M-A-N, DJ German. Yan. Kaya naman, hanggang dito na lang ang ating programang It's All For You in the Evening. Maraming salamat. To formally close the program, we'll be giving you a song from Kenny Rogers. It's If I Could Hold On To Love. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Goodbye! And have a good night. Everybody, bye-bye!

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?
0: Mega Manila's best music station.
2: 2.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Aras-aras Star Nation, Subukan Blue 1 na Pilipinas. 41 star minuto na makalipas ang alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:41 in the morning.
3: Good morning,
2: Star Nation. Thank God it's Friday. Ikalawang araw sa buwan na Oktubre 2026, October 2, 2026. Ikalawang bear months na rin natin, Star Nation, ha? Kamusta naman ang ating bear months? Umu-okay ba? Umaayon ba? Well, hello rin po sa lahat mga Star Nation natin na gusto nang takasin ang buwan ng Setyembre. Eto na, October na. Ay, sa mga Star Nation natin na magandang pasok ng buwan na Oktubre. In a way, madire-dire-diretso na yan, ha? Mm-hmm. Pero ito nga, Star Nation, ha? Naku, iginit nga ho ng State Weather Bureau, ha? Ang kahalagaan po ng maagang paghahanda upang maibisan nga po ang matinding epekto ng pinangangambahan nga ho na tinatawag nating Super El Nino sa buong bansa. Oh! Yan, no? Alam mo, kahit, di ba, dapat pag buwan ng Oktubre o bear months, malamig na dapat ito, di ba? Pero ito nga ho, ha, ayon mga po kay Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata. Ito nga ho, posible daw tumagal hanggang sa ikalawang kalahati, ha, ng taong 2027. Ha, isa, posible tumagal hanggang sa ikalawang kalahati. O second quarter, Star Nation, ng taong 2027, ang epekto ng naturang phenomenon. Ito ang inayag ng opisyal na simula daw ngayong buwan ng Oktubre ay mararanasan po ng apat na lalawigan. Diyan po sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, ha? Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes, ang drought condition. O pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan naman ng Sorsogon at Masbate ay makakaranas nga ho ng dry spell. Ito nga, Star Nation, ay inaasahan na lalala daw ang sitwasyon mula December hanggang March, o December 2026 hanggang March 2027, dahil nga po ang buong Bicol Region ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Eh dahil nga dito, nagbabala po si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot, ha? Naku, ng apat po na buwang tagtuyot, lalo na po sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Oo, inimukha po ng opisyal ang pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambayanan ng magtulong-tulong sa paghahanda nga ho upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at sa pagkain. Grabe sa nation, no? Kumbaga, kung mangyari nga po yan, itong Super El Nino, grabe yung, ano, yung magiging epekto nito, Star Nation. At kaya nga ho, di ba, nung una pa lamang po, nagbabala na nga ho ang pag-asa, diba, ukol nga ho sa patuloy na lumalakas pang El Nino na kasalukuyan nga ho aktibo sa tropical na rehiyon ng karagatang Pasipiko. Ito nga, Star Nation, ha, yung ayon kasi sa obserbasyon, nakatakda itong mag-intensify at tumungtong sa very strong category sa nalalabing buwan nga po ng 2026 bago ito maranasan sa unang kalahati ng 2027. Eto nga ho, Star Nation, bunsod nga nito, mataas po yung chance ng makaranas ng dry spells, tagtuyot at ang pagbaba ng supply ng tubig sa bansa na maaari po maging dagok. Hindi lamang po sa sektor ng agrikultura, ha. Ngunit maging po sa ekonomiya, enerhiya at kalusugang sektor. At eto nga, Star Nation, ay kinakailangan daw po ng mga apektadong ahensya na proaktibong tumugon o papapaganda niya ho itong nalalapit na hagupit ng El Nino, di ba? Kung dati merong hagupit na hagupit ng habagat, ito naman hagupit ng El Nino. Grabe, no? Kaya ito nga ho, ganyan pa may inaasahan pa rin po ng ilang mga pabugso-bugsong pagulan sa bansa, bagamat may banta pa rin po ng El Nino dahil kasalukuyang pang-aktibo ang habagat yan, at ilang pa mga bagyo na maaaring maranasan partikular po sa kanlurang bahagi ng bansa. Sigurado naman po sa nation ni PAGAS Administrator Dr. Nathaniel Servando na patuloy po nakabantay ang ahensya sa kondisyon ng El Nino. Habang nakatuon din ang ahensya na maglabas ng regular na updates ukol dito. Kaya sa Western Nation natin, maganda yung ginagawa ngayon ng State Weather Bureau na pinapalalahanan tayo na may posible nga ho yung Super El Nino. Kaya kailangan ngayon pa lamang magsimula na po tayo mag-imbak, diba, ng tubig. Lalo na yung mga supply ng ano ng tubig na iniinom natin. Kasi panigurado, kapag ganyan ay dumating na tayo sa punto yung tinatawag na Super El Nino na posibleng nga daw sa buwan ng Disyembre magsimula sa ilang mga probinsya, kailangan nagre-ready na rin tayo, Star Nation. Kumbaga, huwag na natin sayangin yung tubig. Kumbaga, bawat tubig ay mahalaga. Kahit nasabihin natin, yun yung tinatawag na pabago-bago yung panahon natin tuwing papasok yung taon. Tulad na lamang nito, dapat buwan ng Oktubre, talagang taglamig na. Pero meron tayong inaasahan din pa rin na El Nino o tagtuyot sa ilang mga lugar. Right? Sa mga Star Nation natin, lagi ko nga sinasabi sa inyo, huwag natin kalimutan na uminom din ng tubig. O regular na pag-inom ng tubig para maiwasan natin ang dehydration. Mamaya, bibigyan ko kayo ng update, Star Nation, patungkol pa rin po sa ating magiging lagay ng panahon. Ngayong araw na Friday, dahil din mga Star Nation natin merong last Friday night. Mamaya. Panigurado, marami sa atin yung talagang magbabawas ng ano ng stress sa katawan pag mamayang gabi. O kaya yung iba, panigurado, on time yan, mag-out. Siya tawag na on the dot. Anyway, Star Nation, kasama-sama nyo na yun ni Coach Eng on your radio. Hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na, gising na at mamaya na sigurang madaling araw. Morning Star Sweep Time! Kasama kapiling ang inyong happy man every day at yung kapartner sa tawanan, LDJ na Heart of Sa Hagamalapa at Yami Pa. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game! Dito pa rin po yan sa inyong himpina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Ibinasura ng Supreme Court and Bank ang petisyon for nainahin ni na Attorney Valeriano Lun at Attorney Siegfried Diaz na nagka-question sa ginanap na sesyon ng Senado noong June 3. Ayon sa katas-taas ang hukuman, nagdesisyon at kumilos ng Senado nang ayon sa mga umiiral na sitwasyon na angkop na batas at prevailing jurisprudence sa bansa. Matatandaang noong June 3, nabasag ang legislative deadlock sa kapulungan nang dumalo si Senator Francis Chis Escudero kasama ang minority bloc upang mabuo ang 12-member quorum sa plenary hall. Dahil sa naturang hakbang, matagumpay na naihalal bilang Senate President si Sherwin Gatchalian, habang formal naman napalitan sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, plano ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na agad maghain ng motion for reconsideration sa Supreme Court kasunod nga ng pagkakabasura ng kanyang petisyon na kumrequestion sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court ukol sa two-third vote threshold. Ayon kay Rodriguez, inaaral na niya ang desisyon ng SC at plano ihain ang MR sa loob ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ng resolusyon. Nanindigan ng dating Executive Secretary na hindi may tuturing bilang premature ang usapin at sa halip ay napapanahon na kasunod ng pagkakabasura nito. Kino-question din ng abogado ang posibilidad na hihintayin pa ng Supreme Court ang conviction bago aksyonan ang usapin kung si Vice President Sara Duterte mismo ang nag-file. Sa kabilang banda, aminado naman si Rodriguez na wala siyang legal personality sa kaso tulad ng ipinupunto ng SC dahil hindi naman siya kabahagi ng impeachment trial o ng Office of the Vice President. Ngayon naman, nanindigan ang abogado na ang kanyang isinumite sa SC ay isang constitutional question na kumikwestiyon kung mayroon bang kapangyarihan ang Senado bilang isang legislative body o isang impeachment court na gawing ang tulad ng ginagawang pag-interpret sa two-third voting threshold para sa conviction ng isang impeachable official. May tuturing na ito anya bilang amendment o revision sa saligang batas.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Balut! Penoy! Bilin na kayo! Grabe, nakakasigla talaga magtinda habang nakikinig sa paborito kong radio station. Dito sa Pateros, ang pinapakinggan ko habang naglalako ng balot ay 102.7 Star FM. Like mo, share mo!
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
9: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras, subukan buluan ng Pilipinas. 6:06 na, mga lipa sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:06 in the morning!
5: Star FM, across the nation.
10: inyo. Lambada!
12: Good morning!
14: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: FM.
1: Your FM.
2: Your FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
6: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time? True pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
6: Star Nation, and narito na ang ating hashtag TBY.
5: Ano ba yan?
6: Star Nation, ha? Isang dagang bukid na sinagip noong baby, napaamo at ginawang pet ng isang lalaki.
4: TBY. True ba yan?
6: Aba, tari naman ng lalaki na to. Kayang-kaya niya mag-alaga ng daga, ha? Ba't hindi na lang yung dagang bahay? Eto nga, Star Nation, ha? Dahil nga sa awa, pinaliguan, pinakain, ha? At inalagaan ng isang lalaki ang isang dagang bukid na aksidente niyang natagpuan sa isang sapa. Kalaunan, napaamo niya ang daga at ginawa itong kanyang alagang hayop at best friend. Kung merong man's best friend ang mga aso, baka man's best friend din niya ang daga. Ito nga, Star Nation, ha. Siya si Derek Fernandez at ang kanyang pet na dagang bukid ay pinangalanan niyang bilang si Bobet. Mula nga, Star Nation, sa La Carlota City sa Negros Occidental. Ayon kay Derek, aksidente lamang niya natagpuan si Bobet nang magpunta siya sa isang sapa kasama ang kanyang aso para manghuli ng isda. Oh! And ang makita nga niyang hinahabol ng kanyang aso ang isang daga, naawa ito at nakitan siya rito kaya napagdesisyonan niyang iuwi at alagaan. Oh! Ito nga, Star Nation, pinaliguan, pinakain at ilagaan ni Derek si Bobet. Hanggang sa unti-unti itong masanay at mapaamo sa kanya. Bagamat marami nakakatakot sa kanyang alagang daga, iginit ni Derek na nagiging malinis at maayos ang kondisyon nito kapag inaalagaan ng mabuti. Hindi rin nag-iisa si Bobet, Star Nation, ha? Dahil mayroon itong pang kasamang daga. Una si Bornok, Boyet at Titay. Ba't din yung sinama si Doding Daga? Ayon naman sa animal behavior expert na si Dr. Mary Jasmine Ang, associate professor nga ho sa College of Veterinary Medicine ng UPLB, posible para sa tao na makabuo ng ugnayan sa isang mailap na hayop, lalo na kung itinuturing nito ang tao bilang bahagi ng grupo o pamilya. Ngunit Star Nation, ha? Kumbaga, itong Star Nation ay nagkaroon ng pagkakataon na nabalisa ang mga alagang daga ni Derek. Maging si Bobet muling nagpakita ng pagiging mailap at tinangkang kagatin ang kamay ni Derek habang hinahawakan ito. Dahil dito nga, Star Nation, naisip ni Derek na dalhin si Bobet sa isang dog training

0: facility upang subukan muli itong mapaamo. Grabe, no, Star Nation, no? So, ibig sabihin, may mga, meron palang ano, no? Meron palang way din, no? Na mapapaamo rin ang isang alaga. Lalo na ang itong mailap na daga. Pwede, pero mga iba't ibang ano, di ba? Like, for example, yung hamster. Yung hamster talaga, talagang inaalagaan niya. Pero itong mga daga, katulad ng dagang bukid, ibig sabihin, may posible din. So, depende sa kung paano nyo siya, pa, kung paano patutunguhan ng isang nag-aalaga. Grabe, no? Talagang kakaiba, no? Ako kasi, ano ba, pero kayo gusto kong alagaan. Pwede ba ikaw nalang alagaan ko? Achiche! Ayan, Star Nation, ang ating hashtag TBY. Oras sa buka, Blue 1 of Pilipinas, 37 na star minuto na makalipas ang alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:39 in the morning.
1: Good morning!
0: Star Nation, dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin sa inyong hipilan, nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo!
3: Mega Manila's best music station, TBY, True Bayan,
4: 102.7.

0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: clock na.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orocan Icebox ko.
2: Orocan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orocan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orocan, maayos ang buhay mo.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:32 in the morning. Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number 1. Number 1. Move it, move it,
0: move it, move it. Hello po, sarado mga Star Nation natin na nagluluto ng kanilang breakfast para sa kanilang pamilya o di naman kaya para sa kanilang sarili. O dahan-dahan lang eh. Siyempre nagluluto, lalo na po yung mga nagluluto ng prito ha. Dahil minsan nagtataka kayo, bakit kapag yung kumukulong mantika na lagyan ng tubig, eh biglang tumatalsik. Napansin nyo ba, Star Nation? Yung kahit tipong ano lang, patak lang ng tubig na napunta sa mainit na mantika, biglang tumatalsik, parang may galit sa kawali. May dahilan dyan, Star Nation, ha? Dahil mas mababa ang boiling point ng tubig kaysa sa temperatura ng mainit na mantika. Kaya kapag napunta ang tubig sa mantika, mabilis itong nagiging singaw. Dahil mas malaking volume ang singaw kaysa sa liquid water. At bigla itong nag-expand at itinutulak ang mantika palabas.

0: ko iprito at ilagay sa mantika. Pero ito, if ever Monster Nation ha, na biglang ano, magkaroon ng oil fire o biglang umapoy yung mantika sa kawali, eh wag na wag po natin gagawin na buhusan ng tubig. Dahil pwede lalo itong lumaki. Diba? Kanina sinabi nga natin, onting patak lang ng tubig, di ba? Nagiging singaw siya. What more pa pag maraming tubig kang inilagay? Ano pwedeng gawin, Sir Nation? Patayin ang heat kung ligtas gawin. At takpan ng kawali gamit ang angkop na metal lid o yung tinatawag na fire blanket. Yung tubig, Sir Nation, kasi tubig at ang mainit na mantika, hindi sila mag-best friends. Ngayon, alam nyo na.
1: Star Trivia number 2. Number 2. Move it,
0: move it, move it. At syempre, sa mga Star Nation natin, kung ang ilan ay nagluluto na kanilang breakfast, ang ilan naman ay nagdidilig na kanilang mga halaman. Ang mga plantito at plantita. Alam ba rin nyo ba, Star Nation, kung ano ang isa sa mga pinakamatinik na halaman sa buong mundo? Eto, Star Nation, ha. Pero wag nyo muna susubukan yakapin. Eto, Star Nation, ang Emery's Barrel Cactus o yung tinatawag na Ferrocactus Emery ay may napakahabang tinik na pwedeng umabot ng humigit kumulang 32 sentimetro. O 32 centimeters, ha? Mantay nyo, parang may, ano, may built-in na barbed wire. Ganyan yan, Star Nation. Pero may isa pang cactus, ha? Na mas mapanlinlang. Ito yung tinatawag nilang jumping chola. O cilindro puntia. Fulgida. Yan. Cilindro puntia fulgida. Hindi man talagang tumatalon ang mga segment ng halaman, eh madaling humiwalay at kumapit sa taong nakadikit dito. So ibig sabihin, Sir Nation, kapag nahawakan mo sila, di na siya tatanggal sa'yo. Ikaw na mismo magtatanggal. Ang problema, kapag tatanggalin mo siya, may mga tinik din sa mga bahagi ng katawan niya. At ang mga tinik nito, Sir Nation, ay may mga maliliit na hooks, kaya masakit at mahirap alisin. Tantayin niyo yun, parang ano no, parang ang cactus eh may sariling sticky notes. Kapag nadikit ka, may souvenir ka talaga. Kaya maganda man ang cactus, Star Nation, hindi lahat ng halaman ay friendly sa haga. Minsan, mas safe talagang admire lang sila from a distance. Taray nun. From a distance. Oh, parang ugali minsan yan ng mga kilala nating tao. Mas okay sila kapag malayo, pero pag malapit na, tara! Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman po tayo. Ito pa rin po sa inyong impilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 37 star minuto na makalipas, alas 6 na nagbabaganda umaga. 6:37 in the morning.
1: Good morning! Move it, move it, move it, move it. Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman. 102.7
3: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
4: Eh di lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan. Maayos ang buhay mo.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
11: Sang lang?
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan?
18: Sa Cebuana?
19: Goods ka!
20: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
21: Bigla ang gastos.
22: Bagong plano?
23: Travel!
24: O kaya bagong negosyo?
25: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
26: Sang lang?
27: Personal loan.
28: Jewelry.
29: Negosyo loan.
30: OFW.
31: At motor loan.
32: Basta loan?
33: Sa Cebuana?
34: Goods ka!
35: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live mo! Share mo!
0: Para sa Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:52 in the morning. Ay, sa mga Star Nation natin, ng mga nagtatanong kung ano yung magigilagay na panahon natin ngayong araw po ng Biyernes. Ano yung mga Star Nation natin nagagala ngayong hapon na ito? Alam ko na yan. Kasi nga, syempre, weekend eh. Day of na eh. Diba? Oras na magtanggal ng mga stress sa ating mga katawan. Eto nga, Star Nation ha. Ay umuepekto nga ho yung binabantayan natin bagyo na dati pong low pressure area lamang to ha, na naging ganap po ng bagyo. Ito pong si Severe Tropical Storm na may international name na Choiwan na nasa 2,495 kilometers sa east ng northern Luzon. Pagkabat nasa labas po ito na yung ating Philippine Air Responsibility, yung trough po nito o yung buntot ng Choiwan ay nakaka-apekto po dyan po sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island region, Central Visayas at natitirang bahagi ng Visayas. Kaya dahil dyan, Star Nation, asahan po yung mga pagulan, pagkulog at pagidlat sa mga naturang mga lugar. Habang dito naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, mayiging maliwalas pa rin po ang ating panahon, liban na lamang po sa biglaang pagulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm. Alright! Siyempre, yung mga magtatanong po kung ano oras lulubog ang araw. Lulubog po siya mamaya 45 star minutes ng alas 5 ng hapon. Yeah. Para sa mga Star Nation natin, para sigurado tayo. Kasi yung iba, lalo na yung kahapon, di ba? Biglang umulan ng tanghali. Bigla sinabi nila may bagyo. Localized thunderstorm lang po yung lakas ng ulan, no? Na sinama pa ng malakas na hangin. Yung tanghaling tapat, no? Well, yan nga ako, Star Nation. Kailangan maging ready kayo. Huwag ninyo nang kalimutan magbaon ng payong. Tubig din, iwas dehydration. At syempre, every day, don't forget, magbaon ng mahabang-mahabang pasensya. Hello, my friend, Star Nation. Agad dito na lamang po ang programang Morning Star Stream. Pero huwag kayo magalala ha. Muli tayo magkakarniga mamaya pong alas 8 at alas 8 rubaga sa programa namang It's All For You in the Morning. For now, at abayanan, pagpatak na 7 na umaga, susunod na managbabaga balita sa loob at labas sa bansa. Iadid po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Simulcast Stationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
2: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
0: Star Nation, Star Christmas Countdown! Meron na lamang tayong 84 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 83 days, 17 hours and 4 minutes.
2: What matters now is this Christmas we share the love.
3: Star FM.
0: Star FM. Star Nation, igiling-giling muna natin yan. Makalimutan, pagpatak na alas 7 ng umaga, Bombo Network News Morning Edition. Star DJ Antonio Navarro is my name, and music is my game. Good morning!

0: Radio Bombo.
1: 6 na taon sa paglilingkod. 6 na taon sa katotohanan. 6 na taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
2: Bombo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kalawang araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 84 days before Christmas Day.
3: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang impeachment trial ngayong araw, kanselado muli. Ang defense team ni Vice President Sara Duterte binigyan ng dagdag na oras para suriin ang mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council.
4: Ang impeachment court pinag-aaralan ng mga paglalahad ng mga bank and tax records ni Vice President Sara Duterte na saklaw ng confidentiality clause.
3: Samantala, ang House panel naman kinumpirmang may remittance sa ilang business interest ni Vice President Sara Duterte mula sa China at ibang bansa batay huyan sa initial record ng Anti-Money Laundering Council.
4: Si Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya naman hinamon ang Velasco couple na umuwi at sumailalim sa polygraph test.
3: Abangan sa ating sports news mamaya, si Carlo Paalam haharapin si Japanese boxer Rui Yamaguchi para yan sa gold match kayong araw.
4: At sa ating international news naman, babae sa Estados Unidos buhay pa rin matapos ang 2 rounds ng lethal injection.
3: At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Binigyan ng dagdag na oras ang defense team ni Vice President Sara Duterte para makapaganda sa testimonya ng Anti-Money Laundering Council Executive Director na si Director Ronel Buenaventura. Umiling ng oras si Defense Lead Counsel Sheila Sison matapos nilang matanggap nitong Huwebes ang mga summary ng Anti-Money Laundering Council record. Natay ang 23 hanggang sa 24 na kahon ng dokumento ang kailangan nilang suriin bago makapaganda para sa direct at cross-examination. Ayon kay Attorney Sison, kailangan nilang ma-review, umasuri ang mga record upang maayos na matugunan ang mga tanong ng prosecution at makapaglatag ng kaukulang mga objection. Pinagbigyan naman ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero ang request ng defense. Dahil dito, sa Oktubre 5 na itutuloy ang testimonya ni Buenaventura habang inilipat sa mga susunod na petsa ang testimonya ng mga kinatawan ng insurance companies, mga bangko at mga bureau ng Bureau of Internal Revenue. Samantala, kinwestiyon din ng defense ang strictly confidential marking sa council record at binanggit ang confidentiality provision ng Anti-Money Laundering Act. Sinabi ni Escudero naman na maaring talakayin ng mga senator judge ang issue sa caucus o open session sa pagpapatuloy pa rin ng trial sa Lunes. Sa kaugnay pa rin pong development, tumutol naman si Senator Judge Tito Soto sa pagpapaliban ng impeachment proceedings matapos na humingi ang defense team ni Vice President Sara Duterte ng karagdagang oras para masuri ang mga record mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Senator Soto, dapat ay nakapaghanda ng prosecution at ang defense para sa mga naturang dokumento dahil hawak na umuno nila ang issue simula pa noong Hulyo. Sinabi rin ni Senator Soto na hindi niya nakikita na makatwiran ng postponement dahil lamang sa hindi nabigyan ng sapat na oras ang isang panig para suriin ang mga record na dokumento.
5: I am not aware of what the presiding officer's ruling would be. But I have very strong reservations about postponing any proceedings this afternoon, because I've thought that the prosecution and the defense have been ready with this since July, since the time we took an oath. At alam na nila kung ano yung mga parating, eh. Di ba? So I don't think many would enjoy a postponement only because they were not given proper time. This was since July, and I understand September 2 being in defense. I'm speaking for the public, Mr. Presiding Officer, Your Honor. So I leave it to you and my colleagues, but I have very strong reservations of not proceeding this afternoon.
3: Bahagi po yan ng hayagang pagtutol ni Senator Judge Tito Soto doon ho sa pagkakapostpone o pagkakacancel ngayong araw ng panibagong trial day. Samantala, Sinabi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na may kapareho siyang reservation kay Senator Soto. Gayunman, inikayat pa rin niya ang impeachment court na mabigyan ang upang bigyan ang request ng defense para sa dagdag o karagdagang mga oras.
4: Samantala, sinabi naman ni defense lawyer attorney Michael Poua na malaking bagay sa paghahanda ng depensa ang ipinagpaliban na presentasyon ng anti-money laundering counsel evidence sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay attorney Poua, itong Webes lamang nila natanggap ang summary ng anti-money laundering counsel at may ilang detalye rito na kailangan pa nilang masusing pag-aralan kasama ang mga kaukulang dokumento. Anya, hindi lamang para sa cross-examination na hinihinging oras ng depensa, kundi maging sa paghahanda ng mga posibleng objection sa direct examination ng prosecution. Binigyan din ni attorney Poua na nais nilang magkaroon ng sapat na batayan ang bawat objection at hindi basta tumutol para lamang makapag-object. Nagpasalamat naman ang abogado kay presiding officer Francis Chis Escudero sa pag-unawa sa kanilang request na anya ay ginawa upang maprotektahan ang karapatan ng kanilang kliyente.
6: Papasalamat din po yun sa understanding ng ating presiding officer dahil syempre po no, itong nakuha lang namin yung summary this morning bago po kasi yun, and we really need to look into that detalye doon that we feel that we need to look into. So malaking bagay rin naman po talaga, kaya nagpapasalamat kami. At hindi naman dinay na kami naman talaga yung nag-request kung pwedeng bigyan ng oras, hindi lang para sa cross-examination, no? At kahit na rin kasi yung simple na mag-object kami. Kasi ayaw naman natin nag-object tayo ng for the sake of objecting lang. Gusto po namin, kung nag-object kami, may sustansya yung pag-object natin. So it was important for us to really go through the summary and the corresponding documents to that summary.
4: Bahagi na payag ni attorney Michael Poua ang spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano ng pagbalanse sa pagitan ng bilis ng impeachment proceeding at batas na pagkakataon para sa magkabilang panig sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos humiling ang defense team ng dagdag na oras para mapag-aralan ang mga record mula sa Anti-Money Laundering Council bago isagawa ang presentasyon at cross-examination sa witness ng ahensya. Ayon kay Cayetano, hindi naman humihingi ang depensa ng isang linggo o isang buwan para makapaghanda, kundi sapat na oras lamang. Dahil dito sinabi niyang mahalagang isaalang-alang ang fairness habang pinanatili rin ang maayos at mabilis na takbo ng paglilitis. Dahil dito, ipagpapatuloy naman ang impeachment trial sa Oktubre 5 araw ng Lunes para bigyang panahon ng depensa na maghanda para sa pagharap at pag-cross-examine sa Anti-Money Laundering Council witness.
7: I share former Senator Tito Soto's concern not to postpone. Former Senate President, more than once. He was our majority, minority leader, and Senate President in two administrations. Yeah. So sorry, Senator Soto. But I agree with you that we shouldn't keep postponing. I agree with Congressman Jokno. That we will move forward. Upon verification, I do agree that when the subpoena was issued and all these documents, no. But I also take note that these summaries were only sent this morning. And I don't mean to prejudge everything you've presented before this. But if I can use the word main event, one of the, if not the main event of the this trial, the same as the Corona trial, is actually the questions about financial impropriety or graft and corruption and about the actual finances of the respondent accused. No? So in a democracy...
4: Tinigyan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
3: Oras natin, meron na ho tayong 10 na minuto makalipas mga kabombo ang alas 7 ho ng umaga. Sa ibang mga development ho tayo, mga ari-arian na hindi umano idinekra ni Vice President Sara Duterte. Malaking halaga para yan sa ordinaryong mga Pilipino ayon po sa House Prosecution Panel. At binigyang din nga ng panel sa pamagitan ni Prosecutor Jonathan Keith Flores na hindi maliit na halaga para sa ordinaryong Pilipino ang milyong-milyong pisong halaga ng mga ari-arian na dumuloy hindi idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, iniharap ng prosecution ng mga dokumento ng dalawang ari-arian na may kabuang halaga na 9.45 million pesos at kapwa nakarehistro sa pangalan ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasseh Scarpio. Kabilang dito ang isang 379 square meter na property sa may Matina, Davao City na binili sa halagang 6 na milyong piso noong Hulyo ng taong 2024. At isa pang ari-arian sa Island Garden City of Samal na nagkakalagad ng mahigit sa 3.4 million pesos at binili noong 2018. Ayon sa mga testigo mula sa mga Registry of Deeds, walang nakitang eksaktong katumbas na deklarasyon ng mga naturang ari-arian sa mga salin ni Vice President Duterte. Gayunpaman, iginiit ng defense na maaring kabilang sa mga dineklara niyang asset ang property sa Matina. Bahagi ang mga dokumentong ito ng ebidensya ng prosecution sa alegasyon ng hindi lubos at tapat na pagsisiwalat ng mga ari-arian at kayamanan ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Usaping impeachment pa rin ho tayo, magkakamong pinag-aralan din po ng impeachment court yung paglalahad ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte na saklaw ng confidentiality clause. May update dyan, si Bombo Jello Aganan.
8: Bombo Genesis, posibleng hindi o mano agad magpatuloy sa Lunes ang testimonya ng Anti-Money Laundering Council witness na si Executive Director habang pinag-aaralan ng mga Senator Judge kung paano ilalahad sa impeachment trial ang mga dokumento mula sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte na saklaw ng confidentiality provision ng Anti-Money Laundering Act o AMLA. Anti-Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, pinag-aaralan ng mga Senator Judge kung paano ilalabas ang AMLC records at buod na mga ito nang nababalanse ang karapatan ng impeachment court na matukoy ang katotohanan at ang mga limitasyon sa pagbubunyag ng mga confidential na record. Sinabi ni Tungol na isa sa mga isyong kailangan pag-usapan ay kung alin ang mga dokumento na maaaring ipakita sa screen, kung may kailangan ba itong itidak o kung may bahagi ng presentasyon na hindi maaaring makita ng publiko. Ayon sa kanya, isa sa mga ideyang napag-usapan ay ang posibilidad ng isang executive session bagamat wala pa umanong pinal na desisyon ang mga Senator Judge tungkol dito. Kumpara niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungol.
9: We would have to agree po kasi during the presentation, ano po yung mga pwedeng ipakita, i-flash on screen, etc. Ang gusto lang nila ma-determine sa Lunes, pati ng mga Senator Judges, paano po nila ilalatag yun ng medyo binabalanse yung possible na effect po ng confidentiality provision na yon with the ruling and the requirement po sa impeachment proceeding na mailabas yun.
8: Kasunod nito, Bombo Genesis, nilinaw naman ni Attorney Tungol na hindi naaniya usapin ang confidentiality ng mga AMLC records dahil nakapaglabas na ng subpoena ang impeachment court at kasama niya sa ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang provision na nagbibigay kalayaan sa impeachment court sa confidentiality provision sa AMLA. Ang kailangang ayusin aniya ay ang paraan ng aktual na paglalakad ng mga dokumento sa pagdinig. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniling ng defense team na ipagpaliban ang pagharap ni AMLC Executive Director Ronel Benaventura kahapon. Dahil nakabatay aniya sa mga buod sa malaking malaking dami ng dokumento. Kailangan umano ng depensa na itugma at beripikahin ang mga nakasaad na halaga sa original na records. Dalawang kahon umano ng mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council ang kailangang suriin. Dahil dito, pinagbigyan ng Presiding Officer Escudero ang kahilingan ng depensa na magkaroon ng karagdagang panahon upang suriin ang mga dokumento at sinuspindi muli ang pagdinig ngayong araw at itutuloy naman ito sa Lunes. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungol.
9: Nung tiningnan daw po nila yung summaries ay may mga kaakibat po yon na mga galing sa mga maraming dokumento. So they are asking for time to inspect the accuracy of the summaries as contained in the documents ng AMLC. So ipagtutugma po muna nila. So yun po yung hiningi ng Respondents Council kanina na pinayagan naman ng ating presiding officer para magpatuloy dahil dalawang box daw po yan ng mga dokumento galing sa Anti-Money Laundering Council. So, yun lamang po yung ginrant ng ating presiding officer. Deferment for them to have a time to discuss the or to look into the documents for matching purposes with the summaries given to them.
8: Samantala, sa kabila ng ipinagpalibang pagdinig, sinabi naman ni Tungkol na hindi naman ito makakantala ng malaki sa kabuuang impeachment trial. Ayon sa kanya, humingi ang prosekusyon ng 62 araw upang maipresenta ang 4 na artikulo ng impeachment case. Sa 32 araw ng paglilitis, may natitira pa umanong humigit kumulang 27 araw kung kaya't tiyak aniyang matatapos ang impeachment trial nang naaayon sa schedule.
3: Bumbudyelo?
8: Yes, Bumbudyelo. So,
3: para sa mga nag-aabang at nakasubaybay dito sa impeachment trial at yung pagbusisi ng Senate dito sa ating 2027 budget, may office ngayon ng Senate or may gagawin bang Senate ngayon or talagang close lahat, impeachment trial at yung hearing sa ating budget?
8: Sa kanya ng Bumbudyelo ay walang naka-schedule na mga hearing ngayong araw. Ano? At sana mayroong hearing itong si Senator Francis Kiko Pangilinan, ngunit inilipat na ito sa Lunes na isasagawa Bumbudyelo. So ngayon ay walang naka-schedule sa Senate at binigyan nga itong mga Senator Judge. Sinabi na rin ni Presiding Officer Escudero kahapon na panahon rin ito para sa mga Senator Judge na muling pag-aralan itong anti-money laundering law, Bumbudyelo, ano, para ma-review din nila kung ano ang pwede at hindi nila maaaring ilabas sa publiko. Bumbudyelo.
3: So sa Lunes, sabay ito yung sa committee hearing ni Senator Kiko? Kasi sa Lunes, 10 to 6:30 na tayo, ano?
8: Bumbudyelo, isasagawa naman ito ng medyo maaga, ano, magsisimula ito ng alas 8 ng umaga at matatapos naman ito bago magsimula itong impeachment trial.
3: Okay. Maraming salamat, Bumbudyelo.
10: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: 17 minuto na makalipas, mga kabombo, hanggang alas 7 ho ng umaga. At dito tayo sa usapin pa rin po ng impeachment trial. Kausap po natin, mga kabombohang principal petitioner ng Francisco versus House of Representatives. Ito hong may GR number 160261. Isa rin pong constitutional lawyer at litigator. Ang naturang kaso, itong Francisco versus House of Representatives, isa po sa mga landmark cases doon po sa Supreme Court na tinatanong 2003. Si Attorney Ernesto Francisco Jr., magandang araw po, Attorney, and welcome back sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jay po ito, Attorney. Okay, sige, balikan po natin mamaya si Attorney Francisco, mga kabombo. Medyo nakakaproblema ho yata sa audio. Anyway, mamaya, si Attorney Francisco, kung atin pong babalikan, ang isa po sa mga naghahain ng petition sa Supreme Court at kumu-question dito po sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court doon sa pagbabago doon sa denominator para po doon sa magiging decision ng Senate Impeachment Court doon sa impeachment case versus Vice President Sara Duterte. From yung original na 24 ay ang sabi ho ng impeachment court dapat ay yung active, yung mga may kakayanan lang na makibahagi sa proceedings ang ibibilang. So 20 ang inaasahan pong magiging bilang dito as of now, mga kabombo. So mamaya balikan po natin ang linya ni Attorney Francisco. Kaugnay pa rin po yan doon sa latest na ruling naman or decision ng Supreme Court. Dito tayo sa iba pang mga usapin, Babujay.
4: Yes, Babujay, ni sinihayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poua na hindi inaasahan, no, ng depensa ang pag-withdraw ng prosecution kay dating Senator Antonio Sanetrianis IV bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayun man, sinabi ni Attorney Poua na wala silang nakikitang issue rito dahil prerogative ng prosecution kung sino ang kanilang tatawaging witness at kung sino ang aalisin sa kanilang witness list bilang bahagi ng kanilang trial strategy. Ayon kay Attorney Poua, nakahanda naman ang depensa sa mga witness na una nang inilista ng prosecution, kabilang ang nakatalagang counsel para dito kay former Senator Trillanes. Sinabi rin ni Attorney Poua na inaasahan nilang maaring baguhin ang prosecution pagkakasunod ng mga witness, ngunit hindi nila inakala na tuluyan itong aalisin si Trillanes sa witness list. Gayun man, giniit niyang hindi ito malaking issue para sa depensa.
6: Actually, we also didn't expect that, but as I always say, it's always a prerogative naman ng prosecution at this point kung sino yung tatawagin nila na witness, sino yung gusto nilang i-drop for whatever reason. So, wala rin naman kaming issue po doon. nasa kanila po talaga yun. So sa amin, although we didn't expect it, at least, you know, we have to give due respect na pagdating sa strategiya, kung sino yung gusto nag-present ng witness, kung sino sa tingin nila magpapatibay ng kaso nila, it's really up to them. We didn't expect it, definitely, but, I mean, pwedeng magpalit ng order, pwedeng mauna yung iba, pwedeng ihuli si former Senator Italianis, but, so we were at least expecting that, pero yung expecting them to totally drop, we didn't expect it, but I have to clarify that that's not an issue, it's really within their prerogative.
4: Tinigyan ni Attorney Michael Poang, spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
3: Inalagan naman ni Senator Judge Rizzo Ontiveros ang pananaw na hindi maaaring ilabas ng Anti-Money Laundering Council ang mga bank records at mahalagang impormasyon na hinihingi sa nagaganap na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation, nilinaw ni Ontiveros na hindi na ang uhulugang lubos ng ipinagbabawal ng confidentiality provision sa ilalim ng Anti-Money Laundering Law ang pagbibigay ng impormasyon ng naturang konseho. Anya ang nasabing requirement na nakatuon sa pagbabawal sa basta-basta o voluntaryong paglalabas ng confidential information. Ngunit hindi naman anya ito nangangahulugan na bawal na silang sumunod sa sabina na inilabas ng isang tamang korte kabilang na ang impeachment court. Dagdag pa ng senador, mukha namang handang tumestigo ang opisyal ng ahensya sa nagaganap na impeachment trial ng vice-presidente kung kaya't nararapat lamang itong ilagay sa opisyal na record ng pagdinig.
11: At importanteng gawin ito of record para sa mga susunod na trial days na haharapin natin o di kaya para sa mga susunod na posibleng impeachment trial sa mga susunod na taon. Wala pong sinasabing absolute confidentiality na nagtatali sa kamay ng isang impeachment court sa usaping ito na tinatalakay natin sa ngayon. For the record po, Mr. Presiding Officer, yung confidentiality requirement para sa AMLAC official.
3: Po yan ng pahayag ni Senator Rizza Ontiveros doon sa kanyang pagtutol kahapon, mga kaumbo, na ilabas ang lahat ng mga financial records ni VP Sara sa ilalim ng record ng Anti-Money Laundering Council.
4: Sa iba pang mga usapin, kaugnay pa rin niya ng impeachment, tinutukan ng ating news team, ang House of Prosecution Panel. Sinabing walang alam sa pressure sa pag-atras dito kay former Senator Trillanes bilang testigo. Si Attorney Lorne, nakapuna naman, iginiit yung Senate ay dapat manatiling safe space para sa mga kababaihan kasunod ng pahayag ni Senator Rafi Tulfo na mayroong nagpapakyut na prosecutor. Kung tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Analyst Subirano.
12: Binigyan diin ni House Leader Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistron na wala siyang alam na anumang pressure mula sa mga Senator Judge na naging dahilan ng pag-atras ni dating Senator Antonio Sani Trillanes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, si Trillanes mismo ang nagpasya na bawiin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigo at pinal na ang desisyon hindi siya ihaharap sa paglilitis. Sinabi rin ni Luistro, matagal nang pinag-uusapan ng prosecution team kung kailangan pa ba ang testimonya ni Trillanes dahil marami pang testigo at dokumentong ihaharap kaugnay ng alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Iginiit naman ng prosecution na hindi maapektuhan ang kaso dahil bahagi na ng records ng impeachment court ang testimonya ni Trillanes noong sa House Committee on Justice. Inaasahang susunod na haharap bilang testigo si Anti-Money Laundering Council Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura kasama ang mga kinatawan ng mga banko at financial institution. Pakinggan natin si Batangas Representative Jervil Luistro.
13: The pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present. No? If he has different context of that pressure, better ask him. Wala po akong alam na ganyang pressure coming from the senators, as you ask, no? The only pressure that I can think of is the remaining witness that we still need to present, including the documentary exhibits that they need to identify.
12: Nananawagan naman si Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na manatili sanang safe space para sa kababaihan at senior citizens ang Senado matapos ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo tungkol sa isang prosecutor na anya ay nagpapakyut. Sinabi ni Kapunan, dapat alalahanin ng Senado na ito ang nagpasa ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law na maangmay akda dito si Senator Riza Hontiveros. Ayon kay Kapunan, maaaring misstatement lamang ang naging pahayag ng senador, ngunit umaasa siyang mananatiling ligtas na lugar ang Senado para sa mga kababaihan at nakakatanda. Ibinahagi ni Kapunan na may narinig siyang isang abogado noon na nagsabing dapat na siya magretiro. Nang tanungin siya tungkol dito, sinabi naman niyang sino siya. Pakinggan natin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
14: I think the Senate should be reminded that it was the Senate that passed the Safe Space Law. That safe space is the Bawal Bastos Law, headed by Senator Riza Hontiveros, also in the House. No, so we are believing that that could be a misstatement, but still believing that the Senate is a safe space for women like us and for senior citizens like me. Kasi meron rin akong narinig na isang lawyer na nagsabing dapat mag-retire na ako. Kanya nang tinanong sa akin, ano yung comment ko tungkol sa lawyer nito, sinabi ko, sino siya?
12: Samantala, kinumpirma naman ni Luis Tron na may records ang Anti-Money Laundering Council tungkol sa mga remittance na ipinadala sa Kale 88 Foods Corporation mula China at iba pang bansa. Ayon sa mambabatas, bahagi ito ng mga dokumentong isinumite ng AMLC sa Senate Impeachment Court bilang ebidensya sa Article 2 ng impeachment case laban kay BP Sara. Tumanggi si Luis Tron na ibunyag ang halaga, mga nagpadala, petsa at iba pang bansang pinagmulan ng remittances dahil nakabinbin pa ang formal na presentasyon ng AMLC sa impeachment court. Tinanong din si Luis Tron kung may kaugnayan ang mga remittance kay businessman Jaime T. Cruz o sa mga usaping dapat sana ay tatalakayin ni dating Senator Sonny Trillanes. Sinabi ni Luis Tron, hindi pa matutukoy kung may mga ganitong koneksyon hanggang sa pagharap ng Anti-Money Laundering Council sa korte. Inaasahang haharap sa impeachment court si Executive Director Buenaventura sa darating na October 5 upang ilahad ang mga nasabing financial records.
15: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
3: Oraso natin 27 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tulad na natin nababanggit kanina, makakausap po natin ang principal petitioner doon ho sa landmark Supreme Court case na Francisco versus House of Representatives. Kasama natin si Attorney Ernesto Francisco Jr. Magandang araw muli and welcome sa Bombo Radio Philippines, Attorney. Si Bombo Genesis at Bombo Jeho ito, Attorney.
16: Magandang umaga din sa inyo.
3: Thank you for joining us again sa Bombo Radio Philippines, Attorney. Unahin ko po yung reaction ho ninyo doon sa decision ng Supreme Court na ibinasuro yung petition ho ninyo, tatlong mga petition questioning. Yun pong naging decision, na unang decision ng Senate Impeachment Court doon sa two-third vote threshold, Attorney.
16: Nagulat ako, no? Frankly, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na dismiss kagad ng Supreme Court. Ang inaasahan ko na at the very least ay pasasagutin yung mga respondents. Actually, inaasahan ko nga mag-issue ng status quo ante order, pero yan ang inilabas ng Supreme Court. Hindi ko pa natatanggap yung resolution. Ano? Nakabatay lang ako dun sa press statement ng Supreme Court na dinismiss na ngayon tatlong petition sa on the grounds of lack of standing at saka prematurity.
3: Opo. Yes, doon sa press statement na yan, Attorney, ano, nakalagay doon sa isa po sa mga basis ay yung lack of legal standing, ano, or lack of standing. Ngayon, ang argumento is that yung isang private citizen or a concerned lawyer cannot preemptively challenge internal Senate trial rules. So parang yan yung pinatutungkulan ng Supreme Court. How do you counter or how do you respond dito sa argumentong ito, Attorney?
16: yung lack of standing ano o sa ano layman no personality dahil hindi kami yung injured party, hindi kami yung offended party. Actually mabibilang na rin yung mga desisyon ng Korte Suprema na kung saan kung ang mga pinag-uusapan ay tulad nito, no? Talagang napaka-importante yung tinatawag ng of transcendental importance, ay nire-relax ng Supreme Court yung standing ng mga petitioners. Nangyari yan dun sa 2003 na kaso ko, no? Yung petition na inihain ko sa, yun nga, Francisco versus House of Representatives. At hindi lang yan, no? Napaka-bago lang sa usapin din ng impeachment yung Henarillo versus Senate of the Philippines ay pinayagan ng Supreme Court na talakayin yung petition na inihain ng isang abogado at citizen. So hindi ko pa nga nababasa kung ano yung dahilan ng Supreme Court why in this particular case ang naging decision nito ay walang standing yung petitioner. Pero baka pag nabasa ko yan, baka mag-file ako ng motion for reconsideration citing all these reasons. Now, yung pangalawang ground naman based on the press statement, prematurity, I'm speculating pero baka sinasabi ng Supreme Court na yung September 23, 2026 ruling ay hindi pa naman ina-apply. Ibig sabihin, wala pa yung araw na paghahatol na kung saan gagamitin yun to convict or acquit. Pero sa palagay ko ay hindi kailangang antayin yung araw na yon at kailangang makialam na yung Supreme Court at maglabas ito ng kung ano ba yung talagang kahulugan nitong pinag-uusapan natin na provision ng ating saligang batas. At tulad nga na nabanggit ko dati, even the presiding officer ng Senate Impeachment Court ay kaagad matapos yung deliberasyon ng September 23 ay kaagad nag-utos sa clerk of court na ihanda yung mga certified two copies para sino man sa mga partido o sino mang citizen ay pwedeng iakyat itong usaping ito sa Supreme Court. So may mga senador at pinapangunahan ito ng Senate ng Impeachment Court presiding officer na talagang naniniwala din na kailangan ng pumasok yung Supreme Court. Ang kadahilanan niyan ay ganito. Ano? You can imagine, ang perception ng tao ay nagkaroon ng sariling interpretasyon yung Senado sa provisyong ito ng saligang batas. At binamit yung interpretasyon na yan na i-convict ang respondent, hindi ba magkaroon ng political instability kasi maraming maniniwala na binigyan ng bagong interpretasyon yung saligang batas para ma-convict yung respondent. Yun ang iniiwasan natin.
17: Pero just to clarify, there is a possibility or even a probability na kayo po'y maghahain ng motion for reconsideration after this, Attorney?
16: Yes. Nabasa ko at napag-aralan ko yung resolution ng Supreme Court ay more likely, no, maghahain ako ng motion for reconsideration para patuloy pa rin pinag-uusapan yung usaping ito.
17: Okay. Bumujay.
4: Attorney, I've heard you've mentioned on the issue of prematurity. To clarify, does this mean ang dismissal is just temporary procedural question at hindi maituturing bilang actual loss ng constitutional merits ng inyong petition?
16: Yeah, hindi pumunta yung Supreme Court sa merit, no, sa merito ng petition, kundi yung procedural lang, wala, lack of standing at saka premature pa yung filing.
4: Okay, and Attorney Rodriguez, to ask you, no, Attorney Rodriguez sought a temporary restraining order while you sought a status quo anti-order. Tama po ba yan, Attorney? Ano yung legal distinction, no, in the relief you're asking from the Supreme Court?
16: Yeah, pag ang hiniling kasi ay temporary restraining order, ito ay pinapahinto yung Senate Impeachment Court from proceeding with the trial. Ako naman, yung status ko ante order ay tungkol lamang dito sa issue na pinag-uusapan, no? Kung ano ba talaga yung kahulugan nitong two-thirds

0: it ang lower denominator and convicts Vice President Duterte with fewer than 16 votes, what specific legal remedies would remain para questionin yung magiging judgment ng korte?
1: Maring by that time ang talagang kailangang magsasampa ng petition dyan ay kung sino yung the most injured, no? Kung talagang mapipinsala ng ganung ruling, at yan ay walang iba kundi yung respondent, no? Yung vice president, siya ang magsasampa niyan. Ang problema lang, dahil may judgment of conviction na, ay unang-una, yung pumapasok na political question, no? Hindi pwedeng i-apila yung judgment na yan sa Supreme Court dahil nasa saligang batas din natin na ang dapat ang lilitis at magdedesisyon ay ang impeachment court, ang Senado, at yan ang tinatawag na political question. Hindi pwedeng pakialaman ng judikatura. At pangalawa, yun nga eh, baka ang parang moot an academic na kasi tapos na eh. What is there to resolve, no, with respect to the interpretation of this constitutional provision, samantalang na-apply na ito at nagkaroon na ng either conviction or acquittal.
0: Ayun, thank you so much, Attorney Bobo Jen.
2: Diyan po papasok yung susunod kong katanungan, Attorney, ano, yun sa usapin na baka magiging moot na ito kung sakaling sakalamang papasok ang Supreme Court kapag ka meron ng decision ng Senate Impeachment Court, hence yung issue ng prematurity. So, kung aaralin po natin issue ng prematurity, kailan ho kaya maging mature yung issue? Is it after nang makapaglabas ng Senate Impeachment Court ng decision? Which is, yung punto nga ninyo, baka maging moot na by that time?
1: Hindi ko pa masabi ano kung ano ang batayan ng Supreme Court for saying na it is still premature to file a petition now. I'm just speculating, ano. Of course, iginagalang natin yung naging decision, resolution ng Supreme Court tungkol dito. But at this stage I really cannot say why it is premature from the perspective of the Supreme Court.
2: Attorney, would you like to comment din kasi kahapon din sinundan nitong panibagong desisyon ng Supreme Court yung decision ho nila doon sa inyong petition. Kahapon may inilabas din ng Supreme Court na decision doon sa isang petition questioning yung pagkakahalal ni Senator Gatchalian bilang Senate President that was during the session ng June 3 of this
1: year.
2: Would you like to comment on that, Attorney?
1: Nabasa ko rin press statement pa rin from the Supreme Court na parang lumalabas na may tatlong abogado na matapos nagkaroon ng session on June 3, 2026 ang Senate na kung saan naihalal ang Senate pangkasalukuyang Senate President ay inakyat nila sa Supreme Court. Now, kahapon naglabas ng resolution yung Supreme Court dismissing the proceedings based on the press statement ay parang lumalabas na dahil naging maayos naman, no, yung kaganapan dun sa June 3, 2026 session. Parang pinalatay yung merito nun.
2: Okay, Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ano, I understand na busy ho kayong araw, pero again, thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, Attorney.
1: Maraming salamat din sa inyo.
2: Ang principal petitioner, mga kaumbo, dito ho sa landmark Supreme Court case na Francisco versus House of Representatives, si Attorney Ernesto Francisco Jr., isa ring constitutional lawyer at isa ring litigator.
0: Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, mga kabombo, Star Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may chair for syrup na may CGF tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine, at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si mommy. Mahalagang paalala, ang chair for syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Meron na lamang ko tayong 20 minuto bago sumapit, mga kabombo, ang alas 8 ng umaga. Sa ibang mga usapin ho tayo, itong out-of-pocket expenses ng mga pasyente, target na hong bawasan sa ilalim po ng kasunduan ng PhilHealth at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. by live

0: Report dyan si Bombo Isa Cotoner.
1: Target ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at mga health maintenance organization o na mapababa ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipino sa papapagamot sa pamagitan ng mas malinaw na paghahati ng kanilang mga benepisyo. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding, PhilHealth muna ang unang sasagot sa mga covered primary at outpatient services habang sasagutin naman ng HMO at private health insurers ang iba pang serbisyong hindi saklaw ng state health insurer. Layunin din ng kasunduan na maiwasan ang duplication o yung pagdodoble ng benepisyo para sa mga Pilipinong parehong miyembro ng PhilHealth at may pribadong health insurance. Ayon kay PhilHealth Acting President at CEO Beverly Lorenzo, nais nilang masulit na mga miyembro ang kanilang PhilHealth contributions habang nadaragdagan din ang kabuuang health coverage. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Acting PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorenzo.
2: Health insurer, since we cover all Filipinos, we want to make sure that this segment of the population, which are also our direct contributors, no? Most of them still pay premium to PhilHealth, that they actually feel that the premium that they're paying, which has increased from 2019 to 2025 through the UHC Act, that they feel that this premium that they're paying is sulit, right? And on top of that, they have mostly employer-provided additional coverage, no? So our collective goal, all of us want to help our clients make the most out of their insurance, whether that's PhilHealth or their employer obtained or privately managed health insurance.
1: Target na masimula ng bagong arrangement sa taong 2027. Tinayak ni Ho na magkakaroon ng safeguard at monitoring mechanism upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng programa. Anya, mas mapadali ang monitoring dahil katuwang ng PhilHealth ang Insurance Commission sa pagbabantay sa mga HMO at private health insurers. Samantala, nilinaw naman ng PhilHealth na hindi otomatikong tataas ang contribution ng mga miyembro dahil kailangan itong pahintulutan ng batas. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig muli ni Acting PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorenzo.
2: Kami naman po sa PhilHealth, no, lagi po kaming may monitoring efforts. Pero yung kakaiba lang din dito is syempre, we usually monitor the providers that we work with, right? And dahil second level of payment yung HMOs, usually hindi na po namin yun nakikita, no, tinitingnan. Kaya nga, we're asking ICE's help in this initiative kasi sila naman din po talaga yung nag-oversee at nag-regulate sa HMO at PHI industry. So we'll really work together. At the end of the day, we're all in unison here na yung gusto namin is it's really for the Filipino patient, the Filipino people to get the most out of this. No? And we're all just but instruments to make financial protection happen.
1: Ayon sa mga HMO, maaari rin itong magbukas ng posibilidad para sa mas abot kaya ang health insurance packages dahil PhilHealth na muna ang sasagot sa mga basic outpatient services.
3: Ito si Bombo Isotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
4: Sa mga karagdagang pambalita, dalawang property naman sa Davao na sinasabing binili ni Atty. Manasa Scarpio ang hindi umano tumutugma sa mga deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Inilahad ito sa ika-32nd day ng impeachment trial matapos tumistigo ang Davao City Register of Deeds na si Atty. Cathy Florence Maldonado at Island Garden City of Samal Deputy Register of Deeds na si Atty. Marco Pineda. Ayon kay Maldonado, bumili itong si Atty. Carpio noong 2024 ng 6 million pesos na property sa Barrio Matina sa Davao City na mayroong lawak na 379 square meters. Sinabi ni Presiding Officer Francis Chase Escondero na hindi niya nakita ang naturang property sa 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. Tumutol naman ang defense lawyer na si Atty. Lyndon Bacuel na sinabing maaring kabilang ang property sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN dahil ang Matina Crossing ay kilala rin bilang Barangay 74A na nakasaad sa deklarasyon ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni Atty. Marco Pineda na bumili si Carpio noong year 2018 ng isang property sa Matanos Island Garden City of Samal sa halagang 3.4 million pesos. Gayunman anya, walang deklarasyon sa Rizal N. ni Vice President Duterte na eksaktong tumutugma sa deed of absolute sale. Iginiit din ni Attorney Pineda na iisa lamang ang parcel of land na nakasaad sa naturang titulo at hindi dalawa.
0: Samantala, nakakuha naman ng Anti-Money Laundering Council ng panibagong freeze order mula sa Court of Appeals laban sa mga asset na iniuugnay sa isang kilalang mababatas, isang korporasyon at ilang individual at entity na sinasabing sangkot sa mga anumalyang bumabalot sa flood control scandal at umano'y budget kickback scheme. Inilabas ng Court of Appeals ang freeze order sa resolusyon nito noong September 21 matapos makitaan ng probable cause, may kaugnayan sa plunder ang mga nasabing assets. Sa cloud ng freeze order, ang 86 na bank accounts, 4 na investment accounts, isang insurance policy at 25 virtual asset wallets. Batay sa financial investigation, walang nakitang sapat na operating revenue ang mga naturang individual na sangkot para suportahan ang laki ng kanilang investment. Napagalaman ding dumaan ang mga pondo sa iba't ibang intermediary corporation, mga bank accounts, money service business at virtual asset platform. Ayon sa konseho, ginamit ang mga maraming recipient at financial channel para maging mas mahirap matuntun ang pinagmulaan ng pera. Sinabi rin itong ipinapakita ng kaso kung paano maaaring gamitin ang virtual asset at multiple wallets upang itago at i-layer ang mga transaksyong iniugnay sa umano'y kickbacks at plunder.
5: Combo Sports News.
0: Sa ating pong patuloy na pagtutok, mga kabumbo, sa nagpapatuloy na Asian Games 2026 dyan sa may bahagi ng Japan, nakafocus ngayon si Pinoy boxer Carlo Paalam na makamit ang gintong medalya sa 20th Asian Games na ginagarap nga sa may Nagoya, Japan. Makakarap kasi niya sa finals ng 55kg men's division itong si Rui Yamaguchi. Siya po ay pambato mismo ng host country. Nakapasok sa final round ang 28 anyos na si Paalam matapos natalunin si world champion Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Yan po siya pamagitan ng 3-2 split decision. Dahil dito, tiyak na po ang silver medal para kay Paalam kung saan target niya na matapos ang kawalaan ng gintong medalya para sa mga boksingero ng Pilipinas sa ilalim po ng Asian Games. Siya ang kauna-unahang babasag nito kung sakali na maiwi po niya ang gintong medalya. Uling nakakuha ng gintong medalya ang Pilipinas sa Asian Games, itong si Ray Saludar sa 52kg division noong 2010 pa po ito. Nangyari po yan sa may Gyeongju Games. Nagalapin naman ang laban ni Paalam at Yamaguchi mamayang alas 12:15 ng katanghalian.
5: Bombo International News.
4: Dinala sa ospital ang isang babae sa Tennessee, United States of America na si Krista Pike matapos itong makaligtas sa 2 dose ng lethal injection itong araw ng Miyerkules, Setyembre 30. Kinumpirma ng mga opisyal ng Tennessee na bigo silang maisagawa ang pagpapatupad ng hatol ng kamatayan o execution dito kay Pike matapos mapatunayan ng korte ng United States ang pagpatay nito sa biktimang si Colleen Slemmer noong year 1995 noong siya ay 18 years old. Ayon sa kanyang mga abogado, nakita nilang nananatiling gising si Pike at malakas pang humihilik matapos ang unang pagtatangka sa pagpapatupad ng hatol ng kamatayan. Kalaunan, isinugod siya sa ambulansya mula sa bilangguan. 2 doses ng pentobarbital ang ibinigay sa kanya. Ipinasuspindi naman ni Tennessee Governor Bill Lee itong pagpapabitay kay Pike at ipinag-utos na komprehensibong suriin ang pagkaantala ng pagbibitay. Kung maisasagawa naman ang execution, itong si Krista Pike ang unang babae na muling papatawan ng kamatayan sa estado ng Tennessee sa loob yan ng mahigit 2,000 years. Sa bahagi ito, mga kabombos nation, lumako naman tayo sa mga report tinutukan ng ating provincial stations. Itong Super El Nino ngayong taon maaaring maihahambing sa matinding 1997 to 1998 phenomenon. Ayon sa State Weather Bureau, kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat. Bob Radyo, Iloilo.
6: Tinataya ng State Weather Bureau na maaaring mailintulad sa mga nangyari noong 1997 hanggang 1998 ang magiging epekto ng El Nino phenomenon na inaasahang tatama sa Pilipinas ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, sinabi niya na noong mga taong iyon ay malakas at matagal ang epekto ng naturang fenomenon na posibleng mangyari rin ngayong taon. Kung babalikan, nagdulot ang naturang fenomeno noong 1997 hanggang 1998 ng matinding kakulangan sa pag-ulan na nakaapekto sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas, partikular noong Oktubre ng nasabing taon. Sa Pilipinas, nabawasan ng kalahati ang dami ng ulan at halos 8% naman ang ibinaba ng produksyong pang-agrikultura. Nakaapekto ito sa 74,000 hektarya ng mga lupang pang-agrikultura sa 18 lalawigan. Bumaba rin ng mahigit 14% ang lawak ng mga lupang tinamnaan ng pangunahing pananim noong El Nino noong 1997. Bumaba naman ng 24% ang produksyon ng palay at 12% sa produksyon ng mais. Kaugnay rin ito sa projection ng ahensya na posibleng makaranas ang buong bansa ng dry condition, dry spell at drought pagsapit ng Nobyembre at Disyembre ngayong 2026. Pagsapit naman ng Enero 2027, inaasahang buong bansa na ang makararanas ng kondisyon ng tagtuyot o drought.
7: Sa aming assessment, ito yung maaring ikumpara itong current El Nino. May mga stronger El Nino din na in the previous years, 1972-73, 82-83, and recently yung 2015-2016. But very prominent na hindi natin makalimutan talaga itong 1997-98. At base sa damages in the agriculture sector, malaki, di ba? Baka managpasan pa nga ang 1972-73. But in terms of effects and in terms of how long ito'y mag-persist, nakikita namin na comparable siya sa 1997-98.
6: Si Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng State Weather Bureau. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
8: Congratulations! Bombo Radio Philippines! Muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Bombo Radio Rojas, Best Radio Station Promotional Material. At Bombo Radio Coronadal, Best Sports Program.
8: At hindi lamang yan, 8 pang finalist entries mula sa Bombo Radio Philippines ang nakipagtagisan sa iba't ibang kategorya. Bombo Radio Iloilo, Best AM Radio Station Provincial. Star FM Manila, Best FM Radio Station Metro Manila.
9: Bombo Network News, Best Newscast Metro Manila. Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Iloilo, Best Newscast Provincial.
8: Bombo Radio Cebu, Best Special Program. Star FM Baguio, Best Public Service Announcement at Star FM Baguio, Best Radio Station Promotional Material.
9: At ngayong ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang 60 years of media excellence, lalo pang tumitibay ang aming pangako na maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
8: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
10: Basta Radio Bombo!
0: Karagdagan pa rin sa ating mga balita mula sa probinsya, mga kabombo. Ilang pong grupong naniniwala na magsisilbisa ng Trump kung natuloy man ang pagtetestigo nitong si former Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Bacolod.
11: Tinitingnan ng Bangon Sambayanan People's Movement na magigisa si former Senator Antonio Trillanes IV sa cross-examination kung ito ay nagpatuloy bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na nakatakda sa nang isa lang bilang witness ng prosecution si Trillanes na anya ay may mga dokumento na magpapatunay ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Bangon Sambayanan, Secretary General Jeffrey Celis, matagal ng kritiko ng mga Duterte si Trillanes, kaya inaasahan na rin na ito ay may biases. Naniniwala ang mga ito na sadyang hindi tumutol ang Defense Council sa inanunsyo ng prosecution na ihaharap nila bilang witness si Trillanes sa layunin na ito ay mahulog sa bitag. Palagay ni Celis na sakaling humarap sa korte si Trillanes, unang itatanong sa cross-examination ay kung saan at kanino nito nakuha ang mga ipipresenta mga bank records at financial documents. Matatandaan na una nang ibinunyag ni Trillanes ang anya ay mga hawak na ebidensya sa congressional hearing. Ngunit paalala ni Celis na hindi pwedeng magpresenta ng mga dokumento na hindi verified at autorisado ang pinanggalingan. Ayon dito, hindi government official si Trillanes at hindi rin kabilang sa anumang institusyon na may access sa mga pribadong financial records. Kaya maituturing na illegal ang paraan ng pagkuha ng mga dokumento na hindi lamang maituturing na fraudulent act kundi matatawag na pagnanakaw. Dagdag pa ni Celis na nauna nang itinanggi ng bangko na involved at ng Anti-Money Laundering Council na sila ay nagbigay ng authority kay Trillanes patungkol sa mga pribadong dokumento. Ayon sa social media post ni Trillanes, siya mismo ang nakiusap sa prosekusyon na tanggalin na lamang ang kanyang pangalan habang ang mga ebidensyang hawak ay hindi na niya ipipresenta sa impeachment court. Sa halip, siya ay magpapatawag na lamang ng press conference para dito.
12: Trillanes to assume illegally the authority of Anti-Money Laundering Council, the authority of Banco Central ng Pilipinas, and among other authorities on financial institutions, na wala naman siyang ganong kapanyarihan, will only make his testimony useless. At ito po ay hindi lamang pagsasayang sa oras ng mamamayan, at ito ay isang malinaw na pagsabotahe sa formal at integridad na proseso ng impeachment court.
11: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bago tayo tuloy magtapos, paabiso ko muna sa mga listeners, mga viewers natin, mga kabombo, ipapatupad na po sa Metro Manila ang no contact apprehension policy simula Oktobre 5. Bate po ito sa naunang abiso ng pamalangpang lungsod ng iba't ibang mga lokal na pamalaan dito ho sa Metro Manila. Kabilang po dyan ang Manila, Quezon City, Valenzuela, Paranaque, Muntinlupa at iba pang mga syudad. Layunin po ng No Contact Apprehension Program na panatilihin ang kaligtasan ng disiplina sa kalsada. Sa ilalim po ng naturang implementasyon, papatawan ng pare-parehong multa sa buong Metro Manila ang mga lalabag sa batas trapiko na nakabatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaari din pong i-check ng mga motorista ang magiging traffic violation sa mga susunod o sumusunod na online portal sa kanilang mga lokal na pamalaan. Kung saan, maaari din pong questionin ang mga violation kung sa tingin po ninyo ay may pagkakamali sa apprehension. At inasang ipapatupad po ito hanggang sa hindi po magdedeklara o hindi po babawiin ng mga lokal na pamalaan.
13: Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo, Caster Nation. Ang isang US dollar, yan po'y katumbas na po ng 62 pesos and 78 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 98 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 03 centavos. At ang isang Saudi Arabian Riyal katumbas ng 16 pesos and 67 centavos, habang isang Euro katumbas po ng 70 pesos and 94 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Pero ngayon po ay araw ng Biyernes, mga kabombo, kaya tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para po sa huling araw po ng trading, yung resulta ng huling araw ng trading ngayon pong linggong ito. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station. Lahat po ng mga provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM may sarili pong social media pages na pwede po niyong subaybayan, mga kabumbo. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, and of course, pag-subscribe. Naroon po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X, or sa Twitter. And pwede rin po niyo kaming subaybayan sa www.bomboradio.com. Sa Luzon area, dyan po sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may probinsya ng Pangasinan at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Baguio, dyan po sa may probinsya ng Benguet at mga katabing lugar, buong Cordilleras. At ang Bombo Radio Legazpi, dyan po sa may Bicol Region. at of course ang Star of Manila dito po sa National Capital Region.
4: And sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Narin rin ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, narin ang Bombo Radyo Naga.
14: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
4: Mga kabombo,